0: sangu tiritari Mwangu Eka jisra fem Nare memba ribeni
1: Nikensile kuseruwa nkare mengi sele maungu ya waraya kumembere kajisare FM reitora rishakaba nksiri re nshikane kulangu teka ungunguleka waralei ntombo wa mopaso wa tehlamvu kumekile ula shikile dangwene rangwa nungula shifunze nungulusha lepumpo mapuri isaela mapike kele shaku mufi ubi kwa kubala shikile mutibela sukuru sunguleka ngwetile enza kalo kwa nyamalarile loka ye kupase ni katehlamvu na mungana wa kwa laba teresa shikepele shi ntongwe dangwini shwebe kwa ilesu kumbisa kale shwa kumungana wako sungule kubile la anga lemu kale shwa kufukea anga wana kilo kalapsi seka ndaule bako mile shikepe shi papa marile matin shu unzulu shuile mapuri sama sungurile ntiru endlab lapsi sirabu mune sugurabu ntane kangwetilei shiro soye niti ya mati soma funza nkulu shali pompo bao mesile ntongwe dangwini mapuri mapuri le shwa kumeru wako kumeki lendi wupasule netuwa tehlamfi ehansi kamati bukurukiri vafswa mfuno wa shiatla kumbe wabukurukiri vafswa butunguri vabitu wile shibandene shamangu kububarkaribati sisekeka wa shinuna lwe alobeke na nzwa kulabsi sa shibangalo sharifu furwile na swana mapurise ye matloni ya endlabu labsi sile dzinga kumekaka kububarkaribakuma mu endli wa makali Kuyise mahlweni na mahungu ya awara ya kumembere ka Jisara FM. Vamasipala wa xifundza ntsongo xa Vhembe lava va tivisaka leswaku mphakelo wa mati lowu nga va ri karhi wu vuyiseriwe tihofisi ta xikaya etindhawini ta Malamulele lava vikaka leswaku va tinyiketeleke emahlweni ku tiyisisa vukorhokeri bya mati eka vaaki va masipala wa xifundza ntsongo xa Vhembe. Masipala hi lovo va nga va va ri karhi va famba kahle na meyara wa masipala wa xifundza ntsongo xa Vhembe Kansela Meyelani Chauke ku va va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va yisa vukorhokeri bya swa mati. Kuyise mahlweni na mahungu ya awara ya kumembere ka Jisara FM. Premier wa xifundza nkulu xa Limpopo Dokotela Phophi Ramathuba hi loyi a nga va ri karhi a yise mahlweni na ku va va ri karhi va langutseka mintlhontlho ya gezi etindhawini ta China na Energy. Premier hi loyi a nga va ri karhi a kumeka ri na holobye wa ndzawulo ya swa gezi Dr Jose Yantso Ramakgoba kun'we na MEC wa swa ndzawulo ku va va ri karhi va langutseka timhaka ta gezi.

Alright, Kensa Snene, bangisele ba GSR FM, mamkeke ndawe kwa tlami ni gisala kameriko. 24 minutes kube awara ya kumembiri, nungono kwa GSR Talk, kanchika ndo wa sukura na muntla. Ni mamkeke ndawe kwa tali kule nele kusuwani, magonzo in channel kashlebu keta. Titele ti makine tinga tukaku iblable itok, mekulang teka toko, kanchika ndo wa sukura na muntla. Ni mamkeke ile, isikura kusaseka, Snene. Kame na muntla, Friday, around 27 August, the calendar 2026. Nogona go IGCR talk le u byeni la timhaka ti tengwa ka koi la hi tshama ku hi teka timhaka hi tiveke tafuleni vona leswaku timhaka ti fambisa ku hi ti tshamise ku hi ku humelela hini kambe sweswi ta tsumela eka ku nghena mavhengele ndaka mavhengele ta ka tlhokomaka ta maungu ndaka tlhokomaka ta maungu lani nga ta mbuyena timhaka leti ti nga koho ti nga le ku beni ka pong kambe hi ta tlhe hi vuya hi va hi karhi hi burisana va xiphorisana voho va koho ku va va va karhi va hi nyika swiviko swa vugevenga na ti-campaign tin'wana na tin'wana leti ebangana toho va ri department ya xiphorisa kumbe SAPS va hi byele leswaku swi tshamisekwini ku ndleka yini hi nga langutela mapfhumba ya muxaka wihi kambe ke xin'wana mitsundzuxaka loko ha ri ka mahele ya vhiki i ku ti hlayiseni hinkwako lambaku miri koho ka tindhawu ta ku hambanahambana hi mhaka ku na vugevenga byi tele le ka mahele ya vhiki mahele ya n'hweti mudende ti tele ti-activities leti ti nga va koho ka ha tele emadorobeni ku hambanahambana ka ku languta ka doroba ra Giyani Malamulele Zanini Pulukwana madoroba man'wanyana kambe swi lava ngopfu ku va vanhu va va va karhi va tihlayisa hi khensa swinene loko mi yingiserile nhlikani lowu wa siku ra namuntlha ka matiko hi ku hambanahambana lama nga koho kwala ka xifundzankulu xa Limpopo sayiti ra Phalaburwa amaxiximali alulekani na le na Makgale kambe loko languta Zanini vhele ku na matiko yo tala lama nga andza n'wamintwana va ri Riverside Estate ka siku ra matiko vhele ma nga le hansi ka Zanini kumbe n'wamintwa ma tele swinene ngopfu ku na vo Lwandla Muni ku na le va ri kwini laniwani ma tele matiko lamawani vanhu ma tele matiko lama nga koho halaya a Zanini na ku tiva swinene tindhawu letiyana le ka n'wamintwa ni tiva swipetlupetlu leswi nga koho kambe loko hi tlhela ni ta vhenele ka Malamulele ku na le Jerome ku na le ka Mtititi ku na le ka Mbalati ku na le ku tshamaku hahani wa mina le kokwana wa the junior na vona swi ta ku va va yingiserile swinene kambe loko hi tlhela va hi languta vhele na le a ka matiko lama nga koho a Giyani ku na le ka Hlomela ku na le ka Ndindani ku na le ka Sikhunyani obviously ni nge ri si tiki leri ni tshamaka karhi ku na le ka Siyandani ma tele matiko lama nga koho tlhela hi languta na masayiti lama ma elimu vo Bungeni ku ya kwala vo Nkuzani na le ka Bokisi na le River Plants langutana kambe vele Thohoyandou yona yoshe na Lost Richard so kuna vanhu vo tala va karhi va yingiserile Pulukwani yi na le Dikgale yi na le Sixego ku na tindhawu to tala nakoho leti nga koho a Pulukwani va va karhi va yingiserile through audio streaming ka www.gsrfm.co.za le ka swifundzankulu leswin'wana swi nga le handle ka Limpopo ku nga va ku ri a Mpumalanga a Khonuku a Thulamahashi a Mbombela a Nelspruit kambe ku tlhela ku va na le a Gauteng eka tindhawu ta ku hambanahambana vhele ku na vanhu lava nga yingisela va le vo Thembisa vo Runback vo Boxback vo Brownfish ku na le kwihi kun'wanyana ku na le Florida ku na le Sante va va yingiserile na ku a hi fa veleka tlhela ku mhaka ta maunga ndzhaka sweswo va ri mi byela timhaka leti bakampongo hi bula swin'we.

0: făcut bucata mea lungă. EKG Service.
1: Maphorisa ya xifundza nkulu xa le Bombo ya kumile fole leri kalaka ri nga ri ki enawini leri dyaka ntsengo wa 50 wa magidi ya tarhandi premier wa xifundza nkulu xa le Bombo swi endla siku ra vuntlhanu a ri etikweni ra China. Mahungu xitalo le ka awara ya n'we enhlekani
0: riendleve leti ni tinhlokomhaka ta mahungu eka G7. Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo jesifuwo swatuhumu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73, kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro. Zankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mavona, hozahoza, mrumela.

0: Mandela Vurwa hi kumeke dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi a Giyani hi kumeke Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Alright, and then I'm gonna come and say about just RFM. Namakala yashi atla ina sesi. Ebara kupuneka. Sesi inchika nimfuki.
2: Efuki ne ngongo ina.
1: Efuki motsu ne tafsne ne kwa lanika sesho bulabule. Mo ibzala mabiti yangu ina kumsuka kui ene koko la okai ni mirla minga jai mshamsela kachem nga jangi.
2: Oh, mina asnat maluleke.
1: Bulabule lana ne chale swam bulabule saiso.
2: Mina asnat maluleke no mati yanka magom. Mina ni na problem. Hi 2023. Papa kwana mina iteke nwana loko ateka nwana ende enwana loyi a hanya ku treatment. Ebe papa kwana mina iya ya cancel some dende ka sasa. Loko aya ya cancel some dende mina abani bitana ku heta kota ku ba hi balavula ku dende ba ku cancel sa ku yini. Loko ba heta kwa lava vuye ba cancela mudende. Hi 2024 va vuye loko ni ya ka sad loko ni ya a bank ni kume ku hava mali. Loko ni kuma ku hava mali hi June i vuya a vuyisa n'wana hi mhaka ku va a twisisa ku mali a nga yi kumangi. Ivi mina ni vuye ni ya kwini a ka doctor ivi ni fika ni byela doctor ku mudende wo khatiwini. Ivi doctor a ni vutisa ku why mudende why wu khatiwini ku ve n'wana ku ve ni ku ve permanent.
1: Mara xikongomelo xa papa n'wana ku va va khansela mudende wa n'wana ku ri
2: a ku ve yini oho a ni holova na matsongo wa mina a kaya se va ku a va ha ni lavi se ivi ni kombela papa vana va mina ku ni kombela va ni khomela vana ku loko ni kume ndhawu yo tshama ni ta dlaya ni ta teka vana va mina.
1: So hi swona swi nga endla ku papa n'wana a khansela mudende wa n'wana.
2: A khansela mudende wa n'wana ivi ni vuye ni tlhelela ka doctor ivi doctor a fika ni n'wi hlamuseta problem doctor a nga vangi na nkingha. Loko a nga vangi na nkingha hi tshani niketa foma ku yana kwini tlhelela leyi ka sasa i ya endla mudende. Sasa leyi ni hi tivisa ku sasa ka bungeni ivi ni vuye ni ya leyi va fika va ni byela ku papa n'wana i tata khansela mudende ivi ni va vutisa ku se loko a tata khansela mudende mina mi ni vitanini na va ku hayi ni ku se n'wina mi khansela njhani mudende me mana n'wana ni khe ni nga kona n'wina mi xo hi yini ku swilo leswi va fikaka swi vulavulalaniwa hi swona na why mi nga ku byelanga mi nika tinumber phone ta mina na mina mi kota ku ni fonele hi yima swin'we mina na yena raniwa hi kota ku vulavula ku na pfumela mina ku a teka mudende kumbe a nga teki mudende na ivi va ni byela ku mudende na yena papa n'wana a nga wu kumangi. Mina loko swi endlise sweswo ni vuye ni famba ni ya kwi aka social work ni fika ni hlamuseta social work hi mhaka ku a ni lava papila vo a vindlayini a tshala a ndlayini ni kota ku kuma mudende wa n'wana ivi social work fika ni hlamula maviti yo hi ku papa n'wana hi ku loko a ya ya khanselisa mudende a nga zanga a n'wi nyika papila mina no tlhelela kwini aka sasa ni ya savisa mudende wa n'wana ivi himpela ni tshini ndlayini ni tshini tlhelela ka sasa ni fika vhele ni fike ni n'wi komba fomo leyi a ni nyikiwe kwini aka doctor a ku fambi ya pfuxeta mudende wa n'wana himpela ni yena a pfuxeta mudende wa n'wana va ni byela ku ni tshama 6 months ni tshamini 6 months loko ni tshama 6 months a ndzhaku ka loko ni heta ku pfuxeta va ni byela ku mudende wu feyerini. Okay ivi ni heta ni tshi ni tshama futhi 6 months yaleyo ni tshi ni tlhelela futhi ni ya pfuxeta mudende va tlhe va ni byela ku mudende wu feyerini tlhele ya tshama 6 months ni ya ni ya tshama 6 months
1: mara va ri xivangelo xa ku u feyela mudende i yini
2: a va ni hlamuseti a va ni hlamuseti
1: doctor u tsala ku approve ku n'wana lowu wa faneriwa hi mudende
2: loko ku ve mudende loko ku ve n'wana loko ku ve a nga wu qualify ku a wu dende a ta a nga ta nyika fomo a ta vheta a vula ku n'wana a nga ha dindi total
1: u na malembe mangani
2: n'wana i na 13
1: ene loko anga holi lowa wa disability kumbexana wa vutsoniwa a fane a hola lowun'wana wa vana wo hlayisa vana
2: va ni nike wona waluwa wa vana
1: mina woho sweswi ene n'wa milawuwa milaa luwa wun'wana
2: laa luwa wa mavabyi hi mhaka ku liya mali liya ya 500 hi yo leyi nxava ku mugaya hi yona hi yo ni n'wi yisa ku check up hi yo a dyaku hi yo xikolweni ivi kwalaha ivi loko ni heta ni tshama 6 months ni nga va ni hete 2 years hinkwayo va mudende u kha wu feyila ivi sweswiwana ivi van'wananyani va ni pfuna va ku ndla yini va ku ni ncica sasa ni vuye ni ncica sasa ni ya kwini a Giyani a Giyani ni ye vhiki leyi nga hela ivi himpela va fika va ni tatela tifomo ivi va ni byela ku ni tlhelela kwini aka doctor ya ndla yini a tata fomo liya na yena ni vuye ni tlhelela ka doctor a nga fika nga ni fela mona ku komba kutani ku yini n'wana wa wu qualify ku va kuma yini a kuma mudende wa yena i fika a tata fomo ivi himpela ivi hi ti-4 ta Tuesday yaleyiwa hi nga ha ku huma ka yona loko ni ya a gavlaniwa ka bula a Giyani va fike va ni byela ku n'wana i fanekele a tlhelela kwini a Gavaza a ya ya tsarisa kona mudende hi mhaka ku ku hava doctor wa yena kwini a Nkhesani se ni na ta twisisa mina ku loyi a nga khansela mudende wa n'wana mina i mani ende lexi endlaku ku mudende wa n'wana mina wu feyila i ncini a va ni hlamuseti ku lexi
1: endlaku papa n'wana loko mu n'wi vutisa ku ha wu khansela mudende u ri yini
2: papa nwana loko nungu tsaka why a khasele mdende yave mhaka ku a tshama na nwana
1: se wa tera papa nwana
2: papa nwana anga tevu va dzwile dzwa va dzwa ku nwana mina dzwi kuma ka papa yena
1: o papa yena na bona ba
2: eh va hola mali la vanhu lavakulu eh
1: bana problem ya ni amhleketo ya
2: eh papa nwana mina problem ya amhleketo eh se luya ku va vadzwile dzwa dzo apfa abhiwa na problem ya mnenge eh se loko ni endla mdendeluwani hi 20 no endle hi 20 man wa 2012 no endle hi 2014 mdendeluwa eh eh no endle hi 2014 kusukusela hi 2014 a wu nga tshama wu khatiwa mdendeluwa va ndzwele loko ni tlhelela ka doctor loko ni khe ni n'wi yisa check up doctor byele mina ku loko n'wana loko a fikisa 16 years a teka pasi mina ni ndla yini ni teka mdende n'wana hamba ti dendela hi yexe
1: Alright, 060-88-75942. Mbona ngaku sesi ingaba pfuna njani? Ha swi lava ku hinga tlhangansana papa mara loko va ku papa va na problem ya mehleketo na bona. Na swin'wana na swin'wana. Antivi ku hi fane hi swi humisa kwini. 060-88-75942 mingi seri. Hi lava sesi va hlamuseleni xitori xa ku n'wana wa vona u tsemeriwe mdende ku ye papa va ya rabisa. Enhlikani vamukerile ka GSR FM.
3: Ahe, khalanga.
1: Ahe.
3: Njani
1: it's ama ifukini ngongwe
3: ifukile eish we etele na retoro le mngare bula le ri ana tata ya rona na mira kuri ana tata yose ku papa nwa ya za kansela mbende yena asweke tsiku yini mara hiku seni covered kuri nenya ku moku kahle kahle aswa va kahle ngopfu na bona papa la ya se loko ni va covered ndzela le ana tata bula le swimela kuri kunga vanjani no ni nga tivi mana avana vanwani la kaya lavakulu sesi kwala lava nga famba ku na vona va teka na vona papa lava va teka na nwana kuri yena ma social worker ya cancer sa bendu lo mangona munhu ya cancer bendu munhu wanjani hi yena cancer sa bendu mara a munhu nga kahle kahle se mina ni kombela kuri ni nga ni fele mona i rata cancer sa bendu na yena nga ri kahle mara ni bendu wa fara wa cancer wanse mina ni kombela ku bendu wa mina vuya bendu tana mukha vona munhu loyi a nga cancer sa bendu anga kharisa ra bende ku vela khatsi ra kuina ku matimati le henhla ngeta ba na kharisa swa ka sport 2 mina ni hola malele henhla n'wana nga ta n'wi sapota se a nga ku nga kota ku a ra timati le henhla a ku foka for beba chumu ta n'wi sapota n'wana wa mina hi mali ya mina ku na hola ni tirha tifemento to karhi oro ni nga tipolitiki to karhi mali honisa ku nana ni lan'wa tipolitiki phela mali voni wusa leyi vavuya wani ta xikolo xikona a vavileli se yena nga na chumpu yangwani a na ku wa va bedzongeni mani aba bon plan ba go tsama na ba wa nwana ba ka social work social work mola ka khala bendo ile bona ri ku munhu wanjani mina ni kombela bendo wa nwana mina u ya bag no kombela aba khala bendo ro tena bag tokuru aka gaveni kahle kahle e vula sweswo mami a u khala bendo u tshela ka wena mina mani mina mani
1: inkobe you can see
3: thank you so much mami
1: so ses nwe akuna treatment le mi teka ko
2: mina mina ni na treatment le ni teka kwa ndaka loko a endle sweswo papa nwana ni ni vuyena na nkhomisa maintenance ku vanwana vanwa vanjwele ku mali ya mdende ya supporta nwana ya shave wa mali la ya yena liya ni vuyena ya atiyani ka magomo ya na nkhomisa maintenance a fika a ndzwela ku nwana a hi wa yena a nge skoti yena ku supporta nwana
1: loko marandana yena a minga switivi ku anga kahle mhleketo
2: a ya ringa switivi
1: Nina
2: swivona loko seni na nwana saka ni loko ni bubulina khanga vukahle because seni nga na kuma information ya yena
1: mara sweswi nwe yamele ku randane ni vula ku
2: sweswi hi hambanini
1: mina ndo nwina na papa nwana na vanwana mina vushaka byinwana mina vudyelwana na vanwana banwana
2: loyi ntwana nda ku na yena iwa ka bungeni
1: ene bo misitchin va right
2: mina
1: vana bangana
2: mina na vana va 2
1: na papa loyi wo sungula
2: nwana nwe na papa yena
1: loyi mi dem dang kuma na lava mina na bo sweswi
2: hi mativula lweyi ni nga tela yena na mhlalaniwa ivi na lexi a 2022 xihlangi
1: maxoo ma hambanini na papa xoo
2: alright
1: 060-88-75942 so a ku na wa family loyi a mi sapotaka
2: a ni sapotiwe hi munhu ni sapota hi yona 500 liya leswi
1: imean ku mi nika ku mi komba support ya ku wo hi ku pfuna n'wana mhani hi famba na wena kumbe n'wana sesi kumbe
2: hayi ni ze ni kombela matsongo ya mina van'wani va nga tekiwa ka nhlaniki ive loko ni va kombela na vona va alini va ku vinge swi koti ku va va ni pfuna se a ni na munhu loyi a ni pfunaka hi mhaka ku a ni na mhani a ni na kokwana ni na nchumu no va munhu sweswi ni nga tetana ni tshembele ka vona vana va lavaya hi mhaka ku ni dya hi vona
1: lava mi tshamaka mi tshama na mani laha mi tshamaka kona
2: ni tshama na swona swi hlanganisi swa hi le ka vakokwani
1: ni sale na muti wa ka vakokwani
2: okay
1: maxaka ma hala ka vamhani ma ka va papa ma ri yini
2: alaka ba papa na kona aka na ba kokwana aka na munhu leswa so ba ti lobele hinkwapo se lavala ka ba mhani aba khomanangi ku hava ku ntaya ka munhu humaka ku loko no ya ka lwewa lwe uta ku la ku dya mali ya mina loko no ya ka lwena lwe uta ku la ku dya mali ya mina seso swi ndla ku ku va ka mhani ninga koti ku tshunela ku suna vona eh vanga ta zondhani mhaka mali yona ya lewa
1: mara amo kari yango pfungwe mi ta kuma ku mkwata ngofu phe
2: a eh ku kwata na kwata ba va fiki kona kwala ku ndzeni kwata ku fika leso so ni dinambuketela kumbe ni teka vutomi bya mina e
1: 0608 75942 ai pfuneni sis kambe ngwe sis man
2: Asnat Maluleke.
1: Sis Asnat Maluleke. Mwamwanat. All right. 060-88-75942. Mingisero Jisar FM. Funen sisi bonaku. Ebanga kota kupune kana. Ingaba funsa kui. Baby daddy kumbe papa. Mwano wabona beba arabi sa mdende. Ene mwano lafana kakuma mdende. Wa disability kumbe wabatoni iwa. Kusuka kwa lao. Sisi parengete kuya ba fusheta mdende luwa. Uli kutanze nikambe doctor wa fila form itala. Kumbisa kumwana wa approve mdende. Ena imakashe shumize mita. Nga mingeni simo yini kumo mwana kuyini yini. So shtiko menga kusha haya mashwe.
2: Nitini lembele mga hela bini nifika etama la mfika ni mtlamseta. Ewe miku mingi wa ash amu yini. Mwonti nisungula mtelela kwenye anda kuni mwana kusha afika shilunga kumbe njani. Estila shule kulungi ina shishu.
1: So loko mi sa papa nwana ka maintenance vaka nwana wa bona swi vhete swa fitanisa sweswo.
2: Ni vhete ndi dzela kwa nawo maka sona.
1: Bari ni ma social work.
2: Ma aka ma social work ni yini ma social work bevhi ku atswisuka mavokweni ya bona. Kwa hali xi vanga ta hlamula xona ni yini ka social work wa ka magoma. Aku yena ange swikoti maka ku yini anga nikuwa nge yena matimba yo aya khatisa mudende loko alonika yena matimba yo akhatisa mudende ata kota ku tsa andla yini ani vuyisela mudende ndako
1: okay

All right, 0608875942 a ku na vanhu lava va nga na mavonelo ke kumbe ku kota ku va va pfuna kumbexana vanhu vo ka va nga yingiselangi a ni tivi because hi ve hi nga ri moyeni kusuka ka tolo hi timhaka ta gezi eka sayiti ra haleni so hi lava ku twa n'we eka 0608875942 leswaku kumbe hi le ku twaleni kombe mi ni sendela timeseji ka WhatsApp ku hayi ha mi twa at least swi ta ni encourage ku swi vula ku hi le ku twakaleni kumbe mahari ku teni na matshalatshala man'wanyana ya ku mi nga kota ku va mi va pfunisa kwini se swi vele ku va rhaberiwe mudende wa n'wana loyi a hanyaka na vutsoniwa wu rhabisiwa hi papa n'wana jikijiki papa n'wana ve ri hahi vona papa n'wana va ale ku maintaina n'wana hi mali ya vo ya disability papa va na ti-problem ta miehleketo na vo kambe se swi va ringete ku ya mahlweni va tsarisa mudende wa n'wana wu le ku feyileni a wu pfumeli 0608875942.

0: Efukile mjani manana?
1: Efukini. Ah, minga heli mbilu va yingiseri ava se swi tiva ku radio hi vuyini moyi. Ana ku hinga va endla njhani ku se va swi twa ku hi le moyeni a swi tive handle ka loko wo fonela vambirhi vanharhu. A loko se hi ya ka topic ya sesi swi swa ka home affairs swa le ka xirhombari u le mudendeni swa karhata. La a nga ndla mona hi yaloyo wa ku a va khanselela. Luya hi ye a nga ndla mona wukulukumba timhaka ta mudende sweswi ya heta ti na xindiwandiwani xin'wana xikulukumba ngo a ni swi twisisi ku hayi ngopfungopfu loko va kha va vula ku n'wana i le ka medical condition swa ndla mi kuma ku luya wa le xibedhlele papila i tsarini loyi a ni vanhu lava chekiwa kambirhi phela loko mi tsaleriwa hi doctor wa le xibedhlele a swi heleli kona ntsena na loko u ya fika a xikwele i yaku u ya tsarisa ku mudende ku na doctor ene luya a nga le mi tsarisaku kona loko o ka a nga swi pasisangi a swi nge pasi swi boha swi feyila mara loko o ze luya a swi teka doctor luya wa tsarisa mudende se a ni swi tivi ku yeya luya wa kwale a nga va a fike a languta n'wana a va fambe na hi n'wana na a mi fambe na hi n'wana ka sesi
2: n'wana a ni fambe na yena
1: se loko a fika a munkumini n'wina doctor luya wa le
2: laha ku va kha ku tiva ti-doctor to hambanahambana ku va kha u nga tivi doctor wun'we na loko ni ya ni ya endla mudendeni loko u fevile mudendeni ni ya kombela tifomo ni va ni kha ni nga kumi doctor wun'we
1: se problem yi kwalani ngopfu ka ku madoctor ma kona ma hambanahambana man'wani ma na mimona phela un'wana wa swi kota ku languta n'wana a swi vona ku n'wana i twa ku vava i le ka condition leyaku a nga hola mudende hi nkarhi.

0: mina nga heli mbilu mi tle mi ya mi ya n'wi byela na luya doctor luya kumbe mi ya pfula na case yinene hambileswi mi ngo papa a swi kahle hi ku na vo vanhu lava va vo hlanganana va tikisela lava a ni mihleketo ya ku hi va hi nga ri ku tirheni xin'wana lexi ta ku miehleketweni ya ku o endla lexi ta ku o endla a mi fane na vo mi ringeta ku ya mi ya kumbe mi ya fika na kwale police station kumbe a va ta mi pfuna hi tin'wani tindlela ma swi vona hi ku phela i nandzu ku khanselela munhu mudende mi nga twananangi a mi to tlhe mi fika mi va hlamusela mi ku no tala hi mhaka ya ku se a na ha swi tiki ni hleketa ni ya kwini munhu wa mina papa n'wana miehleketo a yi tirhi swona xin'wana na xin'wana lexi taka o ti endlela se yi tele hi mihleketo yo a ya ni khanselela mudendene sweswo a na ha swi tiki ni ta hanya hi yini na vana hi ku mali leyi ni yi kumaku i yitsongo kumbexana va ta ze va mi twela vusiwana hi ta vuya laha misaveni leyi i mavonelo ya mhani makhuvele lavo duma matlhelweni wa n'wina kusuka kwele tiyani ka magoro le inkomu
1: inkomu yi khense swinene mhani makhuvele
0: danke
1: inkomu allright 060-88-75942 a hi twineni van'wanyana ku vo va kota ku hi pfuna njhani nhlekani
2: ina ni wina kana a lava twisa ku ambe exibedhlele musi dokodela exibedhlele ya va tsalela papila ku va qualifya n'wana santi ni nga ku standa hala ka lowo hala timalini hala swirhomborembeni ni wana rhomberi yena i ri yini n'wana mhani lowu ni tlanga na yena
3: midende lowuwani yi tsavise ku sukusela hi 2023 wu kuyi feyila mani twa
2: a ni mi kahle mirini
3: a ni ku midende ni tsavise ku sukusela hi 2023 loko ni vona ku mudende wu khatiwini mina lexi ni hlamarisaku a ni va ka sasa loko va heta a ni loko u heta ku tsarisa mudende ku na phepho le vi humaku laya vo komba ku wena evhinyuwini mudende a ni phepho levi a va ni niki mina na tifomo leti a va ni niki mina ende a va ni kombi mina tifomo leti a ti sala kwale ka sasa ku le mala van'wani valuma va nikiwa kwalaa ni ta kota ku va xoku himpela mudende himpela wu feyevini kumbe wu pasini na se a va ni niki mina phepho levi a va ni vindeli phepho levi va komba ku na wu ta huma mudende kumbe wu ngo humi na vo ni byela kunene hi nomo va ku mudende va ku wu feyevini
2: se ni nga tivi xin'wanyani loko ku ri kahlekahle va misaveni ha tela swona na loko ku ri ha kota ku tirhisana vo fana makhanselara khanselara i xaka ra munhu un'wana na un'wana etikweni komba ku ri wa tirha yena loyi un'wana wa kona a fane a khoma n'wina hi voko a famba na n'wina a ya landzelerisa timhaka leti a twa ku ri u famba hini ku sala hina kha swi twisa hi matlhelo hi tlhelo hinkwara dokodela lowa xibedhlele lowa hala mudendeni ku lowa wa le khensani wa mi tsalela or wa xibedhlele wa mi tsalela ku ri right mara ka swi swi baba kani wa hale timalini hala mudendeni se a mi fane mi kuma mukhanselara mi n'wi kombela mi n'wi kombela ku ya pfuniwa leyi i va tlhela va fika va lavana na yini na mirhangeli wa laha kahlekahle mali yi sukela kona kumbe ni ku nge ka sasa va lava na yena tanihi minijere or ndhuna ya koho ku twisiwa ka hina hi xitalo ku ri ku famba hi ni ku sala hini laha hi vuendi ku handziwa timhaka leti va rivaleni kahlekahlekahle a ri swami tihandziwa swihoka ka fexo ka loyi mukhanselara manito ne
3: lamito
2: mi fane mi handza timhaka leti swoka mukhanselara ku ta fika haleni mi ri a mi khome hi vokekefe kwale mudendeni va tlha va lava mirhangelo ya le mudendeni ku nga yini kumbe ku nga va ndhuna or yini swo taniya yele a nga mirhangeli wa kona wa straight mirhangeli hayi munhu ntsena ku veka mirhangeli madyeri swikwere a mi basisa kahlekahlekahle ku swi ta njhani swi ya kwini ku ri n'wina ma ku mitweni mhaka ta ku ta xibedhlele ta pasa se hala a ti ku haka kwini ti fika malina ni twisi kahle ku ri ku hi kota ku twisa kahle lava ni wenze hi mukhanselara a ta ta handa la ka swaxelaka hala ka mudendeni a handa yini ndhuna ya kona ya la mudendeni kumbe minijere ya le mudendeni va mi basisa kahle va ni tweniri
3: na mitwa
2: mina mavonelo ma mina ni ma vonisa sweswo ku lava ni wun'we swaxeriweke wa mukhanselari ya n'wina ku suka ka yantana yena mi ya lo mi fane mi ya kona a ya mpfuna mukhanselara hi yena va fane va yimela swilo swa n'wina kumbe swa hina hinkwenu mikhansela hi yena bloho leri hi fane hi khandziya rona hi kota ku huma hi lo munhu hi ya kona hi mukhanselara a va siku va yima mikhanselara wa tiko ra n'wina sweswi nkarhi wa yena mukhanselara inkomu tiwa deni i vula sweswo
1: inkomu hi khense swinene
2: thank you.

0: Le mam kere nan wè?
1: Aye, mse kani.
0: Aye?
1: Mwen fuki.
0: E tsa mwen fuki ni yon wè?
1: Na se se va fuki.
2: E fuki de yon wè?
1: E, ane wari yon. Loko mwona, arna problem, problem a. Yon wè jene, kwa suko mwa shunga ta wame la mi. E, before ni vla vla, mkombe kula nzere sa sungo nye, ta wata wapone na yon wana ku, me bukumbe na sa sunga enda, kuse yon wapa sene na. Sorry, look, I'm done with some shooting. I'm congrats. Mana Mir in our what you're not in about jump second.
2: Manuana in our budget job neg, and Alice also a biwa.
1: Oh, damn leg.
2: Eh, Nalis also a biwa. Eh, Lisa Masolis also nega go by Joa.
1: All right.
2: Eh.
1: Say, go, I never know. Loving the local Indian gas, so finally, so so look me a hand. I'm not pussy fairing, look see, I'm not fairing. Ego lexi ni tiva so na ndam kuma ku papa loko vaya lo ya lwanga va influencer ku vaya ka sasa va rabbi some band ane sto ku ka statement lexi vanga fika va xi capture ka system vete yini mwana wa ya xikolweni
2: eh mwana ile ku yeni xikolweni
1: a xikolweni va ri yini a xikolweni kuna social work ya bona le xikolweni
2: a xikolweni yini loko swa ha ku ndleka swilisiwani kuma ku pfuneka
1: ka social work le xikolweni
2: eh ani kumanga ku pfuneka na le ka social work le tiyanga magova ni kumanga ku pfuneka
1: eh xikolo lexi a ka xona xa ka xa disabled kumbe ka xikolo xa hi xa normal
2: oh se swa ku hanga ta ya ka xikolo xa social vivi private school se swi ya hi khosa swa ku doctor ku hanga ni ka phepho ku ni ya nang bukela xikolo se ni vutisa ku doctor ni ku loko nang bukela xikolo i fanekele aya hini xikolweni ku anga dendi
1: ah, kwala nshuvula kuna doctor le wa swilava ku mpfuneka hi lena mina la ta advice yena ku mwina loko mi vona ku nwana nwana ina vabyi bya mile kumbe swo karhi hi ku le a ya ku kona obvious va ta lava ku ku va na vuhlayisi byo suka ka sasa hikuva ku na something leswi va swi nidaka hiku n'wana wun'wana na wun'wana loko a zi va vulavula vudisable byo karhi ku fanele ku va na something lexi a fanele ku a xi receive because ku na social work ya vona special for vona leyi assessiwaku hi vona va swi vona ku n'wana loyi va n'wi assessini loko a za a qualifya ku nghena ka xikolo lexi a nga ta nghena ka xona swi vula ku i qualifya sasa ku nga ri lava ku mi ta tshama mi jika mi kumi ya ku pfuxeteni hala na hala because already social work ya vona laha yi va assessing according to vudisable lebyi a nga le ka byona va nge n'wi teki njhenjhenje hi ku loko ku va ka ti-doctor tela exibedhlele loko mi vuya ka sasa mi ya vona hi doctor wun'wanyana rekhodi leyi a nga ta va a mi rhekhodele yona loko hayi n'wina famba ni va mi tatela fomo a nga vheta ku yana ni ku pasini mudende ka ha na ti-procedure to tala leti fambaku laya a ku tateni ka mudende luwa mara i ku hi ku mudende n'wana a ri na wona lexi xi nga vuriwa n'wina a ni xi tivi swi nga ndlava mi kuma ku loko a fika a vulavula ku ni ku ze ku khanseriwa mudende va nga mi vitanangi va nga ndla va mi byele ku mina mi khadi ra n'wana mi hisa ka machonisi kumbe mi tlanga makariti kumbe mi ndla swin'wana ya laha a yi tengile ku ze ku vula papa wun'wana swi va ri i case closed
0: hi kombela hi kombela ku tsutsumela mahungwini
1: okay
0: a ni tivi matlhe mi kota ku vuya ke swi na nkoka leswi mi nga le ku swi vulavuleni
1: a ni ta khoma
0: i nkomu
3: Sena wena andle ka ribengo kumbe ku lwamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Mariveni.
4: Ni khensile ku seriwa nkarhi hi khalanga mahungu i ya awara yan'we ka Jesus FM rito ra rixaka va yingiseri enhlikani ku langutseka ungunkuleka wara leyi. Maphorisa ya laha xifundzeninkulu xa le pompo ya kumbile fole leri kalaka ri nga ri ki nawini leri durhaka ku tlula 15 wa magidi ya tirandi na xibalese mugangeni wa mabopani ande ka Bakersfort muvulavuleri wa maphorisa Malisela Lidova va vula leswaku vakhandziyi va na movha va tshikile movha va baleka loko va lerisiwa ku va ri karhi va yima naswona u vula leswaku movha wu tekiwile naswona matshalatshala yo khoma va ehleketeleriwa valavambirhi ya le ku endliweni ku yise emahlweni na mahungu ya awara yan'we ntsumbu wa muphasi wa tlehlampfi lowu lahlekeke u kumiwile edan'wini ra n'wamanhungu laha xifundzeninkulu xa le pompo ku ya hi maphorisa ya xifundzankulu va vula leswaku mufi lowu a tivekaka tanihi John vuke hi wa 48 wa malembe vukhale u vekiwile ku va lahlekerile midlivela hi siku ro sungula eka n'hweti leyi endzhaku ka loko a nyamalarile a ri ekuphatseni ka tihlampfi na munghana wakwe laha va tirhisa xikepe lexitsongo edan'wini. Swiviko leswi kombiseke leswaku maphorisa ya kombisile leswaku munghana wakwe u sungurile ku vilela loko a lemuka leswaku vukeya a nga vonaki. Loko va sungula vulavisisi endhawini leyi va kumile xikepe xi phaphamarile ematini xi hundzuluxiwile. Maphorisa ya sungurile ntirho wo lavisisa naswona hi ra vumune hi siku ra vuntlhanu swirho swa yuniti ya maphorisa ya mati laha xifundzeninkulu xa Lepompo va humesile ntsumbu wa vukeya edan'wini. Maphorisa ya vula leswaku miri wakwe a wu khomile neto phasa tihlampfi ehansi ka mati. Vatirhi va vukorhokeri bya swa mpfuno wa swa vutshunguri wa xihatla va vitaniwile endhawini ya xivandla xa mhangu kutani va tiyisisa leswaku wa xinuna u hundzile emisaveni. Nandzu wo lavisisa xivangelo xa rifu wu pfuriwile naswona maphorisa ya emahlweni ya endla vulavisisi eka mhaka leyi. Ku yise emahlweni na mahungu ya awara yan'we ka GSR FM. Premier wa xifundzankulu xa Lepompo Dokodela Pupi Ramathuba swiendla siku ra vuntlhanu eka siku ra namuntlha a ri etikweni ra China. Premier hi loyi a va ri karhi a langutana na timhaka ta gezi na energy. Premier wa xifundzankulu xa Lepompo u endzerile tiko ra China na holobye wa gezi Dr. Hosientso Ramogoba ku va va ri karhi va langutana na mitlhontlho ya gezi kun'we na ku va va ri karhi va kurisa xifundzankulu xa Lepompo.
5: Investors especially on energy, energy that is clean as you have already indicated, energy that is sustainable. With the current inflation that is at 5%, we're looking for the cost of living that is very high and the energy that can be affordable. And most importantly, like we've already indicated, we're saying our Musina Makado, special economic zone, together with Fitapumu, Tubati, which are already licensed, we are available.
4: Phorisa wa malembe ya 55 vukhale u vikiwa ku va languteriwe ku humelela emahlweni ka khoti ya majisitarata eka ya Giyani ra vumbirhi eka vhiki leri taka hi siku ra 19 eka n'hweti leyi a langutane na milandzu yo balasela mhangu leyi yi vikiwa ku va yi humelerile ethekisini hi siku ra ni nga ku hi siku ra vuntlhanu emusumbunuku eka n'hweti leyi endzhaka loko ku vile na nkwetlembetano exikarhi ka phorisa kun'we na varhangeri va mathekisi. Muvulavuleri wa maphorisa Colonel Malisela Ledova vula leswaku wa xinuna u fanerile ku va ri karhi a landzelela milawu ya va xiphorisa
6: tanihi ndzawulo ya
4: ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni eka wara leyi. Maphorisa ya xifundzankulu xa Lepompo ya khomile fole leri kalaka ri nga ri ki enawini leri dyaka ntsengo wa 50 wa magidi ya tirhandi. Hi gimeta mahungu ya awara yan'we nongonoko wa GCR Talk ya amahlweni na Khalanga Enhlekani.
3: Mahungu lawa yi tisela wena handle ka ribengo kumbe ku lulamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCR FM.

0: Enhlekani mani?
1: Abo
0: Enhlekani?
1: kombisa. Hello.
0: Mm.
1: Ku sweswo a nga hela a teka decision yaleyo a va hi le xikolweni xa na loko ku ri a vo swi tiva khale koko loko wa ha ku tsoniwa a ni vona va swi tiva ku n'wana wa vona i tswariwe na vutsoniwa byo karhi i decision leyi n'wana yi fanele va hi tekeni koko a ni va pfumele ku tsundzuxiwa se ende na ta chekisisa ku la ka tiko leri va humaka ka rona ku hava lava ti-community social work na
2: ni zamini ku va ni ya ka social work weletiyani ka maguva va ni pfunekangi
1: social work loko mi ya ka yona respond a yi ku yini
2: eh
1: respond ya social work
2: i lo ni byela ku mina ni ya ka sasa a ni doctor ni nikini phepha i lo ni byela ku ni ya ka sasa mina ni ya na tsarisa mudende
1: manager wa ka sasa mi vona ni na yena
2: a ni vonanangi na yena
1: lexi a ni fanele mi xi endli ni xin'wanyana ma nghena ka manajere wa ka sasa mi ku hawu mina i khele ni khi ni vhidela a na ta kota ku chekeriwa ku swi nga va swi haka kwini loko a mi hlamula leswi a nga ta mi hlamula swona mi twa ingaku a mi enelangi ku na nambara laha khadini ra n'wi hi leriya ra ka sasa leriya ya call center mi vheta mi fonela agent ya vona straight kwale va kota ku mi hlamusela a ni swi nga ndla vo swi va haka ku va fanele va mi byela hi voxe leyi va ta mi byela ku swi tsandza ku loko ku ri loko swi nga endla wo pasi va ta mi byela ku thelani mi ya fika loko mi fika la leyi ni ku mi lava manimanimani mi ta hi proce va ta vulavula hi maphepha yalama va ma humesaka ku ya hi maphepha yalawa va ma tsalatsalaka ku fika yibedhlele ku fika laya hi ku a ku na swa ku n'wana a nga holi va kha va swi vona ku i disable and i fanele a hanya hi treatment yo karhi yin'wana yi ta ni ba ku yi xawa ende na ku loko ni nga tivi ku ma swi kota ku pfuka mi ya ku tirheni n'wana a ri na vutsoni wana van'wana swa va tikela ende mi fanele mi langutela ka vona ende loko langutana background leyi loko mi khe mi hlamusela ku ka family ya n'wina a ka ha ri na munhu lero a ku na ku mi ta siya n'wana na munhu mi ku ni ya famba ni ya tirheni a ni ya ku tirheni a joni lero kahla swa ku ku tikuma u khu u feyila wu na question mark
2: mhaka ku a ni na maphephoni
1: swi tsandza swi vula ku na ti-human right defender ti fanele ti nghena hi ku a ni loko ku ri ko va na communication yo karhi moni mi byela xin'wana a ni swi nga ndla va ku n'wina u le ku feyileni mudende mi kuma ku mudende wu kona laha u nge le ku humeni ya koho loko papa va endliwa ku va khanserini a wu khanseriwangi wu kona laha u nga ta va ku huma kona wa wu horiwa mara va nga swi tivi ku va ta swi vuyisisisa ku yini ka n'wina
2: se me a ni kombela ku pfuniwa ku ni kota ku ni swi endlisa ku yini kusuka kwalawa ku ya emahlweni hi mhaka ku doctor a nga na nkingha na doctor luwa wa le wa kwale aka sasa a gavaza a nga na nkingha vona hi vo va nga na nkingha hi mhaka ku maphepha lama va ma teka va ma veka se me ni ti vutisa ku why va ma hoxa ka lama ya faneleke ku ya lava ya mudende wu nga pasa ma wa be ma hope vufevini ma va hoxa laya ma ya kwini ku a fanekele va ni nyika maphepha
1: twanani sweswiwana ni lexi n'wina sweswi ni faneleke mi xi endla ku fika laha mundzuku i weekend hi Monday kutani mi ya a ka sasa ya le ku laha min'wana a nga tsarisa ku ro sungulo ku na fayile loko mi fika mi fika mi ku mina ku sukela rina ri na rini le ku teni ku ve na case ya so munhu a ta ta i rabisa mudende hi lembe ro karhi loko ni ku navu ya ni ta ni ta pfuxeta loko va vutisa rizini ya ku va a ku i rabisa mudende ende rizini leyi loko ni yi twa yi mi nga hlamusela va ku va ri va i ri yena a nga ku hi ku i tshama na yena a kha hola mudende mali ya mudende va kha va hinkwenu va ri na vuvabyi byo karhi a voni ku yi nga va hlayisa va ri vambirhi hi ku na swikhedzekhedze swo tala loko u langutile a swi mekisense hikuva na a vo tirha na vona voho vo pfuniwa hi mali ya mudende yaleyo ya mavabyi se na yo munhu loyi a nga tikuma a kha a teka xiave a khansela mina ni tihela ni ti vutisa ku na yehe va a sungula a yimaka position yini loko a sungula a ha raba mudende ende why va nga mi consultangi
2: leswi ni lavaka ku tiva swona seswo ku why va nga ni fowunelangi ku mani kona kaya ni nga yangi helo a fanekele vo lo ni vitana va sungula va twa ka mina ku himpela mudende wa tekiwa wu ya ka papa yena na a va ni vitanangi mina
1: se sweswiwani n'wina hi mvulu loko mo va hi wavumbirhi loko mo va mi ri na nkarhi fambani mi ya ku kombela ku vonana na manejara wa ka sasa
2: okay swona
1: maxaleka ni ni va fambini yena ni ya vona na manejara ya ka sasa
2: okay
1: loko mi khe mi valava na manejara ya ka sasa loko mi hetini ku vonana na wona mi vona ingaku a ku na mpfuno a mo helela laya ma foyinela agent ya vona ya ka sasa ku na nambara laya ingaku na ni toll free food my phone na number leyi ha mo google kunene kwala ka phone ya n'wina ni na ni valavula na vona na mchangani ko ta mhlamula loko swi tsandza yale i case yana ni ka the human right defender because munhu ina right ya ku akota ku ahanya and wo fana n'wana loyi a nga na vutsoniwa i fana ahanya hini ku a nge koti ku ti tirhela na n'wina swi ta mi tikela ku mi pfuka mi ya ku apulayini ku ni ya ku tirheni loko wo sala siku rin'wana a wa ku a va nga ta ku mi khela sika n'wana
2: hi swo
1: se sweswiwani mina lexi mi nga ta pfuna xona pfukani mi ya ka SASSA mi ya lavana na manager ama hi ka vanhu lavaya swilo swa hinkwaswo mi va mi kha mi tiva ku rina na ku mudende wu rhabiwe lembe rini hambiloko mi ri vara siku mara mi tsundzuka ku wu rhabiwe rini mi ye mi ya pfuxeta rini maphepha lawa doctor a mi nyaku wona mi xo kumbe mi ta mi ma hlayisini loko ku ri kumbe van'wani va mi nyikini mi
2: tiaswilo
1: swa ni ta na swona hi leswi
2: mane maphepha va va kha va nga ni niki maphepha lama va sala na vona kwaleswo swi nga ndlaku ni tsutsuma ni ta laniwa hi ku na tolweni ni huma kona ka SASSA ni fikanga ni kuma ku pfuneka
1: se ni vheta ni va byela ku a ku na lexi xi ni kombisaku swi ferisa yini a ni na loko ku ri swi feyila a ni meseji a wu ta nghena ku u feyila hi mhaka 1 and 1 2 3 mi khe mi tiva ti-reason mara hi to feyila mi nga swi tiva ku mi feyile kwihi a mi fanele mi lunghisa kona a swi make sense n'wina kuma mi ya vona na manejere loko swi tsandza fonelani call center loko call center yi nga mi nyiki swihi swa ku twala na yona fonela ni ti-human right defender
2: okay swona ma
1: a mi na manager na switalate a
2: swa
0: nkomu right
3: bodon rishila madala rishila ba shomeng jani hawa na ke le ma ke le ba shala bona madala ko kwa ndona na ku mdzela maka nyane oh bayini sis asina ke option wala ba fukile ha na tsema ku mkile swinene ngopho ha a shita shimisha ngwina a shita shirisha ngwina mo yimfuna ku atlisa hiku ndintro ma tshita ndo ke fimtike fimtike na ndiko de nyane la recording sine recording jayini sile ani jahange ngirilekisini kwana ngoba asukile nyana la kusuna mina munghena makeni xipidi nyana tatana mathebula bodon mhaka leyi va yi vulavulaku mani valava sesi wa mina tlhelo sesi tlhelo ntukulu tlhelo watiwati a va tina mhaka straight a ntiyiso va yi vekari valeni va ku pha va kota ku pfuneka hi ku loko vo ka va nga tina ntiyiso mi nge koti ku pfuneka a va vulavuli straight va pfuneka hi kota ku lunghisa swilo leswi hi swi tivaka ku sweswiwani swi basini swi na ntiyiso im just saying this because a swi humeleli ku ri munhu a pfaleliwa mudende un'wana na without a reason a swi kotakali swi sweswo sweswi n'wina hi bodon mi nge suki mi ya aka SASSA ta SASSA mi fika mi byela SASSA ku zitha na ku ta pfalela vana n'wana lowu ndendo va ku why ivi ni ku mhaka ku mali leyi a yi tele ngopfu a swi kota ka swi humelerisi sweswo kumbe ni vulavula swin'wanyana swa swi nga khomana swi nge pfuku swiendlekini loko va za va pfala mudende swi vula ku ku na point leyi yi nga endla ku ri va swi chekisisa va kuma ku himpela hi swoho swa fita ku swi nga endleka va wu pfala then why ni vula so swi nga endleka sesi a sinati a va tlanga makariti hi yo mali leyi one loko va nga tlanga makariti swi vula ku n'wana va nga n'wi xaveli mpahla two loko ku ri ku n'wana va n'wi xavela mpahla swi vula ku vona n'wana a va nga tshami na yena a va n'wi veke kun'wanyana and n'wana loko va la ta hola mali ya n'wana a va nga tshami na yena ma ni twisisa two loko ku ri ku a hi swona sweswo hinkwaswo ku na mhaka leyi yi nga ze yi endla ku n'wanuna loyi n'wanuna wa vona a ze a ya vitana ti-social worker va nge pfali mudende va nga tanga va ta cheka n'wana first of all first point va nge pfali mudende va nga tanga va ta cheka n'wana va faneke va ta va ta cheka n'wana kumba ku himpela leswi swi vulavuliwaku swi right na swi fasa na sweswiwani kokwani don loko i rejistara mudende va ri tana na pasi ivi i ya va languta malembe lama i rejistaraku woho va vona ku himpela wa qualify ku nga kuma mudende va ku nyika ni ri ku kun'wana mutsoniwa u nge fiki ku hey mina zitha ni tshama ka xikukwani ni tanta tsarisa mudende wa n'wana a nga voni va ku i kwini ku ni musiye kaya a nge le ku voneni se birth certificate ya yena hi leyi ivi va teka va tsalatsala swi kona swi sweswo that's highly impossible a swi humeleli swi sweswo u fanekele wehe u ya na yena n'wana laha a lavekaka koho ivi a tsarisiwa ivi va vona ku himpela swilo leswi swi tsarisaka swi ntiyiso na xa vumbirhi xa ani xa vumune loko i ze i fikelela ka ku tsemiwa mudende swi vula ku ve na switandzhaku leswi va nga ta va swi cheka va kuma ku a swi fambelana leswi wena i nga ku swi endleni ma ni twisisa kumbe sesi mali a va nga a va hola va hi yisa kwalomo vanhu va byala hi yona kumbe vanhu va tlanga makarati hi yona kumbe swiandlana sweswo swi nga kona misaveni kuma la yi khomini munhu hi nga swi tivi hikokwandle yini se a va vulavuli ntiyiso sesi ku hayi mali a ni hola lexi nga ta ku pfaleliwa ni va ni pfalelisa mali i mhaka ku mi ya n'wana ni nga n'wi nyiki kumbe mi n'wana ni nga n'wi xaveli mpahla kumbe mi n'wana ni nga dina yena kumbe mi n'wana ni n'wi tsariseka vasesi a ni n'wi tshamisana vasesi se hi fike hi hola vana vasesi kumbe lava mhantswangu kumbe lava kokwani va hola va ku khoma khadi se loko mi nge khomi khadi kun'wana loyiwani wa mina ivi mpela sweswo fikelaka ku khadi leriyani ni ze ra pfarisiwa ene na nga ri ku pfarisiwa ku pfarisiwa va tivi va ta cheka vanhu lavani ni pfali khadi ra n'wina va nga tlanga va ta cheka va tivi va ta cheka kuma ku swileswi swi nga ku reportiweni swi meka sense i ntiyiso ina swi na vumbhoni swa khomeka leswi lavaka va swin'wana na vona se va va decide ku ri a vo yi pfala hi ku na ntiyiso a wu kuma ku lowu ma ni twisa kokwani se a va vulavula ntiyiso va pfuneka valava va nga yi jikajika va lena leyi valeyi na leyi na leyi swi swa vona mina swi vona swi tiya ku ri i mpela mhaka hi leyi ya ku yi onheke laha ka khadi ra n'wana va tivi va ka SASSA loko mo fona mi bigodoni mo swi lavisisa kahle mi swi landzelerisa mi ta swi twa va ti-social work tiyindleyi oh bo tshembisa ku ni bakona nga ta suka na mbitimiri wa vabya a suka eka SASSA fika pfarisa mudende va pfala hi mpela va ku ha pfala hi mpela va nga assessangi va ya va cheka laya va cheka layani ku impela swilo leswi swi reportiwaka swa hanya na i ntiyiso na a ni va swi ta ku lamisaleni ku na mavondzo ivi mpela va cheka kuma ku impela hi swona va pfala so ahe kokwana mo hi tirha mani hi ta bula mani i tatana zi ta ka xikokwana hinkomu hlayisekani a va byeli ntiyiso va lava bodoni danko
4: ahe bodoni nhlekani minjhani mpfukini na ha wu twa nongonoko wa sesi va lava va ku kholeriweni loko munhu a ya ka sasi a ya pfuxeta mudende loko i heta ku pfuxeta va ku nyika phepha ku i ta vuya rini loko va ku nyike phepha ro i ta vuya rini loko i tlhelela siku leri a hi nge i ya hi ti-10 loko i tlhelela hi va ku vuya hi ti-18 loko i tlhelela hi ti-18 teto va fika loko i ya laha va tlhela va fika va ku cheka futhi loko va cheka va humesa xitatimente lexi ku byelaka ku mali ya wena yi i ta yi kuma or a wu nga yi kumi ku na tifomo leti kumiwaka lahaya ta mali ku wa yi kuma.

0: every moment.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilelelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na ti-parcel 100 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand. 350 va ku nyika

0: Alright, ke nsesinene bangisere ku vambe mkote ku lehisa timbilu tani loko ni mbyerile ku hi ta va hi ri na vaxiphorisa hi na vaxiphorisa hi na va CPF hi na va youth cop ne yes lava hi nga na vo i BM bya hina lebyi hi nga na byo a hi rhangeni va CPF hi va amukeri nhlikani tatani hi va amukerini
1: no na khensa mahaxi hi khensa ku amukeriwa na siku ri kahle
0: a khensa mi hi khomele hi nhlikani loko kumbe swilo leswi mi nga tsakelaka hi ri vaakatiko hi swi tiva
1: no a khensa swinene
0: motshulela ka lexi vulavule
1: a khensa swinene ku amukeriwa hi amukela na vayingiseri va GSRFM i siku ra kahle ka hisa hala handlaka hi khensa na xiphorisa loko xi endle nkarhi wa ku hi taleni hi ta va na nkarhi wa kahle na vayingiseri va n'wini tanihi ntolovelo CPF i xitrakuchara xa ximfumo lexi nga kona exiphoriseni ku va ximeka so leswaku vaaki va kuma vukorhokeri kusuka exiphoriseni na ku meka sure leswaku maphorisa va ya ku tirheni aka vaakatiko so i mahlo na tindleve ta maphorisa ku tlhela ku va mahlo na tindleve ta vaakatiko exiphoriseni so operation ya hina tanihi CPF yi yime endlela leyiwani hi motherboard kumbe mhani le xiphoriseni wa ti-structures to karhi xo sungula hi lexi namuntlha mi vonaku xivangoti xi mi vhakachela i youth cop kumbe Y Cop liyani yimele ku it's young civilians on patrol so hi mhana xona xitrakuchara lexi hi tlhela hi va mhani wa xitrakuchara lexi xi vitanaku ku i community in blue leswiya hi ngo i maforamu loko va kha va jikajika le mugangeni lomu hi tshamaku kona hi tlhela hi va mhani wa xitrakuchara lexi vitanaku ti victim empowerment program mara lexiwani xi tshama xi ri le xiphoriseni xi karhi xi yimelele ku pfuna ka ti-victim leti ti va hlanganaku na tinghozi to karhi whether ku xanisiwa hi swo karhi na hambi ku ri byo vugevenga hi byoxe hi tlhela hi va mhani aka xitrakuchara lexi xi vitanaku ku i spiritual crime unit o xi pfuna hi migingiriko ya ku hi tisela swikhongelo na swin'wana na swin'wana leswi fambelanaku na vukhongeri a xiphoriseni ni le ka ti-community mara ku na kuma vafundhisi vo karhi lava va nga kona va endla na swikhongelo kwalaha tiseleni ku hi lwa na vugevenga lebyi hi vonaku byi ri karhi byi hi hlasela masiku hinkwawo
0: o ya
1: so hi swoho leswi hi va ku hi tshamele police station hi karhi hi rhangela swona
0: right i mhaka kahle kambe loko hi languteka support ya vaakatiko because n'we mi tirha na community phela yin'we mi tshamaka ngopfu na community mi vonaku yi rhangaku yi report-a swilo ka n'we before swi fika eka xiphorisa hi ko tala support yi njhani yi languteka yi ri njhani kusuka ka ti-community
1: a ku va na challenge ngopfu mahaxi challenge yi ta fana na leyi hlanganaka na maphorisa hi mhaka ku CPF member yi fana na phorisa
0: oh ya
1: so a ku na loyi a rhandzaku phorisa unless otherwise a onheriwini hi ku a ri lavalavaku loko a ku na loyi a rhandzaku phorisa unless otherwise a onheriwini hi ku a ri lavalavaku loko a nge za onheriwa a nge pfukalanga
0: ri lava phorisa
1: na

0: siphi fanele le sports nje zobahluphekisa kuyisona noma ma siphefa mahluphekisa yisona however loko mo la ngisa kahle ka structures etani nga tivula mkoma ku kuna structure leshi so community in blue hi xona structure leshi vonakala kungu because the patrol ta xona ti xi endla aka muganga le tlhekwa vanhu lava va vona ku vari a CBD aba deploy ku ya va pfuna xikamu ka vona xiphorisa ku make sure ku vuhlayiseki bya vanhu byi va byi tshamisekile so hi xoho lexi xi vonakala ku ngopfu xi tivekaka ku tluleka ku tlula mpimo mi nga fika mi kuma ku na loko namuntlha hi te na makwenu lahaniwani mitirhikuloni va fika vanhu va nga swi twisisi van'wana vi tshama va hlangana na rona riti leri ra ku i white pop mara ni tsakisa hi ku xiphorisa xi le ku va tshunetini aka vanhu kuma ku siku rin'wanyana na wun'we wa ma white cop will come and form part a tshama mikota vanhu va kota ku twisisa ku u humelela yini andzeni ka operation leyi nga kona a xiphoriseni through community ku nga CPF so CPF ko va 7 wa vanhu lava va tshamaka le xiphoriseni va kha va pfuna hi link between xiphorisa na vaakati
1: okay
0: so leswi swa swin'wana structure swi va swi kha swi report ka vanhu lava aka mugingiriko leyi nga kona outside le xiphoriseni xiphorisa xi hi byela hi teka mugingiriko ya ka vaakati
1: Yeah, I think now it's clear. Swa twisiseka kahle kahle ku humelela yini ku famba yini ku ndleka yini. I mhaka kahle swinene kambe support le mi langutela ku ngopfu ka va akatiko. Hey.
0: Interesting. Ka katika halahani. As much as mi tweni vula ku swi swo tala leswi swi fika ku swiva a challenge. Ko va mhaka ya ku vanhu va lava ku bona na UCPF e kha iba tshunela loko seva oneriwini mara ha swilava ku mugingiriko le yiti komba ku yibihini le handle le ka community I fiki ikota ku hi antswisela vugevenga le byi bonaka
1: oh yeah
0: because it's a challenge leyi nga ku hlanganeni na yoho apparently now xi xinga ku hi karateni i substance abuse that's why mbona ma youth cop bar ko hoku aba hi pfuna ku lwisana na swoho sweswi swa mugingiriko taniya mara hambi swiri tano lembeleri hi tirengopfu emhashi ivile mhonu ku ka malembe manthlani na manga honda hi tirengopfu tani hi CPF ya le ka police station ya le Giyani mitatsunzuka ku sweswi hina nwana ala ka miyeshe ku nga miyeshe police station a redzi vata va ri kona maybe va lembeleri ta ku vanga hi challenge because va patluke kwa la ka hina mara for the past 5 years hi ve CPF le yinga gingirika kahle ngopfu a limpo province.
1: Yeah.
0: And lexi xi endla ku kumi kuma ku mhaka ta ku va va kulukumba lava va ma white cop va community in blue leswi hinkwayo ma forum na vafundhisi lava nga koho na va VEP ndliwa xihi xin'we ku lwiwa na mugingiriko ya vugevenga leyi nga kona ahandle so hi ve hi va na ti-award lembe leriwani ti yo fika ti cinca xiyimonyana hi mhaka ya ku PC a va fanekele va famba a ku heleni ka n'hweti leyi nga hona provincial commission se hi va na ti-awards ti jumpa district ti ya ka province ku va ta suka va vona migingiriko ya vona hi fike hi tirha kahle swinene tanihi police station ya Giyani laha tanihi malembe tirhisaka xiswona hi nga vuya na position 1
1: okay
0: swi vulaka aka henhla ka ti-police station ta 107 hi ve hi khoma number 1 ene se hi swi toloverile na lembe leri nga hundza na leriya na leriya na leriya we've been number 1
1: Alright.
0: So, kuma support leyi humaka vaakatiko yi ta ku hi kota ku gingirika ku kuma leswi va ku swi ri ku
1: hatafuleni leyi a nga tataka yo ya ti-awards but do you have sometimes have time wa ku mi ti humesa swa ku taniya mberiwa hi moya mi ri CPF
0: hi va na swoho loko hi kha hi ka vaakatiko ku ri hi pfuneni hi tirhini hi twenga ku hi la ku ya hi ya wisa and some of them are assisting us in terms of donations ta ku tita hi huma ha famba lembe leri ndhaka lembe leri nga hundza a hi ri na trip ya ku ya a Kruger a hi teki community in blue leswi hin'we tipatrola hinkwavo hi va kumela mabazi va ta hakelela timali it was good because Sunpark a yi pfumelerini ku maforamu lamani ma nghena Kruger mahala so it's one of the things or the support leyi hi va ku hi kha hi lava ni vulavula na n'wina sweswi ku na riendzo ra le Mbawula ra community in blue lava na vona va nga twa va tsakile swinene va le Mbawula after mugingiriko ya January hi vone tindhambi na swin'wana na swin'wana CPF was there ku assista na ku luma ndleve ka xiphorisa na lavan'wana because ntirho wa vona hi ku langutisana ntsana na vugevenga na sweswi swin'wanyana swi va ku swi ri kona ntirho wa vona hi ku report ku ri haleni hi vona leswiwani va swi timela mhangu to

0: tumani kuna leswi hi ndlela ya le so unwana wa vaka tiku fika ku hayi na mi na mitshusha fambani mi ya mi ya bela hi moya hi mikhensa so I think it's 15 ntangwe yo ya lewa ku ta ku ri mdivela va ta va kha va kuma transport va ti fambela va ya hala Kruger va ya bela nyana hi moya.
1: All right, I maga kahle swinene kambe hi va hi vanhu lava qualify ku va ka CPF.
0: Okay, xi xikulukumba lexi na xiphorisa xi xi twisisaka i ku munhu i fanekele a va a basini a titweni ta yena ku nga ri hi mhaka ya ku loko munhu o va a thakini a nga ka a nga swi koti ku va hi CPF member hi mhaka ya ku maphorisa lama hi nga na wona ntirho wa vona i ku rehabilitate vanhu lava va va ku va thakini hi ndlela yaleyo but ka weyiwa milandzu leyi munhu a va ku a ri ka yona before we speak about the issue of rehabilitation mi kuma ku na nandzu waluwa wa ku munhu u holove na makhelwani ivi va rhuketelana va khomisana a dya hi nandzu kumbe a holova na girlfriend va banana hi timpama a dyiwa hi nandzu hi weya yi va yi ri na ntikelo mara ha swi kota ku no man let's rehabilitate this person hi n'wi tlherisela ka community a ya byala after loko se a vone swihoxo swa yena xin'wanyana lexi mi kumaka ku ha xi langutisa swinene i ku va munhu a ri ready ku i ta swi kota ku tirha navusiku na muhaxi swa vava ene vanhu lava va tiyimiserile ku tirha more special community in blue members hi mhaka ku man'wana munhu a nga ku patroleni the whole night aka village a nga ri ku kumeni ka stipend of any sort that is why mi kuma ku minkarhi wo tala hi lwa na ku kombela na xiphorisa ku a hi fambeni ka vaakatiko hi vonana na vukosi ku ri hi pfuneni ku ri vanhu lavawani ku swi ndleka ti-R5 ta mi nga ta va humesela toho ta va pfuna loko se n'hweti yi hela va nyikana R500 ku tlula ku mi va tshika mi ku voyo volunteera na vo va swi lava ku ya twanyana mpfekempfeke wa le swibedyanini swa vona mara va va va tiyimiserile ku huma va ya va ya langutisana kumbe ku lwisana na vugevenga lebyi byi nga tshukaka nkarhi wun'wanyana byi hi vavisini aka community ya yena.
1: All right, a hi tsumuleni mahungwini rhanga hi xavisa laha a ndzhaku ka sweswo hi vuya hi ya mahlweni.
0: Thank you, man.
2: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights.

0: right tatane tle hi mi amukela na kambe a hi repapeni loka hari na swin'wana swi nga sala
1: no na khetha swinene muhaxi as much as ana ha vulavula hi mhaka ti awards ku ri hi tirhe kahle aka malembe ma ntlhanu lama nga hundza so n'hweti leyi wani ku vi na ti-awards n'hweti leyi nga hundza laha si sergeant legal records a va yini na CPF ya hina yi ya vuya na xiyenge xa ku sungula aka ti-CPF leti ti nga kona
0: aoko
1: hinkwayo so leswi a swi endle ku na hina hi twa yi nga ku swi fanerile ku hi khensa vatirhi lava va nga endla leswaku ku va na disposition one because a yo endla hi lava va nga seven va nga le station na ti y cop mara ku na vo tala lava nga koho lava nga endla leswaku swilo leswi va koho ku nga ti-community in blue patrollers ta hina hi tala ku tirhisa vona hi mhaka ku hi voho vo tala ku tlula letin'wana ti-structures CPF ya hina ya Giyani aka xitructure xa community in blue yi na timembara ta ku hundza 2000 so hi twa yi nga ku lembe leriwani na rona hi lava ku va cancer after disposition one hikuva hi endla ti-excellence awards n'hweti leyi taka so ti-excellence awards ta hina hi kunguhate ku hi ti-26 ta September hi ta va hi ri na tona aka ndhawu leyi loko ho kuma loyi a tsakelaka ku hi nyikelela a hi nyikelela ku hi endlela kona mahala we can just go in there ya hi ya va endlela ti-awards na ku va nkarhi wun'wanyani muhaxi aka lava va tsakelaka ku hi pfuna ku humelerisa ti-awards leti hikuva it's a wish so wish yi ta na leswi yi fanele ku va yi swi khomini ku swi humelela and loko mo langutisa nambara leyi hi vulavulaka hi yona ya 2000 wa vanhu hi twa yi nga ku ya hi ku hi va endlela ti-awards a hi ku fika layani hi va nyika swakudya va dya hi ku hi va komba phepha leri hi nga vuya na rona swi hela a swi tsakisa ku va khomisa xa n'wanchumu ku ri mi ri 2000 mi tetani mi tirhini whether it's an issue of certificate na leswi vanhu kumbe van'wamabindzu lava nga kona va nga hi pfunaka hi swona tsundzukani swinenenene leswaku lembe leri hi January ku ve na one of the members wa community in blue Anifa Mangani wa hala ka K ku komba ku mugingiriko ka hina yi basini i fike a kuma emali ya 3000 aka ATM mara a nga yi teki a yi tlherisela a bank laha yi nga kota ku tlhela ka n'winyi wa yona ko va dedication leyi lavaka ku yi kombisa aka vaakatiko ku hi redi ku fika kwini ku mugingirikela hi ku tshembeka
0: oh yeah
1: so a va hi pfuni van'wamabindzu lava nga koho hambi ku ri vaakatiko as an ka individual capacity lava va ngo hi koho ku mi pfuna hi donata swo karhi mi kota ku ya endla ntirho lowuwani wu humelela ti-excellence awards ta hina ti ta va ti ri kona n'hweti leyi taka as per our plan
0: all right ya twala swinene anti marito ya ku hetelela
1: no hi khensa swinene aka vaakatiko va Giyani laha xiphorisa xa Giyani xi pholisaka koho aka muganga ku ringana 92 loko hi susele tiya tin'wanyani ta ka miyexe ta hi 6 vugevenga i ndzhwalo wa hina hinkwenu a wu langutisananga na xiphorisa a wu langutisananga na CPF mara wu langutisane na hina hi ri vaakatiko ku va hi lwisana na byona swi tele swo tala leswi hi swi tivaka vaakatiko va swi tivaka va miyelaka na swona va nga chavi ku va va vulavula na xiphorisa hambi ku ri CPF kumeka xoko leswi va swi vonaka swi va karhata ku lwa na swona leswaku swi hunguteka inkomo maxi
0: inkomo yi can see
1: thank you
0: alright hi tlhe hi mi amukela nakambe na n'wina pa eka nongonoko GCR talk va Y Corp hi maamukeri nhlekani
2: i nhlekani i muhaxi na khensa ku amukeriwa
0: mi ri njhani mo hi tivisaka hi n'wina mani ka department yi
2: oh loyi a vulavulaka i Nicholas Mathevula aka Y Corp young civilians on patrol hi va hi karhi hi tirhisana xikan'we na xiphorisa xikan'we na CPF tanihiloko va hlamuserile ngoveni
0: allright i yini youth corp kahle kahle mi hi byela hi vuenti
2: okay ku hlamusela hi vuenti eka Y Corp i ku va hi karhi hi tirhisana na xiphorisa ku va hi karhi hi patrola lomuya madorobeni ku vona ku ri vaaki a va hlangani na vugevenga ku va hi sivela vugevenga lebyi humelelaka hi dorobeni hi ndlela ya ku vanhu va va va kha va tekeriwa leswi swi nga swa vona so hi va hi karhi hi patrola lomuya ti-ATM hi tlhela hi tivisa kumbe ku lemukisa vaaki leswaku va tivonela eka swigevenga va nga pfumeli ku pfuniwa hi munhu un'wana na un'wana hi tlhela hi va ri hi karhi hi patrola ku languta lomu mapatwini lomu vanhu va hayikaka kona hi va byela hi nghozi ya ku hayika leswaku va kota ku va va karhi va swi tiva leswaku timovha leti va ti khandziyaka a hi hinkwato leti ti nga ta va fikisa lomu va yaka kona va hlayisekile kambe va fanele va va kha va tivonela swinene na ku va lemukisa leswaku a va tirhisi timovha leti ti nga ta mani na mani kumbe swo famba swa mani na mani leswi nga ta endla leswaku vuhlayiseki bya vona byi va byi ri lebyinene hi minkarhi hinkwayo.
0: A khensa swinene kambe va mi kha mi endla yini n'wi ya police station?
2: A police station hina entirho wa hina i ku va hi karhi hi teka swiletelo kusuka eka maphorisa vurhangeri bya hina byi hi byelaka leswaku hi fanele hi fambisa ku yini hi ya kwini. So nkarhi wun'wani hi va hi karhi hi famba na vona ku ya eswikolweni ku va hi ya vona ti leswi swi humelelaka exikolweni hikuva ma swi tiva mihaxi leswaku swikolo swa ku tala swi fika swi va na ti-problem ta vana va xikolo lava nga koteki ku va na mahanyelo lamanene. Se loko hi karhi hi famba na vona swi endla leswaku vana va kota ku twisisa vubihi bya mahanyelo lama va ma hanyaka hi minkarhi hinkwayo. Se va tsundzuxa leswaku va hanya hi ndlela leyinene leswaku va nga vi va va na khombo eka rin'wana ra masiku. Se hi swona leswi hi fanga hi karhi hi endla swona hi ku lemukisiwa hi xiphorisa hi karhi hi tirhisana na vona hi ku landzelela swiletelo swa vona. Hi leswi ni nga vulaka swona emuhaxi.
0: Alright, swa twala swinene. So swa koteka ku na n'we mi khoma va ehleketeleriwa ti suspects mi ku hayi khomini.
2: Ni nga vula tani muhaxi leswaku ina ha khoma vanhu loko hi swi tiva leswaku ku na munhu wo karhi loyi a nga endla vubihi byo karhi hi nyikiwa matimba hi xiphorisa leswaku hi ya hi ya khoma munhu yaloye then ku ta va na leswi swi nga ta endleka loko na hi ta va hi n'wi khomini then hi n'wi yisa ka xiphorisa ku va xona lexi xi tekaka enandzu walowo kumbe munhu yaloye a nga endla vubihi byebye ku yisa emahlweni hi ku ya hi ku nawu wu tirhisa ku yini muhaxi.
0: Alright, no ya twala swinene ngopfu ni mi twini mi khumbini mhaka liya ya ku ma kota ku va mi vhakela swikolo kun'we na xiphorisa loko va endla ti-awareness campaigns and va mi karhi mi va pfuna ku va tirhisa ku yini kambe a hi tlheleni hi langutaka ku ntirho wu mi olovela na ku mi tikela ku fika kwihi?
2: Ntirho wa hina wa kota ku ta hi olovela muhaxi hambiloko wu nga olovi ngopfu hikuva nawu va wu ri kona xiphorisa xi kona xi na hina ku va xi hi nyika ematimba na backup ku vona leswaku swilo hinkwaswo swi va swi karhi swi famba kahle. So hi ku tirhisana na xiphorisa xikan'we na CPF as hi ku ri yona vatswari va hina hi va hi kota ku tirha kahle ehansi ka vona ntirho wu kota ku va wu hi olovela hikuva ku ri na milawu kumbexani ni nga ku ti-guideline leti hi ti landzelelaka tanihileswi hi nga nyikisiwa swiswona hi vatswari va hina hi nkomu.
0: Alright, ya twala kensosman marito ya ku hetelela ka vayingiseri
2: marito ya ku hetelela lama ni nga ma vulaka eka vayingiseri i ku loko va karhi va hi vona kwalomu hi vaka hi karhi hi famba kona hi karhi hi patrola a va teki switsundzuxo leswi hi vaka hi karhi hi va tsundzuxa swona mayelana na mhaka ya ku va va karhi va yime atilayinini kwalomu ka ti-ATM na kwalomu ya ka ti-hiking loko hi karhi hi va tshunelela va nga hi heleli timbilu a va teki leswi hi karhi hi va byelaka swona then leswaku va kota ku va na vuhlayiseki lebyinene. So ni nga vula tani ni ku a va hi tekeli enhlokweni kumbexani va teka eswilemukiso leswi hi karhi hi va nyikaka swona hi minkarhi hinkwayo na cancer mash.
0: Alright, inkomu hi khensa swinene vayingiseri va mi vayingisele kahle nongonoko GCR Talk 10 wa timinete ku be awara ya 2 ya aka Sergeant Ridgewell Records ku va va hi nyika swiviko swa vugevenga tsundzuka leswaku hi rhange hi burisana va CPF hi tlhela hi burisana va Y Corp kambe sweswi na mbulavulo wa maphorisa ya Giyani kumbe ya Mopani xifundzhantsongo ne xa Mopani. Ya no a khensa swinene Sergeant hi amukerile ka nongonoko GCR Talk enhlikanilo.
3: Inkoko maphorisa ya hlanganane kumbexana ka magoro le atiyani vele ku ndzeni ka vulavisisa ndzhaka loko tatana wa malembe ya 69 vukhale va ta va va nyamalarile va ku tshama le amugangeni wa ka Mahatlana ku ya hi swiviko tatana Julius Ntimbane va nyamalale hi ra vunharhu a ndzhaka loko va ta va va kombele ku va kumbe kahlekahle mumangari a ta va a suke a valerile a ku iya amavhengeleni loko se a ya vuya i fika kuma ku mukhalabya a va kona laha ku ya hi swiviko va kombisaka ku va va hetelele va karhi va va vona va kongoma a tlhelo rin'wana ka ndhawu leyi ya ku tivekaka hi le Mpandzani. Se n'wina va ka Mahatlani a hi pfuneni swinene ku va hi pfuna maphorisa ya hlanganani ku va ku kumeka mukhalabya ro hetelela loko va voniwa a va ambale xikipa xa vandla leri ya ra tipolitiki ra ANC swi nga leswi lava va nga tshukaka va swi tiva ku mukhala bya ve le kwini na community hi ku angarhela loko hi lava munhu hi lava munhu hi tele a hi maphorisa na CPF ntsena na vaakatiko ha kombela ku va va hi pfuna loko ha ha ri hlanganani ku na tatana John Vukeya lava ka vhiki leri nga hundza hi nga mangala ku ku hleketeleriwa ku va nga va va nyamalele andzeni ka mati endzhaka loko va ta va va kumeke va ri aku riyeni ka tihlampfi xikan'we na murhiyikuloni a ku ri na xiyenge xa musecho lexi nga simekiwa kusuka hi musunguloko wa vhiki leri nga hundza laha tatana John Vukeya ntsumbu wa vona wu nga kota ku va wu kumeka tolweni wa masiku kwala ndzeni ka mati swi nga leswi vulavisisi bya xivangelo xa rifu xi tani ku va va ndyangu loko se mimbuyelayela yi ta va yi gimetile kasi handle ka swona maphorisa ya sasela mani ya pfule milandzu yinharhu ya ku va ku pfinyiwe vana va xisati n'wana wa malembe ya 15 n'wana wa malembe ya 13 n'wana wa malembe ya 13 nakambe hi vukhale leswi nga humelela khalanga va yisa lava ya va ka Mhinga ville na le ka Mhinga zone 2 swintomba leswi loko swi huma a swi ti jikajikela kwalaya ivi va hetelela va teka vana lava va ya va ya tlela na vona va va nyika mali loko vatswari va ya va ya swi kuma va fike va kuma ku vana lava a va tinghenisiwa a va nghenisiwa aka timhaka ta masangu hi xikongomelo xa ku va va kuma mali kambe vatswari va hetelele va mangala milandzu timhangu leti tindleka aka tindhawu to hambana na hambanana hi vana lava va ri vanharhu la swi nga twisiseki nkarhi wun'wani xikhongelo xa laveka swinene loko a ri ka mhangu ya muxaka walowu muhaxi maphorisa ya thowani lowu wona na wona ya le kundleni ka vulavisisa ndzhaka loko wa xisati wa malembe ya 23 hi vukhale a ta va a khomiwile ku khomiwa ka yena swi landzela ku va a tinghenisa aka ntwanano na munhu wa xinuna aka timhaka ta masangu lava nga fika va hlangana dorobeni a Thohoyandou wo hindza hi kona a hi swa hina ngopfu leswi loko se va tekana dorobeni Thohoyandou va ve va famba va ya ku lomu ya switandzeni nga ku le Vondwe loko va fika lavambirhi a va ri na ntwanano ya ku wena wa xisati i ya tlelele ka mina vusiku hinkwabyo loko ri xa dyambu ni ta ku nyika mali yo ringana 800 rand vusiku hinkwabyo swi ve kahle loko ri xa 300 rand wansati i nyikiwe cash 500 rand yi cheriwa aka akhawunti kambe mi swi tiva ku timhaka ta ta sweswi ya ni chava ku swi vula ka xiyanimoya vamhani gaveni va nga ta ka hi swi vulangi kahle na vakokwani phahlana kwalaya loyi wan'wansati a nghena famba loyi wan'wanuna hambi swilo tlhe swi jika a twa hi ngaku ka ha fanele ku tlhe ku vuyeriwa ka sweswiya swa vusiku ku va na ku holovisana xikarhi ka vona ku e-e nkarhi wa wena se wu fike makumu ngorombisano luya wu ndle ku se ku hetelela loyi wa xisati a teka mukwana ivi a tlhava lowu wa xinuna a lova xikan'we kan'we se si luya ndhawu leyi a ri ka yona a nga swi tivi ku hi le kwini hi yena a nga fonela maphorisa ivi maphorisa ya ya ya fika ya n'wi khoma i ta humelela khoto ya Thohoyandou musunguloko ho nyika xikombiso xa ku siku rin'wana ka nongonoko lowu hi nga na wona laha tele mbilwini hi vulavula hi swona na nkulukumba loyi hi karhi hi kombisa ku nkarhi wun'wani swin'wani ma vona timhakanyana leti ti lava kahle siku rin'wani PRO hi tikumela siku na le xikarhi ka vhiki kota ku va hi kombisa hi timhaka ta ku dlayana loko andzhaku ka mitwanano na ku khomisana loko andzhaku ka mitwanano swi endla ku nkarhi wun'wani vanhu va hetelela va karhi va nga tshembana kasi maphorisa ya Giyani wona ya endla vulavisisa ndzhaka loko leyi aka gym a handlenyana ka Giyani ku ta va ku kumeke tatana Johnson Maswanganyi va hundze amisaveni ku nga boti va malembe ya 42 hi vukhale lexi nga humelela i ku maphorisa ya vitaniwini lava nga fika va kombiwa ntsumbu wa munhu wa xinuna laha swi tikombaku ingaku ku na swin'wana nkarhi wun'wana swo ka swi nga tshamisekangi hi timhaka ta mafele ya vona ku na swo tala leswi hi nga ta ka hi nga swi kocometika nkarhi wa sweswi tanihi loko vulavisisi bya ya mahlweni kambe vulavisisi bya xivangelo swa rifu lebyi nga ta nyikiwa va ndyangu hi byona byi nga ta tlha byi boxeketa ku i ncini xi fanela ku va xi endliwa ku ya amahlweni kasi leyi aka K a handlekana ka Giyani ku kumeke wa xisati kumbe kokwana wa malembe ya 72 hi vukhale va ta va va ngheneriwe andzeni ka yindlu loko va khudzeherile va hlamale loko va twa ri vantu ri pfuriwa andzhaku ka loko riqingho ra vona ra le nyongeni ri rila loko va ku va huma va kamba ku humelela yini va kumeke ku na munhu wa xinuna loyi a nghenaku a va chavisela hi mukwana ivi a hi nsindziso a hluvula kokwani timpahla ivi a hetelela a va pfinya a tlhela a va tekela na mali yo ringana 1800 ene hi siku leri a va ha kona hi rona se hi n'wina vaakatiko va ka K ku vena na rivaleni mi hi tivisa ku i mani loyi a nga endla nselo wo tala loko ri ku ha yimele ti-DNA especially loko mi langusa mi kumaku i kokwani va malembe ya 62 hi vukhale mfumo wu swi tekela ngopfu enhlokweni ene ku va ku ri na swo tala swinene leswi fanelaka ku va swi landzeleriwa loko nga siza nkarhi wun'wana ndzilo hi wu vona wu boxeketa station commander xa hina brigadier Sarakwana Khutso Solomon va kombele swinene aka vaakatiko ku va hi nga teki nawu hi wu veka emavokweni ya hina PRO swi kahle hi ku namuntlha mi kona la community policing forum ta hina pro kombela ku namuntlha ni vanhu va na dona a hi nike nkarhi mi vulavula na vona masiku hinkwawo timhaka to ba na ku teka nawu wa wu veka emavokweni ya vona ene khalanga lexi endlaku ku ti-case to tala ti nga humeleli hi la mi kumaku ku biwe munhu munhu loko mi zama n'wi ba loko a fika police station before hi pfula nandzu i sungula ku swi ngopfungopfu swigevenga xi sungula xi ku ni ready ku ni khomiwa mara famba ni mi ya khoma na don hi ku siku leriya loko ni khomiwa ka swikhwinyani va ni mbe hi tirini PRO kombela loko mi ri na nkarhi mi ya workshop a CPF ya le Basana mi ya va tsundzuxa of course mi endlile workshop ku na xiyimo lexi nga kona a Basani ku na munhu loyi va n'wi hehlaku hikuva a ri na vutihlamuleri aka ti-house breaking ta ndhawu liya ene ku komba ku impela hi yena a nga na vutihlamuleri ku na nandzu lowu nga mangariwa wu huma aka dzingidzingi hi mutwisi wa ku vava loyi a nga ya a ya khomiwa le Basana a kumeka a ri na tinqingho leti ti nga kumeka a ti yive aka dzingidzingi laha swi hi kombaka kahle ku miehleketeleriwa loyi hi yena loyi a nga na vutihlamuleri aka ku tshova atindlwini mara loko a fika a police station va ndyangu loko va n'wi khoma ku ya hi swivikolo leswi hi nga swi kuma sweswi loko a khomiwa vaakatiko va yini va fika va n'wi mbehetela ivi a suka a tsutsuma ya wela gojeni ra sorage loko ku fanele ku mangariwa nandzu se hi boxa mavito ku khomani loyi na loyi na loyi n'winyi wa nhundzu loyi a nga yiveriwa nandzu loko a fanele a pfula nandzu a swi twa ku heyi laha swi vula ku ni ta jela na mina laha se yi ni yimerile hi makumu loko a ndla yini a tshika nandzu a nga ha wu pfuli ku va a nga wu pfuli swi vula ku hina hi hava nandzu lowu hi nga na wona against munhu loyi va nga n'wi tisa va ku i na yini i na nandzu hi boheka ku ndla yini hi n'wi yisa xibedhlele ivi va xibedhlele va ta vona ku endlisa kwini ku fikela loko u ta pfuriwa nandzu nawu xiphicola i ku community policing forum hi van'wani lava na voho ku boxaboxiwaku mavito ya vona ku va na xiave aka ku vaviseka ka miehleketeleriwa ene sweswi tiko ra le Basana hi yo mhaka hi swi vulavula aka xiyanimoya va nga chava va nga pfuki va teke nawu va veka emavokweni ya vona loko ku ri ku va lava ku impela hi swi vona ku nawu wa tirha hi nga mbeyiteli munhu leswi va fanele ku va va xi tiva hi timhaka ta ku na loko munhu a fanele a ya gweviwa khalanga loko vo kuma ku va mi mbeyiterile mfumo wu swi tekela nhlokweni ku mi biwile mi hlamala munhu a mi moxe nkarhi wo leha va fika va n'wi nyika 2 months loko va ku why va ka vaviseke ngopfu i bohe vaakatiko lava nga tivekiki roxa vanhu PRO va karhi va endla ti-appeal hi timhaka ta ti-mob justice vanhu va mbeyitele vanhu va dlayiwa se PRO a na lo ta kombela ku kumbe loko swi huma hi nomo wa n'wina ti-community policing forum ta hina va ta kota ku swi twisa switandzhaku swa ku mbeyetela munhu ku hi hetelela hi luza ti-case ku fika kwini ene CPF ya hina xin'wana a va tivi ku ntirho wa maforum i yini ku fana na leswi va byelaka swona mara hi timhaka ta ku nkarhi wun'wana hi na ti-new recruits mi kuma ku hi workshop 20 leyi hi ri na yona mara ku fika nkarhi wun'wana ku va na an additional number an example ku 5 khalanga loko se va nghena swi vula ku 5 leya a yi na vutivi ku endleka yini ivi mi kuma ku va ku ri na swihoxo swa muxaka walowo wana kombela ku hi swi vika swa vugevenga hi gimetini mara yaleyo mi nga humi moyeni mi nga va tivisanga vanhu va hina va community policing forum loko ri ku va pfumela muhaxa amtovhi mi yi hetisa va nga swivona leswin'wana
0: va nga yi hetisa
1: no i nkomu communication i ntiyiso wo helela as much as mi twe ni vula ku hina ti-structures each and every structure xi na role ya xona so community in blue lama hi va vitaka maforum le ka muganga ya hina a va twisisi ku ntirho wa vona i ku va va lwa na ku sivela vugevenga mara a swi hi pfuni nchumu ku loko se ku kumeka xigevenga xi fayiteriwa than ku xi khomiwa swa nkoka i ku va xigevenga lexiwani xi vitaniwa maphorisa ya tata xikhoma leswi swi hi pfuna ku na case yi kota ku famba kahle because loko ko va na ku banana laha ndzeni yi cinca xivumbeko loko yi cinca xivumbeko se swi vula ku vanhu vambirhi swa ndleka va khomiweni and se i counter charge so swi na nkoka ku va ti-new recruits ta hina before ti nghena ka patrol communication ti rhanga hi meka xoka ti-workshop-a hi ndlela leyi nga fanela because va tirha swinene a kusuhani na maphorisa so loko ku rhanga vona va endla ku vaakatiko va vila va dlina va endla mob justice swi va swi onhekile and cases va ku yi va yi onheke ku tlula mpimo so ni ta make sure ku loko hi huma laha hi vulavula na Sergeant Kubai ku ri hi revive all of these members especially ka yona sector 2 yi talele ngopfu hi ti-mob justice and ntirho wa hina muhaxi na vayingiseri i ku make sure ku ri perpetrator loyi a nga hi onhela atikweni kumbe kun'wana na kun'wanyana a nga endliwi nchumu whether hi vaakatiko kumbe hi xiphorisa ntirho wa hina i ku n'wi protector ku vaakatiko hambi vo loko kwata va khula down xiphorisa xi ta xi ta fika xi n'wi teka a kota ku ha vonana na voko ra nawu mara loko ko se ku rhanga hina hi va hi onhe case then ntirho wa hina i yini se swi vula ku hi onhele community kumbe hi onhele na n'winyi wa case ku fika hi fostela ku banana na munhu loyi already a nga na nani enkomo
0: ya yi twaka leswinene 25 kumbe awara hambirhi awara ku hetelela hi tshama ni va xiphorisa la CPF na Y-Corp na mbulavulelo wa maphorisa Sergeant ya mi nga yisa mahlwena ntiko va kote ku yi veka kahle ke
3: ya va yi kombisile a hi ku vulavuriwi i just that ku matirhele nkarhi wun'wani loko yi karhi hi tirha CPF ya ina nkarhi un'wana yi vekeriwa ntshikelelo hi vaakatiko va ku hi minika ti 5 rand ene community mu kuma ku yi va yi expecte ku vanhu lavawani va tirha na swilo leswi va swi tivaka ku a swi fanelanga swi va swi tirhiwa hi wona se nkarhi wun'wani mi kuma ku ntshikelelo lowu va hlanganaka na wona khalanga a va swi koti ku va va wu hendla hileswo a va swi koti ku va va hindzaka swiyimo sweswo va hetelela nkarhi wun'wani va kuma va sacrifice va ku hi ta ku yini se loko ku ri ku impela aka community yaleyo ya hina ku na leswi hi va nikaka swona hi nga va byeleteli ku ya n'wi bheni ke mu n'wi khomini ivi mi kuma ku CPF a va swi tivi ku i yini va fanele ku va va xi endla ene community ya hina va so va ba munhu loko munhu o va biwini hambiloko a biwe hi community a nge vuli ku biwe hi community ku wa va chava i ya langa membara yin'we ya forum a fikaku an example hayi a ku ri na ndzalo wa swi twisisa ku ku ta question wa yena hi mhaka ya ku i yini i CPF hi yo mhaka hi kombela aka ti-CPF ku loko community processing forum ya hina mo vona community ya hina va sungula ku mbeketela munhu n'wina tanihi ti-forum withdraw one sukani kwalani mi va tshika va endla swilo sweswo loko se hina hi fika ku pfuriwa nandzu swi vula ku mavito lama nga ta va ma nyikiwini hi vaakatiko va lava nga ta va embeyetele munhu swi vula ku ta khomiwa vona station commander va kombela masiku hinkwawo ku vaakatiko va nga teki nawu va veka amavokweni ya vona hikuva vanhu lava a ku fanele ku ri vanhu vanene khalanga hi vona lava a makumu ka siku va hundzukaka swigevenga hi vona lava hi va vonaka va hetelela va tshama aswitokisini loko mi vutisa va ku a hi lwela timfanelo ta hina i mfanele munhu yo mbeyetela munhu na kasi kumbala reflector leyi ya hina na uniform a swi vuli ku hi le henhla ka nawu pro hi yo mhaka ni ku a hi vatsundzuxeni swinene a ni swi tivi ku mina nongonoko ka matiko lama ma vonaka nga kuma nkoka swinene hi fanele ku ya ka wona na vava va kota ku va swi tiva
1: ya nongonoko hi na wona that's why mi te ni vula ni ku hala ka sector 2 hi na ti-challenge basani yi ve number 1 aka migingiriko ya ku fana na leyi kusukela nyana tin'hweti timbirhi leti nga hundza
3: hi
1: ve ku va na maswanganya
3: eya
1: so hi ve hi twanana ku hi ta ti vhakela hi ku landzelelana before hi hoxahoxa leti to tala hi tin'wani ta leti mi fikaka mi kuma ku mob justice ya va hlula and loko hi va hlula loko hi vuya yi backfire yi vuya xiphoriseni mi kuma ku se brigadier na chairperson question i yin'we ya ku kasi vanhu lavawani va tirha yini if va mi byela ku aka mob justice a ku ri na timembara ta CPF leti ti nga involved swa fana as much as n'we mi nga pfumeleriwi ka xitrike CPF member a nga pfumeleriwi ku ya ka xitrike so migingiriko ya hina na n'wina yi fana swinene mara hi mhaka ku timembara ti na ntshikelelo walowu mi nga ku vuleni va lava ku make sure ku na vona i part ya community loko se ku va na ntshikelelo wa ku maybe ku na ku strikeriwa patu na vona they wanna form part ku na voho patu va ri lava mara a ku kanana se much mi twa communication va swi vula ku they must withdraw immediately va va ti tshamela kaya va tshika lava nga na migingiriko leyin'wani va yile so swa fana na le ka mob justice the minute mi swi vona ku migingiriko leyi nga ku ndliweni a yi fambelana na code of conduct ya xiphorisa na CPF then i ku va va withdraw va huma ka yona
0: ya ya twala right a hi nga noma
3: then a gimetini hinkwenu
4: na switsundzuka loko mihloko yi sungula u nga si vulavula nchumu a swi ri mavokweni swin'wana a swi cinca hikuva swa tiya ku ri headaches powders ti tlhela matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
5: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina, mthabazinde, mavona, hoza hoza, mrumela

0: and put on it erini loko no biwa ema
1: se va ani rela toxic se foina la police ra tarata ka mondo wala vongo tsala statement se swinga homelerisa isona vani ka maphorisa part ya evidence kumbe ya ku tatisa statement ntsena akuna loyi a pfumeleriwa ku ba munhu.
0: Bagu.

0: vahlamulekini ku a ku na forum na rin'we leri pfumeleriwaka ku va ri ba munhu. Ku na xivutiso xin'wana nakambe la va ri i right ta teka tinqingho va ri inhlekani lonene Budon ene a ni kombela ku vutisa ka vuyeni byebyo bya CPF. Xana loko munhu a ri ka CPF loyi loko a ya chekiwa etintiho ti vuya ti result ti ku u blacklisted eka ti credit wa fanela ku va CPF na
1: eh hina hi tirha ngopfu swa swikweleti.
0: Okay,
1: hina hi tirha ngopfu na criminal record. That is how mi twini ku a swi kota ku justify milandzu leyi nga endla ku munhu a nghena ka vugevekele byaka ka byona. So mi fika mi kuma ku nkarhi wun'wanyana i case leyi nga withdrawiwa, loko withdrawa hi mi teka titiho ti ta komba ku na illicit. Mara mi fika mi kuma ku loko hi la ku twisisa ku humelela yini yi ta find out ku ku humelele yini, then munhu kuma responsibility ku ti hina ka unless u tsandzeka ku member i phorisa a nge ngheni a target tiho.
0: All right, a hi tekeni lavawani enhlekani mamukeri.
2: Ndzika lowunene
0: ahe mpfukini
2: hi pfukini a na va yi twisisa kahle ta ku yo nghena yi jikajika wantsuna na wun'wana swa phorisa swi all right hi tirhela ku se kokwalaho no twinga ku ri hina hi terekela mati hi ya makuma vo va ta hi ku hlamba ma yi vona ku yi fika kokwalaho yi hambanyisa nyana muhaxi and then liya ya maforum va ba munhu e muhaxi loko se xigevenga xo xi tshika na xi hi bukutela na phela xi ta hi dlaya xigevenga lexiya a ni ti kuma ma swi twisisa nyana na vona vo yi vula va yi tumbeta loko vona vo va khoma xigevenga ivi xi va lwisa kwala a va nge xi tshiki swi boha va xi banyana ku va kota ku xi khoma a ni ti kuma ni twisisa muhaxi se ku ba a ku na ku banyana hi ku loko hi nga xibi xi ta hi vavisa kumbe xi ta hi dlaya xigevenga lexiya va swi twisisa muhaxi se hi yin'wana leyi loko ni yi langutisa ngaku vo luma va tlhela va pfurhetela nyana ma swi twisisa ene swi va loko hi swi langutisa swi va swi nga tshamekanga ku hava munhu loyi a nga tshikaku xigevenga muhaxi xikarhi xi hi bukutela laha hikuva a hi xinyengeni ku ze ku fika maphorisa xi ta hi dlaya xigevenga inkomba
0: yi khensi inkomba ntim mi nga yi
1: hlamulaamuleka muhaxi ku ya a strikini na hambiloko ku veni xo hi lava hinkwenu ko volunteeriwa ku ya ka xona a ni te ku ni swi vula kahle la na ku va CPF member ko volunteeriwa na hi hinkwavo va nga ma CPF members a ni te ku ni swi vula swi twisiseka na so irregardless of whether munhu u ta nwa mati or a nge yini a hi twisiseni ku lomu se a nga volunteera koho swinawanawana swa ntirho luwa a swi n'wi pfumeleli a pfumela ku na mhe mati na malava a swi n'wi pfumeleli ku a tlulatlula na van'wanyani a mbale yunifomo na hambiloko veni a nga mbalangi yunifomo a ku mina ni ya tlulatlula mati a kha mala leswi a tikweni la ka hina ku na maforamu ma 20 muhaxi na vaakatiko va more than 7,000 se lava 7,000 va salela yini va nga vi phati ya ku va maforamu cause hinkwenu vugevenga lebyi a hi byi lava mara ku na lava va twisisaka ku mina ni ta swi kota ku ya lwela tiko ni va foramu ku va na lava n'wi mhe ni nge swi koti ni na ku tlela navusiku mara a va swi lava ku ndla yini ku yiveriwa se na mati ya lamayani loko va va kha va lwa hi ta nwa mati lama hambi hi nga yangi strikini hikuva ta swi ya lwela mati hina hi kota swo lwa na vugevenga a hineni ka leyo ba muhaxi constitution ya tiko ra Afrika-Dzonga a yi pfumeli ku munhu a biwa whether hi mina whether hi phorisa kumbe wun'wana na wun'wanyana mara ku na ndlela leyi va nga workshopiwa ku tirhisa yona loko ku karhi ku deal-iwa na xigevenga hayi yo ba ni swi veka kahle communication
0: correct
1: hambi communication va nga khoma xibaho a swi vuli ku loko ku humelela xigevenga va ta xi duvula same time ku na ndlela leyi tirhisiwaka before ku fikiwa axiban'wini so xibamu xi na ti-guidelines to ta xona na matirhelo ya xona na nawu wa xona na kwale foramini loko kha ku tirhiwa hi khometisamboko tetiya ku na matirhelo ya kona hi ndlela ku ze ku ya fikiwa makumu so leya vo va hi vulaka ya ku swa boha ku xibo swi ta vula ku na phorisa hi ta ku ra swa boha ku ri xi duvula hi ku xigevenga but the constitution a yi hi pfumeleli ku endla hinkwaswo swa leswi vaakatiko va twaku ingaku swa pfumeleriwa ku va swi ndleka se logically swi ndla hi nga ku swa opozana a swi opozana but I think loko ni nyike liya ya mati na munhu wo volunteera ku ya lwela vugevenga maybe ta khomana hi communication.
0: Alright, inkomba cancel 20 wa timinete ku nge se ba hora liya ya nharhu lava va ri good afternoon minister Don and xivutiso xa mina.

0: So how is it possible for munhu or vanhu lava nga pfaleriwa for life sentence for one person but two va vona la a kaya? I will still say
1: inkomo mohash kumbe xihlamula sweswo
0: xihlamule
1: mativa kuna okay makhoma khalang sweswo hi teka nandzu yo wisa khoto yi sungula ku sengwevo loko ni kuwa xigwevo munhu yaloye i tlhanikiwa masiku ya 14 yo va xigwevo so loko i fika isikuma ku a wu gwevi wangi hi ndlela yona i na mfanelo yo va i tlhontlha ku gweviwa koloko ivi ke swi vulaka ku i ri kwale i nga ta va ri kona jele i ta va i karhi i tenga i kombisa ku hi xivangelo leswi na leswi mina ni rhani gweviwanga wena va xinawu hi vona va nga ta va karhi va ku pfuna ku tlhontlha ku tlhontlha koloko nga ta va karhi i ku endla leswiya swa ku a wu still safe munhu a nga khomiwa namuntlha a va gweviwa namuntlha swi vula ku na loko a ri na nandzu nkarhi wolowo a ri ku tengeni so kambe loyi a vonaka ingaku a nga safe ka munhu loyi nkarhi wun'wana a nga tlhontlha ivi a huma swi vula ku i ta nyika ti-reason to a ni safe hi mhaka yini i hume jele i ta ta ni gongondela i hume jele mara hi nge vuli hi ku i hume jele a nga fambi patwini loko a hume jele ku ri ku i lo tirhela xigwevo a heta va parole board va kona ku va va pfuneta sweswo loko a fanele a kuma parole mara ku na lava va tlhaka va ya va monitora loko se va humile va ri handle kasi loko ku ri ku i lo aphila a humile swi vula ku munhu yaloyo loko khoto yi teka xiboho xo a nga na nandzu ro hetelela na aphila ya yena yi pasini swi vula ku a nga na nandzu a nga na khombo aka vanhu kambe hi nga vi na mbuluwo hi ya provoka vanhu phela wena a wu dlaye munhu a wu khomiwini i hume njhani hi wena mani wena endlaku sweswo hi timhaka ta ku i fane i va i ri na swivangelo so na yena yaloyi wa muakatiko loko ku ri ku wa complain i na mfanelo loyi a nga tlhaya tlhontlha khoto mi n'wi humese njhani hikuva mi n'wi vone nandzu va ta ku yi nyiki ti-reason to why i va nyika sweswo mara ku yi ri hava a hi tshikeni rivengo hi hanya hi ya mahlweni lavaya va nga aphila loko ku ri ku va aphilini va humile a hi va amukeleni swo ka swi nga talangi ku swi humelela mara va tele ngopfu vanhu lava va nga aphila kambe ni nandzu leyi nga gweviwala hi nga tlha nkarhi wun'wana hi vulavula hi yona aka xiya ni moya khalanga vo tala van'wani va vona kumbe loko aphileni van'wani swi fambi kahle van'wani a swi fambangi kahle ene loko ku ri hava ku na milandzu yi nga tihi na xigevenga loko ku ri ku mi pfumela ku xigevenga xi ta fika xiyima xi languta ku i mani la nga fika witness ku hava mara va tini na nandzu i va sungula ku langusa ti-loophole a langusa ku maphorisa va ndlisa ku yini swi va swi ri hi ndlela yeleyo so loko ku ri ku munhu a twa hi nga ku yena a nga safe swi vula ku ta nyika ti-reason to why a nga ri safe mara mi nga ri hi ku a ni safe hi mhaka mi humese don a jele ma a na ha ri safe i ku endlele yini don a kova rivengo se yi hi ndlela yaleyo khala
2: na ku ku tatisa kwalano hi nga tikiseleni maphorisa lama hi a hi hambanyiseni maphorisa na justice i swi hi swimbirhi swo hambana so ntirho wa va surgeon records na ma community in blue i ku loko ku ve na nandzu munhu a khomiwa a yisiwa tiselena ya tshama ivi mafokisi ma endla vulavisisi byi nghena ndzeni ka fayili yi tekiwa fayili liya yi huma mavokweni ya maphorisa ya ofisini ya ka justice ya tshama kona ivi majistarata a langutisa nandzu lowu wu nga tisiwa a teka xiboho so phorisa a ra ha vi phati ya ku tekiwa ka xiboho ri yo va phati ya ku endla investigations ku fika makumu ivi se loko ku tekiwa xiboho a huma xiphorisa a xi humesangi munhu ni swi veka kahle communication phorisa a ri humesangi munhu loyi a nga humesa munhu i department of justice na system ya vona ku ya hi ku nandzu magistrate u vonise ku yini so a ku na munhu loyi a khomiwaka a fika pfaleriwa a tlhela humesa hi xiphorisa swi impossible munhu loyi a pfaleriwaka laya xitokisini hi ku i nghene tiseleni responsibility ya xiphorisa i ku amakumu yi n'wi hendla aka justice yi teka xiboho hi yena whether i nghena namuntlha swo boha ku mundzuku na mpundzu u ta ya aka magistrate a ya kombela bail a hi responsibility ya subs kumeka xo ku munhu luyani wa nyikiwa bail kumbe a nga nyikiwi no i responsibility ya system ya justice na leswi vuyimeri bya nawu na maphorisa ma nga ta ma kha ma swi vula hi munhu yoyaloye ivi judge kumbe magistrate a teka xiboho se maphorisa ma hina pfana ni mi va wisisaka va humese munhu a va ha ngheni a ku humeseni ka munhu
0: ya allright a hi tekeni van'wanyana loko va ha ri na swivutiso nhlekani va amukerile
3: ahe vava
0: ahe
3: minjhani vakulukumba va vanhu
2: hi pfukile mpfukile muyingiseri
3: hlayisekile
2: dankeni
3: mizeni ya kun'wanyani ya ku ri na maphorisa na van'wanyana lavakulukumba.

0: tiva ku ri normal. Loko xigevenga xi fana na tomani. And then loko tomani leriwani loko i la ta xeva hi rona ra tlhava i fanele i ri khoma ri karhi ku tlhava i ri kama ri karhi ku tlhava i heleleta i ri hoxe potweni ri sweka na loko i ri dya ri karhi ra tlhava va vula ku se na loko u xigevenga mi holovile na loko mi ri ka magistrate swa ha fana hikuva a ni ri i ya ku tlhavana hi ti-question. Kwalano se va hi sungula ku hleka ku kasi misa loyi mihleketo ya kwe hi leyo tanihi kwini a fanisaka swigevenga na matomani se leyi vavaka ngopfu hi leyi yo loko khoso a ri kaya and then xigevenga xi khome xibamu and xi kha xi hlongorisa vaakatiko yena a teka xibamu a khegela a tlela ku hayi hi ta yi vona mundzuku loko va hi potile kesi liya hi mhaka ya ku vumbiwa a byi pfumeli byi lwa na vanhu lavanene byi yima na swigevenga na swiharhi hinkwaswo swilo leswiwani swo va na khombo ku tlula tomani leriya hi nga sungula hi rona se vumbiwa lebyiwani mhanti ku byi nga cinciwa kanjhani ku byi nga yimi na swigevenga leswiwani swo va na khombo ri kulukumba ngopfu ku xigevenga xi nga gevenga xi heleleta xi tsutsumile hi sala hi tikhomelele tinyonga hikuva haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya ku va ntsheketo hi leswi a ni vula swona n'wani ku hayi vumbiwa lebyiwa byi yima na swigevenga byi rhongo matomani lamawani a hi fanele hi ya kama hambi ya karhi ya tlhava na loko hi dirayetela makhuri lama a ni dyone hi mavomu a byi lavi munhu musi no swi lunghile
1: inkomu ikensi allright a ni te ku mi lava ku yi hlamula
2: no muhaxi I think leswi va ngeta ku ta na yona yi fana na leyi ni nga yi veka masunguleni ni ku munhu laa nga sizaku a humelela hi khombo a nga ri lavi do you think vanhu lava nga ku hi karhateni va hi yivela a va tiveki lomu hi tshama kona so munhu i va probleme loko se a ni yiverile loko a nge za a ni yivela a kha a yivela bradon ka wome muti a nga ngheni a swi lavi mina swi lava bradon that's what I'm trying to say so na kwala a hi mhaka ku vumbiwa bya tiko a byi tshamisekanga i mhaka ku leswi va ku swi kha swi humelela hi nkarhi a swi ni favi mara loko swo ni favi a mi ta swi vona now a ku yimeleli munhu loko n'wina mi ku mi laya xinkwavo ri xinkwa xikoho na loko un'wana ku laya mabandzi wu ri mabandzi ma kona mara hi mhaka ku mhe ni laya xinkwa a ni laya mabandzi ni ri u nge endli mabandzi a wu fanele u ndla leswi mina ni lavaka swona braden ti-right ta ringana lexi ka n'wina xi nga right xi mi pfumelelaka wu tlhe hala kun'wana wu xi ala ku ya hi ku n'wina a mi xi lava se a wu swi koti ku ala loko munhu a ku i na right yo mi bela huwa wu ri na mhe leyi ni nga yi laviku ni na right ya ku munhu ni nga yi ti huwa ya wena se a wu koti ku a hi nge vuli hi ku a wa swi favor swigevenga hi fanele hi twisisa xihi xa nkoka andzeni ka constitution ku nga ku munhu u na right ya ku hanya aka swilo hinkwaswo se ku hanya lokwani it doesn't matter whether i xigevenga hi le khotsweni hi le kwini still you have the same rights to ringana na ta munhu loyi a nga handle ka khotso so hi lomu swi fikaka swi ndla ingaku hina vanhu lava hi nga handle hi twisisa ku loko munhu va ku khomwini a ku fanekele ku voida ti-rights letiya hinkwato a sala a yimile a ri mukhotsiwa ku nga ha ri na nchumu hi kota ku kandzela timfanelo ta hina ene a swi pfumeleriwi wa ha ri na ti-rights to ringana na teti ya hina va hi hlayelaku tona loko hi ri ahambi
3: a tlha fikaka a ni dyi hlampfi kota ne le kaya a nga yi siyangi hi xikota lexa hlampfi ri condzo ri nga rin'we frigini ri ku ta ti-rights
1: ya exiyane allright va vutisala va ri xana maphorisa loko va teka va bohiwa va ya court va kumeka va nga fiki e court va bohiwa a reds montlhe ni phinda xana maphorisa loko va teka va bohiwa ya court va kumeka va nga fiki e court va bohiwa wu na mani okay va kumeka vaiwa a court va siye marito laha axikarhi lava ku nandzu wu na mani
3: ni hleketa ku munhu wa vona i ya a khoto
1: ivi
3: vona va ya khoto va fika va kuma ku a nga
1: fikangi
3: se ku va ku ri na swivangelo swo tala swi nga ndleka mi kuma ku nkarhi wun'wani dokete a yi si tshamiseka kumbe khoto a va sungulava swi ya na hi milandzu leyi nga

0: khoto ku ingane hi siku lero eh nwi na swinga ndaka mfike hi 9 so akukurina nandelo unga kona woka unga sifika nkarhi wa afana aba sengisiwe phela swululo ka khumuna khumwena munthu ita ya khoto munzuku kuna chance yanga ya munzuku kumbe aya mndlwana se swi hamba na indlela yela ene hi karhi swi tekela nhlokweni ku ti weekend a ti hlayiwi ku hlayiwa ntsena a xikarhi ka viki eh so loko ri ku va fike vanga si fika vanga ta va ta vutiso kuna ku phela mbohi wa yelo nwi tiva ku khomwi a fike xitokisini a vabyana nwi se xibedlele so swi le ri vhalani ku ange hi khoto yena hi to sa report a khoto ma se swi hamba na indlela yela yemo haxi
1: all right ai kume xin'wana xivutiso loko xi ri koho. Bara mboyi wa alayichiwe veneni mara anga fiki court.
0: Ito wa hele liku. Ayo. Iku inga kumangi rifu.
1: Veneni mara anga fiki court.
0: Ito wa hele liku. Ayo. Iku inga kumangi rifu. Relendeni ka vene. Police station. Awa hetelili wa.

0: Swintsongo sweswi mi nga na swona hi khwenuteni moko swi kona tanani mi ta teka sweswi hi ta tshunela hi ta swi teka hi kota ku ya hetisisa ntirho lowu wa ti-awards n'hweti leyi taka. Xa vumbirhi i ku va va tirhisa ti-young civilians leta vona leti aka muganga liya ya vona ku report-a ti-hotspot ta migingiriko yo karhi ya vubihi. Because ntirho wa vona i ku va va ti-intelligence ta xiphorisa koho kwale makaya ya vona. Ku ri laha ka khona liyani hi vona vanhu van'wanyana hi suspect-a ku na timbangi. Throughout the investigation hi kumenyana leswi xiphorisa hetisisa ntirho wa n'wina, then va ta va hetisisa ntirho wa vona. Na loko va vhaka le police station ya hina ya Giyani Muhashi, loko va nghena laha nyangweni ku na suggestion box yi nga kona hi voko ra left. Loko va lava ku nghena loko va na swin'wanyana leswi nga va khomeki kahle hi migingiriko ya xiphorisa na ya CPF, a va swi tsali va swi chela kwalaya. A va swi tsali va swi chela kwalaya ka suggestion box. Na loko va vona migingiriko ya hina yi basini a va tsali va chela kwalaya. N'hweti yin'wana na yin'wanyana kan'we ya pfuriwa suggestion box. Hi kota ku ya hi ya tshama hansi na management na ku kuma swintshuxo swa leswi swi va ku tsariwe. Hi khensile swinene.
1: Inkomo Muhashi, hi khensile loko mi ta va mi hi nike nkarhi eka siku ra namuntlha as my young civilians on patrol. Hi ngo vula ntsena ku ri hi khensa ku va mi hi nike nkarhi vayingiseri va swi tiva leswaku ku na my Y-Corp exiphoriseni lexi tirhisaka kahle swinene na xiphorisa na muganga tanihileswi ku nga na ma CPF hi nga phati ya vona na vona. So ku vula sweswo i ku khensa swinene Inkomo Muhashi.
2: Inkomo Khalanga hi khense swinene tanihiloko ku ri na xikombelo xa ku va va fanele va ta swi vula ku vhiki leri taka hi ta va hi ri na CPF ya ka Malamulele. Se lavaya va miganga liya hinkwayo a va vi va ri koho hi ravuntlhanu hi tata na vona. Leriya rin'wana hi ta va hi karhi hi ta na swiyenge hinkwaswo leswi hi tirhisanaka na swona laha exiphoriseni swa hi pfuna Khalanga ku endlela ku na loko hi hlangana na ti-case tin'wana va ku vandzalo wa yi njhani va kota ku va va swi tiva ku i phati yi leyi va hi tlangaka vandzalo. And then kumbe loko nkarhi wo ya wo ya hi ta teka na yin'we ya tikhampani ta vurindzi lava na voho ku nga van'wani lava va hi pfunaka hi ku vona kulisana va ta kota ku tlhavela phati leyi va yi tlangaka kahlekahle hi ta teka hambi u kuma valungu lava va hi pfunaka ngopfu ka ku hijekiwa ka timovha ku halaya ka xifundza xa hina ntsongo xa Mopane va ta hi ta kota ku kombisa ku vuxaka lebyi hi nga na byona na ti-stakeholders i bya nkoka. Vona va nga sala va ha kombaka maphorisa hi ri ntiwo loko ri mhani va ri mimani vuto loko va bebula n'wana after 19 years va ku loko n'wana a nge la ku va yini xikuni la ku va phorisa. Se swantswa hi amukela maphorisa hi maphorisa loko hi ri laha hi maforamu loko hi ri laha loko hi fike kaya loko ndzalo a lo suka a nga xavanga mugayi va nge vuli va ku wena foramu xava mugayi va ri ngovele mugayi wo herini loko ni fika kaya ni nga humesangi mali va ri rijiwele xinkwala i suku yi nga xavanga a va ri sejeni xinkwa musuku mi nga xavanga hi vana va n'wina hi va makwenu hi rhandeni hi kota ku va hi tirhisana ku ya amahlweni xikulukumba lwisana na vugevenga. Inkomo Muhashi na le ka vayingiseri hi ta hlangana hi ravunharhu na pro na DJ Mrex. Inkomo danke.

Reloaded 326 ninde ga la tumpinjan.

0: ya yanaru eka nhlika ri wa siku ra rivutha twa kahle vhele ke mpfumalo wa kona nkulumelo wa kona ka loko mingiseri wa
1: gserfaeeeaalantanga kwala ka gisera se va hi kha hi languta kahle xikan'we na ku va hi kha hi amukela kahle weekend leyo soya x0 megas fm www.gserfm.co.za
0: hi sweswo ke vhele ke a hi vangi swin'we ka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri wa gserfm va fi kumbe kahle vhele ke awara liya yanharhu lunghile malepanta wa khalaati nhloko awara liya na mingiseri hi ta va khahi leyiwani loko wa mena wena o tshame kahle vhele kona na leswi nga ta hi kha hi famba kahle vhele kumbexani hi nga ta hi kha hi swi languta eka nhlikani wa siku ra namuntlha ko kona ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka ka hungu lama nga kona kumbexani ka hungu leswi famba mahlweni vheleke ku na nkandziyiso lowu nga huma vheleke wu rhandzeleka kahle vheleke na swinga swuma bulu lowu va kombisa ku timhaka endlaku ku nga ku ri nkandziyiso lowu endlaku leswaku munhu wo fana xiave xita a karhi a tama a tshama xitokisini vheleke hi ndlela yo yaleyo kasi ke ku na munhu wo fana David Skhosana xirho xa palamente xa vandla ra MK party hikuva va n'wi suspende kwalomu ka 15 wa malele wa masiku eka migingiriko ya palamente swin'wana ke yi nga ta kha yi vulavula kahle vheleke hi swona eka siku ra namuntlha kasi ke tindhawini ta Cape Town va kombisa timhaka endlaku ku na michini wun'wana khasi lowu nga kona lowu a wu tirhisiwa kahle a tindhawu la ta le Europe mara veri hayi hala Cape Town ku na ndhawu leyi sweswi wu nga kona veri michini lowuwani ku na vanhu lava vo va loloha ku hlamba lavaya veri hayi wona wo fika yi chela mati i chelachela sweswi chelacheliwaku u kota ku hlamba i nghena wu ku hlambisa ku hlambisa hi heta ku hlamba i huma i timbalela i fambela i yalaya
1: koawu lava hi xiri nkarhi wa xirhamb
0: veri swilo swi ta olova ka nkarhi wa sweswiwani loko ndzi ku fika xichinani lexiya se va ku aye a xi vi kona na haleni e a xi lavo xi le kwini
1: ene na tshemba ku xita na loko ya mavhengeleni ke hi xi
0: kumi hayi vanhu vo tala va ta xi teka
1: n'wina kambe ke mingisero mina a tlhela hi nakutana kambe heyi he khazi ku na rixaka rin'wana va ri vula kahle ngopfu body try va va kha va hlamusela ku ri lembe rin'wana na rin'wana ku na competition competition ya vavasati ngela vavanuna lembe rin'wana na rin'wana lava kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri vavanuna hinkwavo va tiko kumbe ndhawu liya va nyikiwa nkarhi kumbe va nyikiwa 6 months ku va va kha va tshama va dya vandla leswi va swi endlaku a va tirhi nchumu
0: a majiteni
1: i va kha tshama mutini wa wena kambe i dya swin'wana na swin'wana va pfumela ku va yi nga tirha kambe ku ze va ku i fanele i tshama 6 months i fanele i va i nghena ka competition ya ku loko i heta ku dya for 6 months liya loko ku ri wena wo nyuhela ku tlula vanhu hinkwavo
0: hawu
1: swi la ku loko ku ri
0: loko yi nyuhele ngopfu u kuma mali
1: i vuriwa n'wanuna wa mampela laha i faku i tlhe i ya nyikiwa vavasati hi nhlayo leyi yi lavaku
0: nyikiwa
1: tihomu hambi mapurasi
0: i ku dya ngopfu va ku nyika vavasati
1: ku dya i fanele i dya i nyuhela ku tlula munhu laya vanhu hinkwavo
0: Uganda ne
1: kambe loko va hi kha hi swi languta a South Africa hi yihi competition leyi hi nga yi endlaka hiku ni vone liyaleyo
0: dya ngopfu
1: ni vone liya ya ya King of Squat heyi vavanuna na vo va le ku ngheneleleni a ka ha ngheneleli vavasati ntsena ni vula leswiya swa vutiolora ne se ku nghenelela vavanuna ene i nga ku sivela ku fana na yena King of Squat
0: swi rhongo
1: swi saseki
0: wo vula ku mambalelo
1: swikhoma miri hinkwawo
0: swa ku wanuna ta ku xitofi hayi hayi gone swi rhongo
1: swirhongo
0: va ka va vangu xikhindla swi va kahle leswo wena i ta ku
1: hambane kwini
0: na xitofi swi hambanile arezi mingisera yine kha yi famba kahle vheleke hi ndlela smtp a heleta kahle ka nhlokomhaka ta mahungu ta lunghile malefane ni ya phela kona ndzeni ka risimu kona vuhle ndzeni ka risimu risimu ri ka twa vitwa ku xela kasi ka ndzhaku ka sweswo mingisera i ta va kha ya mahlweni vheleke na nongonoko bamba reloaded very competition ya tala hi na hi lava laya ku dya ngopfu ya ku squata high call hi nge lungi

0: DJ Sizer sibra kona mingiseriwa Gizer favorite track ebeyitwa ku jiki jiki bekele beke yare
1: va ku lawuleke emzini why chinisa vanhu lavakulu kambe
0: kuna mahungu mani va famba ka swenge swa mabulo ahe nkarhi wa mfowethu lowa se u xave xo fambi xo
1: lokuriuvonilemani i ntiyiso wa helela himpela u xavile boti ene xa n'wi fanela mani xa n'wi fanela loko tirha hi matimba ku heta ku va na mbuyelo wa kahle swa tikomba ku boti a tinyike matimba ni voneka loko a ha sungula kumbexani ku dumaduma kumbexani ku va tikuma kha twalatwala hinkwako va kha va sungula ku va kha va n'wi hleka va ku ha yambala so yini phela ku lavula ntiyiso swimba swo durha a hi fashion swimba swo durha ko va wena swa ndleka munhu a fika mbala swisuka swi nga durhi kambe swi tlhela swi n'wi fanela kha kota no pechisa a tlhela sase ku tsena u pfale miri mani mara ke boti u xave movha hi ndlela yaleyo a n'wi khensisa ka kamtimela kwele ka awara liya ku nga awara ya munhu le ka nongonoko bamba reloaded ku nga rivali mahungu lama baka mpongo ya ha tele ni le ka nkarhi wa sweswiwani swa ha ri kona leswi va ku swi kha swi ri kona hey cousin va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri ku ve na ku tshembisiwa ka ku va vanhu va va ti-permanent emitirhweni etindhawini ta le Johannesburg vatirhi va pick it up ti-casual workers leti se ti nga khale ti kha ti tirha kona va va ma-casual va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri kusuka lembe leri nga hela tanihiloko ku ri khale se va kha va tirha va ri ti-casual kusuka lembe leri nga hela va byeriwa leswaku kumbexana va tlhela va tshembisiwa leswaku kusuka lembe leriwani lembe lera 2026 se va ta va ri permanent hinkwako ka vona hey a swi zangi swi humelela se hi le ka n'hweti ya August ner ya a yi se endleka se ka ri namuntlha siku a va va kha va ya va ya kombela va kombisa ku vilela hinkwavo ka vona va va kha hlamusela ku khampani a yi va yi kha yi pfariwile ka ra namuntlha siku va kha va ya kombisa ku vilela van'wani va tivisaka leswaku vona va nge he tlheleli emitirhweni
0: hawu
1: ya hi mhaka ku ri lucky casual i swimalani leswi va swi kumaka van'wani va fanele va khandziya mathekisi va fanele va hakela tirente vana mindyangu ka dyiwa kaya ka hlambiwa se hey
0: mali ya koho kahle mali yo nkinga kahle kahle
1: mali inkinga swi la ku loko vo tala loko swi landzisa kahle loko ku ri ku a ku nga ri mali ku va nkinga no tirha vanhu lava nga ta tirha
0: igaske kuna hungu mingiseriwa GSFM makumisani magenta ku ri palamente kumbexani ke yindlu leyi a yi kulukumba tikweni ra Afrika-Dzonga yi xupula munhu wo fana Davis Skhosana xirho xa palamente xa vandla ra MK party hi ku n'wi suspenda 15 wa masiku eka migingiriko ya palamente hi nkarhi lowu a yirisiwe ku nghenela swa migingiriko hinkwayo ya palamente ku nga swa timeeting njhekanjhekisano na mintirho yin'wana ya komiti eka 15 wa masiku lawa ya a yimisiwe wona a nge voni muholo wa ku katsana ti-allowance tin'wana a nge swi voni swo swoleswo palamente yi kume leswaku ri Skhosana u tshove emilawu ya matikhomelo hi ndlela leyiwani u tsandzeka ku vika leswaku ri khampani ya mahungu yan'wana ya yi tirhaka epalamente leyi vongo i uvo u fihlile epalamente leswaku ri i khampani yakwe number 2 u kumeke a nga tikhomangi kahle loko a ta va a rhuketele no chavisela journalist ya Newsroom Africa hi nkarhi lowu a ri na interview na yona kasike Skhosana kumbexani ke Mazolman a nga yimisiwangi hi MK party kumbexani Jacob Zuma kambe ke u yimisiwile kahle feleke hi palamente ya rixaka ya Afrika-Dzonga swi hundlahundla sweswiya swo va ku loko ku ri na mitirho n'wina mi hoxahoxa vanhu va n'wina hi tikhonakhona mi nga vuli leswaku etikhampani ta n'wina ti tirhaka se u yimisiwe ntirhweni
1: without pay
0: ya
1: phele kuma nkarhi lona a na ti-savings nyana ti nga ri kona loko se va n'wi veka na ku tshama phela ku tolve ku pfuka i ya kun'wana loko se u ya tshama na mihlekete se a ya ha function kona mingiserisirafayama ha famba swi nga kahle ka ra namuntlha siku hi va hi kha hi kuma kahle ku heyi vana exikolweni a va le ku endleni ka swona va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku na n'wana loyi a va a kha a suka etindhawini ta le Thai exikolweni lava va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku heyi n'wana loyi a va ku a kha ri ka malembe yena ya vu teenager lava va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri xin'wanani lexi xa hina lexiwani tanihiloko a ri mudyondzi i va a kha a tikumi a kha a balesela vadyondzikuloni va ntsevu hinkwavo ka vona lava va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri va hundzini emisaveni hinkwavo ka vona exikolweni a handlenyana ka Bigbok wa vuntlhanu lava va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri sweswi swi humelele andzhaku loko a va a kha a teke xibalesa xa vakokwana wa yena kaya a tlhela balesela vakokwana hi nga swi tivi ku mhleketo ya yan'wana a ri njhani hi ndlela yaleyo i fike njhani ka ku va i nga chavi i teke xa kokwana wa yena ku ze loko ka mitirho yo tala ku fana va xiphorisa a va pfumeli ya i fane i va yi kota ku va yi kha yi xi hlayisa se hi leswi swi mhaka leti nga kona i xi tekile ka hlaya balesela vadyondzikuloni exikolweni i timhaka to chavisa leti
0: Alright, it's also gaming 0G75K from Bakasha Felicate and Sikanwa, Sukarna Motelica Shondo 106.0, Eleka Rito Rashaka, Isaka Felicate and Kawa Timitang and Akasha Felicate, Awaralia Yan Sebu, Vaka from Bakasha Mixer, Along Tin Kasha Kamahunga from Motuinik and Sikanwa, Sukurana Munta, Rikwinuna.

0: wa yini ki va khomela ku ri hi vona vanga ngupfuna ku va a teka stomp ku senderiwa vatswana
1: ho hi va wola ka skemara
0: va endliwa ka skemara a nga kidnapiwangi yes a lot of kidnapper kambe vumbhoni byi humelerile handle hinkwaswo ku ri boti a lo the kidnapper kambe hi ku se hinkwavo na hepe i nandzu sweswo va tekwe tintiwo hinkwavo ka vona
1: vapfaleriwini
0: va ri ntlhanu ya va vapfaleriwini se loko ku ri le kaya i le ku ringeteni ka ku ndla sweswo mali yo tirhiwa n'wana mhani i nga zangi swi hleketeni ku hehe hikuva sesi hikuva boti hikuva tswari va na mali swantswo ya kombela kunene
1: allright ka sike va mfumo wa Afrika-Dzonga va vula leswaku ri munti wa khale ka president Zuma lowu nga eKwaZulu-Natal enkandla private property hambi i private property hambileswi wu nga tiyisisiwa u nga tiyisisiwa tanihi NKP national key point ka sike a va pfumeleriwi hi nawu ku teka vulawuri hi ku lunghisa leswi nga onheka emuntini lowa ka sike ku vikiwa leswaku ri ku na swo tala leswi swi faneleke ku lunghisiwa eka home state tanihileswi ku nga na swiviko swo onheka no hahluka kan'wani ka mfumo wu vula leswaku ri wu ta langutana ntsena ke na swa vuhlayiseki emuntini lowuyani kambe ke swa swivala swa ti-swimming pool na leswin'wana na swin'wana laha a swi nga hahluka kun'wana swi ta vona kahle veleke hi n'winyi wa ndhawu ku nga yena veleke Jacob Zuma hi ndlela yo yaleyo nkandla yi sasekini
0: nkandla yi sasekini swinene nkandla yi sasekini mi nga ri va leswaku ka nkarhi luwa president Cyril president Jacob Zuma va ha ri president a va tshama va kha va komba ndhawu liya yi saseke swinene kambe mingisa ra mina hanangute kahle eka hungu hi to vula ku hungu rhetisa tanihiloko nkarhi siku va kha u tsutsumile hi va kha yi kuma kahle mingisa mi ku mi swi tiva ku eka swikolo swa ti-public swo tala vo tala va heta va va kha va kota ku va kha va lunghisa kambe ka ha na swikolo leswi tirhisaka ti-toilet kumbexana swihambukelo swa maguji leswi swo ka swi nga ri ku kahle kumbe hygiene yo ka yi nga ri ku kona eka swichudeni kumbexana vana va hina makaya va va kha va hlamusela kahle mingisa ra mina ku heyi va Limpopo Department of Education va va kha va hlamusela ku already 600 wa swikolo leswi nga kona kwala Limpopo va kota ku va kha va kota ku swi pfuna hikuva va kha va swi lunghisela swihambukelo va kota ku tirhisa swihambukelo swo gwedla ku tlhela ku va na vapfuni lava nga ta va kha va pfuna eswikolo ku va kha va basisa ndhawu liya kambe va kha va hlamusela kahle vona education MEC mavumakhanya ku va kha u ya emahlweni na ku va u kha u pfuna hikuva ku hangalasiwa kumbexana ku va ku hungutiwa ti-case ta ku va vana eswikolweni va wela eka swihambukelo
1: i mhaka yin'wana ni ku yi nga tsakiseki hi ka siku na rin'wana ra hungu ra ku hetelela na ku ri kumaka sweswi wa va kombisa timhakeni ta ku masocha ya Uganda ya etikweni ra Gaza ka sika tiko ra Uganda ri vhotile epalamente ya rona tolo ku rhumeliwa kahle vhele kumbe ku rhumela kahle masocha ya wona etikweni ra Gaza emiddle east ka sike Uganda ri ta va xiphemu xa ISF international stabilization force ku ya joyina kahle matiko ya wana ya ntlhanu ku nga Morocco, Kazakhstan na Kosovo, Albania na tiko ra Indonesia ka sika matiko lawa yanike ya tawa ya xiphemu xa 20,000 wa masocha ku tirha etikweni ra Gaza ku vona leswaku ri vuhlayiseki byi va kona eka vaakatiko masocha lawa ya hayitela kumbe ku ya endla kurhula kumbe peace mission ya ku endlela ka leswaku ri ku va na kurhula eka vanhu va le ka Gaza ka sika va kombisa timhakeni ta ku ri masocha ya Uganda ve ri amanyenyeli nakona ke mabutho ya Uganda ya hlawuriwile tanihi tiko leri roxa ra Afrika leri nga hundza eka swiyimo swo chavisa swinene ngopfu etinyimpini eSudan na le DRC na le ka swin'wana ku swiyimo swin'wana swo chavisa swinene ngopfu ka sike matiko ma ta reporter eka Board of Peace leyi nga tumbuluxiwa kahle feleke President Donald Trump wa America bodo leyiwani yi nga na matiko ya misava ya 31 lawa ya nga joyina bodo leyiwani hi kwalomiyani ka va $1 billion ka gingiri ku leyiwani yi ta sungula loko Hamas na IDF Israel Defense Force va ta va va sayinile ku yima ku lwa laha IDF yi nga ta suka eGaza loko va Hamas yi ta va veka matlhari ehansi Hamas na Israel va le ku vulavuleni hi mhaka leyiwani ka sike leswi swi ta endlaka loko ISF project etikweni ra Gaza ku ta ringeta ku pfuxa tiko leriyani ri nga hlakatiwa hi nyimpi laha ku nga hava nchumu laha vanhu va tala va tshamaka ematendeni ku na ku lunghisiwa Gaza xem
0: Yeah, abayilungisi tanihiloko se swi tala swi ka swi va swi kha swi onheka hi ndlela yaleyo. Kambe va yingisela vachisa ra famba hi khensile ku va hi kha hi famba swin'we na n'wina eka awara leyi ya ku sungula leyi. Ayisimeni kahle eka awara ya vumbirhi.
1: All right, hi kona Cool BFM, fambisa ri kahle na vavakhwazi.

0: zwa inkulumelo wakona mixer wa GCFM sako is Friday mafara zozo ramthandle rinene ka wena mixer tinzawo into kwa mana bana kwena mixela kahle virkona har kana ngono ko pampar loaded eka ntenga wa sukura namuta ukabeya ka xengeli xi ya xa swi nsimwandi
1: swi ya la momtla hi kuma simulator timbera mixer mina stiba ku hi khona impela loko ze ku kuma fara zozo itona hi tinsimu ta kona ku hi khona impela liya ka weekend masim tinsimu titele man tinsimu titele right.
0: Naka mbe ngari balu kensaro ngilo kama lefani.
1: Yes. Nga oloba mwine sham. Kensila maunga awara ya mune. Ngari balu mingisara mina kwa taba amti. Sala katlina shpemle sha tam gange. Eka awara liya ya msebu. Kambe ke hafa mba shungu. Tisi mtikon.
0: Mingisir nan semo timbir la. Kola ufan kila webzela. So ule resimu iramana. Sona kebita resimu imani. Resimu ura number two. Resimu raman. Na sona kebita resimu imani. Number one ya mena wena. Ikan tlikan wasi kurana mwota hile ye.

Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshengisa Vuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena? Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-casing, PVC popo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka endla ti-Odex drill. Naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika.

0: yimelin karu wena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisa na hina eka 0153060265 kumbe 0763158080 usanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshweni ehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuku water drilling tsundzukani mina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela
1: Estilo Samba na Mosa Mingari Ampari Loaded 326 Nindega

0: baba kava kubena nga iso aka government kure swinga banjani government kuba yona iba ku ikhaina kekela nzaudia vanhu vako high kona njani government iba ikhai kuri yona iba ku ikhaina ngutela nzaulia kuri ku inzau ya private kumbe nzau leyi iba ku ikhai yi belonga eka unwanyana kungabona president Zuma sisitukomba ingaku sikombele sesho ashi amkeriwangi
1: right ekaske kuna tingena kahle feleke tindzawani leti tala vo China hala kuna ndhawu yin'wana a Bangkok loko ingena kahle Bangkok kuna xitikwanyana xin'wana xi thewe xitive kahle leswaku le Thailand laka siku ra tolweni a ku ri na bolo ya minenge kumbexani ka ku ri na ntlangu wa bolo ya minenge lava nga tele loko va ri ra ku tlangeni ku laha ri nga fika ri va ri ba vanhu va ku ringana vanharhu ri handle ri nga ba egrowundi hi ndlela leyo va kombisa timakenta ku vanhu lavanharhu lava ri nga va ba hinkwavo ka vona ke va hundzini amisaveni kasi va kombisa timakenta ku match a wa yangi emahlweni kuve kuve mhangu ya ku chavisa swinene ngopfu etindhawini letiyani ke nakona lightning leyi nga va kona ya ha ri ku va hlamariseni kumbexani ke loko va chaviseni namuntlha na sweswiwaku swi ndle njhani yi ta ko kwala groundini fika yi ba ti players a ku ringana tinharhu ivi ti hundza
0: emisaveni anape mi nga ri va leswaku ri hati ra a ri kahle lero swa chavisa chavisa heyi i nge ma va vona ku nga mahlweni ku etlela hi kurhula heyi sweswa ku ri swihungwani mingisa ra mina tanihiloko kha va ku ri mpela hi ya kahle ka mahele ya vhiki yo pfumala ntanga na tshemba wa ha hlayisekile
1: na ku kasi miyingiselo ka ri mina keni vanhu kha ni yi huma kahle ndlela leyiwani hi ta sala na khazi va yisati la ku fikela kahle velekele ka orland sewo main gimetini kahle nongonoko ni huma kahle velekele risimu ra lowa mfowethu la verimani xa njhana lexa mfowethu le hojima xiho risimu ra ku ri nga thiwaviriwa ku berimani ro miyingise ri luya wo yi le a
0: Nigeria
1: a vo munhu wo pfumala xilefu
0: a ri traumatize n'wana wa hey, ku ya tindhawini a hi swipapalateni ku rhandza swilo kambe ke hi ta hanya ku hi nga rhandzi swilo hlayiseka

Let's have a poll. Shoko show. 073 03 03 754. This is P. Water Billy.

Impela bakwi be alone longolo kuri kona mingisira wa mina ngazangi u ve ri wexe bana hi swivundza nongonoko xikan'we na Jisana family va yi kha yi ri kona ku ri va leswaku tanihiloko namuntlha ku ri wa mutlhana minongonoko hinkwayo hi leyi nga ta yi kha yi kota ku hungasa kahle hinkwakonkwako van'wani mi rhandza ku oxaoxa va ma late hours kambe ke i nga oxa kahle yi kha yi yingisela kahle Jisana family eka 106.0 Magaza FM.

Mingisava mina loko tisela kahle vunanga byo hlamutseka eka awara leyi ya ku ri ndzi haki n'wan'wana swi tivi leswaku na ku siya kahle mingisava mina a hi vane na weekend leyo saseka a hi hlayisekeni hinkwakonkwako kambe ke minongonoko hinkwayo yi ta yi kha yi landzela weekend a yi vi ya xiyimo xa le henhla yi nga tisile swo biha a yi tisi ntsako ntsena mi ni murhandzi swi nyawula mingisava mina nga rivala leswaku we are the voice of the nation hlayiseka

nkarhi veka kahle ka timinete leti ti endlaka tinharhu ri karhi sukele ka awara ya tsevu siku leri ra vunkombo ka n'hweti ya Mhawuri lembe ka ri 2026 loko mi swi twisisa sweswo va ri karhi nghena kahle eka nongonoko wa ta miganga loko ka siku ra namuntlha hi nga ta va hi languta eka machi lowu nga va kona eka tindhawu ta ka Malamulele hi ku rhangeriwa va xiyenge xa xiphorisa ta tlhela yi khumba nakambe eka n'wangulo hi matsalaninkulu wa vandla ra ANC Fikile Mbalula hambi ku ri holobye wa vuhlanganisi bya matiko mambe Ronald Dlamula eka xirho xa le henhla ka vandla ra ANC ku nga Dr. Nkosazana Dlamini Zuma na ku va hi languta eka masipala wa Greater Tzaneen lowu va ka yisa emahlweni na yan'wani ya mapfhumba ya vukorhokeri eka vaaki ta languta ni le ka migingiriko ya ku hlaya leyi va ka yi ri karhi yi simekiwa loko hi languta eka n'hweti leyi yi va ka yi languta ngopfu eka vaxisati ta khumba.

0: leswi khumbaka eka tlhelo ra xiphorisa na ku languta eka malulamisiwelo ya mihlawulo va xiyenge lexiya xa IEC laka siku ra namuntlha va nga burisana na vateki va mahungu ta tlhela nakambe I va na vuyeni kusuka eka va xiyenge xa SCI kusuka eka tindhawu letiya ta ka Siyandhani la ka kotara I ri karhi sukile ka awara ya ntsevu sweswo hinkwaswo leswi nga ta va ri karhi swi languta eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha khensile n'wahan'wana loyi a ri na n'wina ka awara leyi ya ku hetelela a ri swaku ta va na n'wina nakambe ka siku ra mundzuku lama amukelaka ndzi lunghile wa ka malepani ta fambisana kun'we ku kondza ya fika eka awara liya ya nkombo ehondzeni la loko vuya hi ta va hi languta eka hungu leri nga ta hi sungulela nongonoko eka madambi ya namuntlha ri pere
1: meyere manana thandizitha u rhamba vaakatiko hinkwavo va giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaxinuna na vaxisati hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball mitlangu leyi yi sungurile hi n'weti ya july a giyani stadium hi mugqivela na nsoda kutani yi ta fika emakumi hi ku hela ka august 2026 mabodo tlhavani a swi laveki a hi yeni hi ya hungasa kasi vuxokoxoko ti hlanganise na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe Petrus Mashinji eka 063-628-5835 Environment, Tourism, Agriculture and Mineral Resources thrives for economic growth.
2: Masingita Mall limitisela Carnival Flights. Bunga sile jivoni ngagami.

0: every moment.
1: Xana u karhele ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 078 eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Dalikanga 627 ni matambu la minyika timhaka letaka. Dalikanga
2: ivuyisa sweswo emavhengeleni nkarhi ku ri veka kahle ka timinete leti ti endlaka nhungu ri karhi hi sukile ka awara ya tsevu. Langutene ka hungu leri va ka ri karhi ri hi sungulele ka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha. Hi vone machi lowu nga va kona ka tindhawu leti ta ka Malamulele ka masipala wa Collins Tshabane ku rhangeriwa hi va xiyenge xa xiphorisa kun'we na swin'wana swa swiyenge leswi khumbekaka eka mfumo lava va ka va ri karhi va lemukisa vaaki ku va va nga tshami va miyela loko va ri karhi va hlangana na ku xanisiwa loko ku langutiwa eka mhaka ya madzolonga ya swa rimbewu.
3: Liko ri kha vathu vothe vo swi kona uri na misirive na heli ḓuvha ri khou pfa ri tshi khou livhuwa ngauri zwo konadzea ndo ri ndi tshi khou tsheka hafha ri khou tshimbila ri khou matcha nda wana uri ro kona u swikelela more than thousands and thousands wa community ya hafha ha Malamulele

0: ntiso mahashi eka nkarhi lowu nga le ka wona pfhumba ra hina ri langutane na mhaka ya examination camp leyi nga ta sungula hi October ka swikolo sweswi hi nga swi hlaya va kombisile ka xikolo xa Famanda normal nga yi ta teka 6 weeks and then ka xikolo xa Kheto va kombise nga ku yi ta sungula a week before exam. So nhlangano wa hina sweswi aka social media hi pfurile ku hi kombela swihanano eka vanhu va community ya Giyani na van'wamabindzu ku va ta va hi pfuna ku va hi karhi hi ta kota ku fambisa pfhumba leri hi ndlela leyi nga kunguhata hi yona.
1: Loko ko va ku ri na vanhu lava lavaku va hoxa xandla leyi mi endlaku tanihi nhlangano va va ri karhi va kota ku mela yini?
0: Okay, inkomu va nga hi fikelela eka social media eka Facebook hi siyandani crowdfunding initiative va nga tlhela va hi fowunela eka nambara ya 081 054 8443 hi na akhawunti ya Standard Bank ni nga tivi mahaxi ku ni nga yi veka emoyeni
1: mi nga yi hlaya
0: akhawunti ya hina tanihi siyandani crowdfunding initiative i 102 605 63 062
1: loko hi kha hi pfala ku nga ku ri na swin'wana leswi swamila ku swi hundzisa mi kuma ku mi a ni nga swi lulamisanga ku ni mi vutisa i less than a minute
0: ku ngo va ku tata ku khensa na ku lava ku kucetela va makwayo ya seketela eka mapfhumba lama hi nga le ka wona na ku tlhelela ku tiyisisa ku xikolo xo fanisa na xikolo xa Kheto i xikolo xin'wanyana na xona xi nga central ngopfu eka vanhu vo hlaya van'wani va ngo swi teka ku i xikolo xa ka Siyandhani kumbe xikolo xi nga le misaveni ya ka Siyandhani mara xi humese swidyondzeki na swidyondzeki hi ku hambanahambana ka miganga. So leswi hi kombelaka swona hina ko va ku vanhu a va landzelerisi Siyandhani crowdfunding eka Facebook va hi pfuna hi swihanano handle ka sweswo muhaxi i ku khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wona tanihi Siyandhani crowdfunding initiative ku va hi ta kota ku vulavula hi pfhumba ra hina leri hi nga ta va hi langutane na rona. Inkomu
1: khensile swinene.
2: Na miganga 627 ni madambu la minyika tumhaka leti hisaka na miganga
1: karhi wisa sweswo nkarhi ku ri vekeka timinete leti endlaka makumembirhinharhu hi ri karhi hi sukile ka awara liya ya ntsevo ya seni mahlweni ka ku va hi languta eka yan'wana ya mahungu lawa ya kumekaka ya ri karhi ya famba emahlweni hi languta eka ndzawulo liya ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo lava nga kombisa leswaku va kote ku va va kuma kolomu ya ka madzanadzana wa swikolo leswi va nga kuma leswaku a swi hlayisekanga loko hi languta eka tlhelo ra miako lava nga va ri karhi va swi rhangisa emahlweni leswaku ku ta va na ku nghenelela kusuka eka ndzawulo MEC wa ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo manana mavungu lero le ra Makhanya hi loyi a nga va ri karhi a burisana vateki va mahungu mayelana na program leyi va ka kona eka xifundzankulu xa Limpopo loko hi languta eka tlhelo ra dyondzo la nga kombisa leswaku va tlhele va kuma mhaka ya leswaku 557 wa swikolo hi leswi ha tirhisaka swihambukelo leswiya swa magoji kasi 67 wa swikolo hi leswi swi nga akiwa hi ridaka.
3: Roadmap for renewal. I can confirm to our viewers that we have walked into every school, we have counted every crack, we have assessed every pit and came out with a plan to transform this system from the ground up. And as we start facing our past to build the future, we want to take you through the scale of what we have done. I think over the past several months,

0: Kulavula hi ti wings. Wishokoshoko 0747514932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandzi va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisela Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. And take the chance.
1: Latuma hardware gina malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Hi kumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90, kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. Laduma hardware yi pfula xitolo lexintshwa eLukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. Laduma!
2: What you say?
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill, naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mivilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

Lokususe sasemingiselwa mina namina ntombi yozenya ntombi lesikhonisa amaleza wazinjiva insatselwa kahlungwana nerintukulo mamjaji ngari smart nasera mamjaji ngamatole kamavuza kaya mbuya bafukile vanhu vana ntsemba rakupfumela swako bapfuke ni shawa ta vanhu hinkwaku kwaku kwaku miningisa kambere kona minjani na mipfukile ntsemba rakupfumela swako vanhu bapfukile mikume kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za mikume kahle ngweni mingava mp pulukwani mukopani mujaji ndatindawo tingweni namuhla nibone queen mujaji akaspa Queen Mujaji was around Giani. He was with Miss Angie Mutseka. I saw Queen Mujaji. Yeah, it was nice. and then JHB, Durban, Cape Town, everywhere. I'm sure that Queen Mujaji na mifukile. No man tell me that we're from Europe. Mifukile. No man jamal masukura na muntha. I tapula bula hi ni masukura na muntha. I tapula bula hi zaberi. Loya nga tapfala nkulukumba Hugo Bruce ungari ba leswaku mudzaberi loyi u fane a vuliwa hi xihatla ku vuriwa leswaku ka sikudera mndruku itaba ikari itwa leswaku imana nga ta vuriwa mudzaberi mingiseri wa mina so itaba ikari hi ri ya tindleve swinene leswaku imana nga ta vuriwa mudzaberi wa xipansha risaka saba fana bafana so loko ha ri kwalani mingiseri wa mina kulukumba Benson Mhlongo u va karha kombisa leswaku kulukumba Helman Mkelele kahle kahle ni anga swikota kuva a manager xipandis u kombisa leswaku na loko anga swikoti ku xi manager a ba thola unwane a bikona aka technical team ya mudzaberu la nga ta va karhi angena cause u ende swo tala so nhloko mhaka yena hi tsavula kusuka kwalaya hi ku vona ka wena u vona ingaku kulukumba Helman Mkelele vanga swikota kuva va rhwala xipani xa risaka xa Afrika-Dzonga ki kumbe va tshama tanihi un'wana wa vapfuneti wa vadzaberi lava nga ta thoriwa loko ku ri ku swi vona hi ndlela yin'wana tsutsumela ka WhatsApp ya hina u ni siyela nkandziyiso kwala ni ta tlhela ni ta ka tinqingho hi ku famba ka nongonoko vayingiseri va hina so va siku ra namuntlha hi timhaka ta coacha Bafana Bafana loko ku ri ku u ehleketelela un'wana ku a nga va kona ku nga ri yena a assistiwa nkulukumba a assista hi nkulukumba Helman Mkelele naswona u ta ni byela ku why u vula hi ndlela yaleyo miyingiseri wa mina ta va ni nga ri ku hlayela leswaku nkulukumba Helman Mkelele va tirhe njhani na nkulukumba Hugo Bruce loko nongonoko wo karhi wo famba miyingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi ka majiya masiku ra namuntlha mina na wena swi ta hi fambela kahle hi ta fambisa kahle kasi ni ta tlhela ni ku paluxela vatlangi lava va nga va sayina aka xipani lexi na Hungry Lion kasi ni ta tlhela ni ku palusela leswaku nkulukumba David Tidiela boss ya Black Leopard yi ri yini mayelana na PSL top brass nkulukumba Ivan Khosa na Manto Madala over the leadership conflicts mingiseri wa mina ta ku byela leswaku nkulukumba loyi u spita kwini u na vuxungu u le ku vulavuleni ka vuxungu byi kulukumba ta ku twisa kandziyiso koho leswaku u vulavula ku yini nkulukumba David a nga va lavi lavambirhi na katsongo a nga va lavanga na ku hleketela leswaku xipangelo xa ku Black Leopard zi ya lomu ya ka va Mavodacom va yisa lava karhi un'wana va nga va ku ha n'wi yiseni le hansi leyi u rhasa ngopfu loyi ta va karhi hi vulavula hi yena nkulukumba David Diela ta tlhela hi vulavula hi ku va xipani xa yona Stellenbosch xi sayine the veteran striker score machine xa Afrika-Dzonga ta ku byela leswaku va sayine mani miyingiseri wa mina kasi loko ha ha vulavula hi ku sayiniwa ka vanhu ni ri ku vuriwa leswaku xipani xa Mamelodi Sundowns va tiyisisini leswaku va sayine un'wana wa vatlangi kusuka a Dallas FC aka Major League Soccer akubyela leswaku i mani a nga sayiniwa miyingiseri wa mina kasi mahungu ma ku biha hileswaku mbekezeli wa ka Mbokazi nguva hinkwayo kumbexani lembe leri ta zeri ku gu a nga ri ku tlangeni ka mitlangu ta ku byela leswaku ku endleke yini mbekezeli wa ka Mbokazi miyingiseri wa mina mahungu mo biha kusuka ka yena tanihi mitlangu a hi swi langutele leswaku hi vona matlangelo ma kahle kusuka ka yena mujana lowuwa kasi hi ta tlhela hi langutisa kusuka aka nkulukumba
Owen Dagama a n'wutsundzuka ku boot Owen Dagama va va karhi va kombisa leswaku ku endleka yini hi vona na ti-project leti nga kona a Zambia na Ganta ku byela leswaku va vulavula va ku yini hikuva va hleketeriwa ku va nga dzabela xipano xa rixaka xa Ghana kumbe Zambia va ku byela leswaku ku endleka yini kwalaya kasi mitlangu liya ya MTN 8 wafa vuye nakambe mingiseri wa mina vuye nakambe ka siku ra mundzuku ta va yi karhi hi vona mitlangu ta va ni kari ku paluxela swona leswaku hi va mani va tlangaka na mani aka mitlangu ya MTN 8 2026 mingiseri wa mina hawu u tlonga go sa vola ka mitlangu leya MTN 8 u nga rivala leswaku timhaka ta MTN 8 ti ta na mali yo tala mitlangu ya kona yi talanga mara mali ya kona yi tele ngopfu mingiseri wa mina so you don't have to miss this one. You don't have to miss this one. Mitlanga MTN 8. Ndzi rhandza ku pleasurela yona leswaku mindruku kuva kha ku tlanga mani. Kunjani mingiseri wa mina nkarhi wa hina. Wi veka kwala ka quarter past 7. Loko ku 8 o'clock ndzi rhandza ku huma la tindlwini ta hina ta vhaxi. Kunjani da?

0: kubuyisazo semingisirwa mina na mina ntombi yozenya ntombi lesikhuni swa maleza wa zinjiba ni veni ku byela leswaku hi ta va hi karhi hi vulavula hi mutlangi lowu xipani xa Mamelodi Sundowns va nga va kombisa leswaku hayi jaleriwa ri kona aka xipani xa yona Mamelodi Sundowns naswo ri ta va ri karhi ri sungula migingiriko ya rona ku tsutsumatsutsuma na ku va va ri langutisa hi ndlela ya leyi nga fanela va va tivisisa va xipani xa yona Mamelodi Sundowns leswaku mitlangu lexikarhi kahleko entshabeleng u ve a kuma deal ya permanent ka xipani xa Mamelodi Sundowns jaleriwa hi ri vonini ka xipani xa yona Dallas va va karhi ri tlanga jaleriwani aka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va tiyisisa va xipani xa Dallas leswaku hayi ri kona ka xipani xa Mamelodi Sundowns naswo ri ta va ri karhi ri tlangela kona kusuka ka nguva leyiwa ku ya emahlweni so hi ta va hi karhi hi tiva leswaku jaleriwa ri sayine contract ya malembe mangani kusuka ka xipani xa Major League Soccer leswi vitanaka the Dallas ka kusuka le a USA so welcome vanhu va hala USA ku va va ta haleni a swi vi swi ka swi chavisa ngopfu so mara ku na bolo ni vone ti-game to tala leti ni nga ti langutisa ku na vanhu vo tala ku na talente yo tala ngopfu ka mitlangu leyi ya MLS ku na vanhu vo tala lava va ka va nga tekeriwi nhlokweni kusuka ka mitlangu leyi ya MLS kusuka kwale USA kasi loko a ha ri ka mitlangu leyi ya MLS hi kuma leswaku xipani xa Chicago Fires lexi tlangelaka hi the former Orlando Pirates Bafana Bafana defender mbekezeli wa ka Mbokazi va ve va tiyisisa mudzaberi wa xipani u ve a tiyisisa leswaku mbekezeli wa ka Mbokazi ku na mhaka yi nga endleka laha jaleri nga na 20 wa malembe ri ve ri kota kumbexana ri ve ri confirm-iwa leswaku la thangeni la ku na nyama yin'wana yi nga tsemeka ku tsemeka kusuka ndzeni so swi ta yi rhula kumbexana yi ta va yi tshame handle jaleriwa nguva hinkwayo kumbexani lembe leri hinkwayo ri ta ze ri ya hela ka mekiwa xure leswaku nyama liya yi vuyiseriwa so ve ri swi ta va swi kha swi teka nkarhi wo leha ku va a vuyela timhakeni ta bolo ya milenge miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi va hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini loko jaleriwa ri va ri karhi ri kota ku va ri vuyela aka timhaka ta bolo ya milenge so hi ta va hi karhi hi twa kusuka ka xipani xa Chicago leswaku ri fika kwini hi ku va ri ri hola a nengeni wa rona i jara ra ku tlanga kahle ni langutele leswaku loko xipani xa Afrika-Dzonga xi tlanga na roho ri fanele ri va kona ni swi tivi leswaku ka nkarhi wa sweswiwani position leyi ya rona yi ta khoma hi mani cause lembe hinkwaro yi nga rivali leswaku kusukisa hi September hi ta va hi karhi hi tlangela mitlangu leyi ya AFCON 2027 a wu swi tiva AFCON 2027 so a ri laveka jaleriwani mara hambiswiritani swi tikombe ingaku jaleri ri ta va ri nga ri kona hikokwalaho ka injali leyi nga va yi humelela ni te jaleriwa la thangeni ra rona la thangeni nyama yin'wana yi tsemekini kusuka ndzeni ha ya handle kusuka ndzeni vanhu va vona vanhu lavo vo tsutsumatsutsuma ku na tin'wani ta yin'wana ya misiha u kuma ku ya tsemeka mara hi nga yi voni handle kwale ndzeni kwale yi boheka ku va va karhi va hi langutisa leswaku madokodela va nga yi phencisa ku yini so hi leswi va ku swi kha swi endleka ka yena mbekezeli wa ka Mbokazi a hi swi tsakerile leswaku a ta ta hi pfuna loko xipani xa hina xa Afrika-Dzonga lexi xi nga na ka group ya a swi tiva leswaku Afrika-Dzonga va le ka group D ya ku qualifyela ku ya ka AFCON 2027 u nga swi tivi swi tivi miyingiselo va le ka group D va na xipani xo fana na Guinea Eritrea Kenya swi vula ku I think group leyiwani yin'wana ya ti-group ta week Afrika-Dzonga va fanele va hi make sure ku va qualifya laniwa Guinea Eritrea wa swi twa na va Eritrea a swi twali na mavito ma kona se Afrika-Dzonga yi fanele yi komba ku leswaku a ma twali mavito lama va nga ti va ta duma hi hina se vanhu va sungula ku langutisa va ku navela Eritrea ku na matiko ma va Eritrea so Afrika-Dzonga yi le ka group D yi ta va kha kusukasa hi September va ta va karhi va tlanga mitlangu leyiwa so jaleriwani TLB ri ta va ri nga ri kona hikokwalaho ka ku ri na injari loko hi tlanga ntlangu wa mitlangu ya hina hi September na xipani xa Guinea na Eritrea hi September ri ta va ri nga ri kona naloko hi va hi tlanga hi November na xipano xa Kenya back to back fixture ri ta va ri nga ri kona so hi swin'wana swa ku vava loko swi ta ka timhaka ta majahani lama hi va ku hi karhi hi ma tshemba leswaku ma fanele ma tirha hi matimba i ku kumeka ri nga ri kona so a ri kona jahani leriwani ka ku va ri tiyisisa leswaku Afrika-Dzonga le ndhaku leyi khumbi ra hina ri va ri tini n'wana ntshembo ku ta va na van'wani ma nga ta humelela ku ta pfala tintangu ta yena mara tintangu ta mbekezeliwa ka Mbokazi hayi ha ta lava maybe munhu wa ku wa ta bebriwa i tiyini misaluyana ende tlanga kahle ku teke nkarhi ku va Afrika-Dzonga ra yo fana na mbekezeliwa ka Mbokazi loyi a nga a ti tshembaka a bolweni a nga khekhelezeki vanhu vo fane va Aaron Mbazu mukwena le ndhaku leyi va ni ta swin'wana swa ku hayi a hi vulavula hi vona hi vulavula hi vanhu vo fana na va mbekezeli wa ka Mbokazi imeni ikone va tini va hisa lavawani so we are expecting ku Afrika-Dzonga yi kumeka yi kuma solution ya ku va yi pfala jaha leriwa a hi siku kwalani ka mbekezeli wa ka Mbokazi hi langutisa leswaku the a ni ta ku i veteran leyi coach ku lukumba Owen Dagama ku vuriwa leswaku ku lukumba Owen Dagama ku na ti-opportunity timbirhi a nga va karhi a ti rejecta opportunity yo sungula i ya xipano xa rixaka xa Zambia ya vumbirhi i ya xipano xa rixaka xa Ghana i va karhi a rejecta ku hayi yena a nga swi lavi ku va a karhi a coacha swipano sweswo inkulukumba Owen Dagama so hi ta va hi karhi hi vona leswaku va kha ku endleka yini ku ya mahlweni inkulukumba Owen Dagama kumbexani va lava ku khocha xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga ku tiva ma mara ka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va rejecta ti-offer leti va kha ti ta leswaku vo va ta va karhi va tlanga kumbexani va ta va karhi va pfuna swipano ku va swi kha swi tlanga miyingiseri wa mina Msiritan nkarhi wa hina wu vekela ka 16:08 loko o'clock ta va ni kha ni humala tindlwini ta hina ta vahaxi a hi languti fixara ya MTN 8 wafa ya hiswaku loko u langutisa MTN 8 u langutisa fixara leswi yi nga tshamisa swona ta kota ku swi vona leswaku ya tika loko nanguta fixara ya Durban City na xipano xa Orlando Pirates u ta kota ku swi vona leswaku i fixara ya matimba swinene Durban City hi yin'wana ya ti-team leti loko xipano xa Orlando Pirates ka nguva leyi nga hela xi fanele xi teka league hi yin'wana yi nga siveleta ku Pirates va nga teki league hi ku olova yi dirowise xipano xa Orlando Pirates yena Durban City a ka nkarhi wa sweswiwani yi vuya na xipano xa Orlando Pirates ka wafa wow it's going to be interesting game ka siku le ra mundruku half past 3 o'clock ntlangu wa kona wu ta va karhi wo sungula exikarhi ka xipano xa Orlando Pirates na xipano xa wena Durban City mingiseri wa mina so we can't wait to watch this game kasi ntlangu wun'wana lowu nga kona hi sota i ntlangu exikarhi ka xipano xa yona AmaZulu uSuthu kulukumba 10111 1000 va ta va karhi va lava ku hi komba leswaku vo va dume yini loko va hlangana na xipano lexi dzabelaka hi nkulukumba Cedric Kaze le ka xipano xa Sikhukhuni I think it's going to be an interesting game this one. Game ya Durban City na Orlando Pirates na Steven leswaku va phahlala na Marieta mara this one is going to be interesting game ya xipano xa Sikhukhuni na xipano xa AmaZulu. I want to see this game. Ndaku ya bona game leyi one leswaku i va mani va nga ta va karhi va hlula aka game yo leyi one. We can't wait at all ku vona mitlangu leyi one. So ka siku lera mduku mitlangu yi kona Orlando Pirates Durban City MTN 8 ta va karhi vona leswaku at the defending champion going to be beaten or vata continue na good wins leti vata endlaka ka mitlangu ya MTN 8 na a swi tivi mara swi tivaka ku Mamelodi Sundowns veri i nkarhi wa vona leswaku va wina MTN 8 sweswiwa is it a swi tivi leswi swi tivaka ku mitlangu ya bolo yi vangela torha kasi yin'wana mitlangu yi nga kona miyingiseri wa mina i timhaka ta ti-quarter finals ta mitlangu liya ya WAFCON ya vaxisati miyingiseri wa mina leyi humelaka le a Morocco hi ta va karhi hi vona mitlangu leyi yi va yi karhi yi tlanga I can't wait yin'wana ya mitlangu leyi when you watch them you will know that a ku nga olovi Cameroon va ta va ri na xipano xa yona Nigeria kasi Ghana va ta va ri na Malawi How's that? So Malawi will get the quarterfinal. Kuna generation yintshwa ka Malawi ka xipanxa xa vaxisati ka Malawi lava nga kona va vandlaka leswaku swilo swi endleka. So we are going to watch the quarter finals in Soto. Mitlangu leyi ta va yi karhi hi vona hinkwayo hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini. Ya a hi tlhelele ka nhlokomhaka ya hina mingise va mina ni ve ni ku butisa leswaku hi ku vona ka wena ni vona ingaku nkulukumba Helman Mkhelele a nga swi kota ku va mudzaberi kumbe ku thoriwa un'wana ivi then va n'wi vekela yena ahansi ka munhu luya na. Hi ri ni teka miyingiseri wo sungula ni twa hi yena leswaku u va a karhi a angula a ku yini loko swi ta ka mhaka leyo nandziha leyi. A hi twi muyingiseri wo sungula leswaku u ri yini mhaka leyi.
1: Riperile vutomi ezinya. Loko ni ta nghenanyana ka mhaka ya nkulukumba Xidiyela ne. Nkulukumba Xidiyela xipano xa vona a xi nga perfom kahle, xiyo ka xi nga perfom kahle. Loko vo langutisa xidini ku va ka prim ka lexiwani ka PSL loko xi ta huma hi 2021 loko xi ta luza xi ke xi fayita loko xi ta luza ka Cape Town City xi ta luza hi 2-1 na swi hleketanyana a ku ri it was June a va ka va nga ri ku perfomeni kahle. Leswiya swa ku yiniyini xipano loko xi perfoma kahle hambiloko ka technical leyi mihle mi nga khomani kahle ku hala ka otio mara loko team yi ke yi perfoma kahle team yi nge ri ni rejetiwi timhaka to n'wina a mi le ku khomani kahle loko team yi ke yi perfoma kahle. Team na yona a yi nga ha perfomi kahle since team ya vona wo Xidiyela yi ku va rhangisa xiphiwa a ya ha vangi yona lerero ku vulavula hi to tivulavule navo hinkwenu lalimopo xipano xa Bigleyband a hi xi rhandza swinene a hi xiseketela swinene na hina hi ti kuvava ngopfu loko xipano xexo ti kuma xikarhi xi relegetiwa xi ya ehansi se na swi vona ku le hansi ku xi vuyala swa tika swinene lero ku komba ku vatlangi vona hi voxe a karhi va tlangi lava nga tlangi ka bolo ya serious a va ri tlangi ka bolo leyi nga serious xipano xa Leopard hayi xo ka xi nga ha ri xona hi nga nghene ka timhaka ta miholo kumbe yini xo ka xi nga ha ri xona mavona ku fana na nkulukumba Jomo Sowore na vona i wun'wanyana loyi a na vona hi switiva ku ri a ku ri one of the best player producer na Limpopo hi vona vanhu lava producer tiplayer na vona xipano xa vona xa vuxa Jomo Cosmo xikwi a xa ha ri kona ka PSL hi ri xi gini ku huma ka PSL na xona leraro ku rina ka nkulukumba Diyela va vona timhaka ta ku safa yinini hawa vatlangi wo ka va nga ha ri ku nyika swona team yo ka yi nga ri performing. Timo ka yi nga ri performeni a hi nge ku ri va timhaka ta ku muholo a vatlangi va golo loko kume njhani but vatlangi i ku vo ka va nga ri ku performeni so hi nge vanhu va to tala ntombezenya nkulukumba Xidiyela a va endleki xipano xa vona xi tiya loko va la ta xi kuma xeka ka PSL laha ta vuya ka PSL a wu fika njhenjheni i fika eswitweni u fanele u tirha kota ku fika ka PSL and ko wo perfoma kahle ka PSL ku hava u lari migetiwa u khe yi perfoma kahle a swi kona sweswo ntlangu wa bolo ko fanele ku pfinyiwa swinene swi nga swi ri kona swikandzani leswi vhele swi nga kona ku hala tiofisini ta vona but va nga vuli xipano xa vona xo vengiwa loko vo tlanga kahle va fanele ti-players vo ti qualifya ku vuya ka PSL na kwale ka mitsepe ma swi vona ku ri field game so hi nge vuli timhaka ta ku ri yi le padi yoe vo fanele they must fight ku va va vuya ka PSL and then va kota ku va va tlanga bola ro vonaka no inkomu tumbezenya hi nga valavuli ngopfu epapakoti qualify date
0: khense swinene wa swi twa leswaku mhaka ya vo va yi veka va kombisa leswaku xipano lexiwani a xo zondhiwa swo ka swi nga performangi kahle a hi ti wun'wana leswaku yena u ri yini hi tinhlokomhaka timbirhi leti nga va ni ka ni ti veka hambi ku ta na Black Leopard hambi ku ta na mudzaberi wa xipano xa Bafana Bafana swi tshamisekile ri ni teka miyingiseri wo sungula laha ni twa ku yena u ri yini jisera femelo hi mina loyi bava
2: uvulavela boti xikereke famakoxi hansi ka vukosi bya kariseni
0: ni mi twa kahle bava
2: hi twala milandzu la hubyeni Helman Mkhelele wa fita ku a nga xikoxa Bafana Bafana i munhu la nga tlanga bolo nkarhi wo leha na experience
0: ya
2: and then a Bafana Bafana yi tlangerile na xipano lexikulu xa le South Africa Orlando Pirates xi tlangerile and a huwisa u wine tikhapi to tala ngopfu hikuva ri man of the match kuva a ri leading score se mi ni vona ku loko Helman Mkhelele wu faka hi ka Bafana Bafana ha hi ta pfuxa nyana
0: nikhese swinene a ni ri
2: kumba hi ti jika hi teka World Cup siku rin'wana
0: nikhese swinene boti xitereko
2: tangi tombeze
0: Okay, very kahle muyimisa loyi wani una experience yo tala wena uri yini una experience Spanish Africa Dzonga vaze vakuma bronze ka mtlanga ya AFCON 2023 Spanish Africa Dzonga xi tlhele ka group stage xi hundzini ka group stages xi ya ka ti knockout ka mtlanga ya World Cup ari kona kulukumba Helme Mkelele ana wa fita kuva anga khoma xipande xiwani u swi vonile swi kulukumba Hugo Bruce anga vakara swi endla a swi tivile swi tivaka ku mtlanga ya bolo nkarhi na nkarhi itana swi hlamarisa vangona hi hlamarisa va hi nika van'wani hi nga va tiveki Afrika Dzonga ku vula ntiyiso ti coach tala Afrika Dzonga a va ti rhandzi kahle kahle ku ri ku coach leyi nga teka African Cup of Nation i nkulukumba Clive Buck u wa kwala Afrika Dzonga so why can't you hire African coaches kusuka kwala Afrika Dzonga u nangutisa ku at least loko wo kuma un'wana a nga tshama a tlanga bolo kumbexana a nga endla swona Afrika-Dzonga kumbexani a nga endla swona ku swipani xa hina xa Afrika-Dzonga xi va xi kha xi kota ku tirha hi ndlela leyi nga tshamiseka i ri hi tsumela ka Facebook page ya nangutisa leswaku ku na yini kwalaho ka Facebook page miyingiseri wa mina i ri ni nangutisa laha hi vona leswaku ku tshamiseke yini ku ndlaka yini laha miyingiseri wa mina vona ni tshemba na ku pfumela leswaku loko tiphineni nongonoko wa Sportville na mina ntombi yo zenya ri ni langutisa leswaku namuntlha i vamani va nga hi tsalela va hlayini vanhu va nga hi tsalela miyingiseri wa mina na khensa n'wina hinkwenu ni nga ni tsalela aka nongonoko wa Sportville masiku lamawani loko ni fane ni hlaya ti-comment ta hina ni sungula le hansi le ni langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini ku halaya hansi hi vona leswaku Hassan Choice u ri swin'we ni ri kwala Jim Jones khensa swinene ka Jim Jones Manu Tabele u ri swin'we Linungwi ni khensa swinene MDK Stering Chahamucha khensa swinene u ri swin'we kwala Hamucha ni khensa Senzi Medi is it Medis Sambu u ri swin'we ni ri kwala ka dzingidzingi ni khensini vanhu va ka dzingidzingi Faith Colbert Rofiwa Spuma u ri swin'we ni ri kwala Matatse khensa swinene u ri swin'we ni ri kwala Matatse khensa swinene Ebenezer Stemon

0: ta lokwe kwe kwe nkamale iku nkamale na sona si tututu ipana bantabasi na te seta ina ileta te papa ipu lavla ite wings wish shoko shoko 074-751-4932 tekele nchokwe neshaku ipu isaba ranzoba mwina kusuka e joni ipu abuise limpopo mahala harma robela funeral services I'll take the chance
1: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani mina minga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling

0: ko swi endlaka ku swa phijekaphijekanyana mingiseri wa jisa ra fam kambe u nga rhumela kahle mukandziyisa marito mana bya leswaku ri wena i famba swin'we rikwini madyambu lamani ta va kandlaka mukandziyisa marito ntsena njeya a swi endlaka ku swa phijekaphijekanyana kambe a ni putise laya ivi swi endla swona mingiseri wa mina ka ni khome kandlaka nkandziyisa wa rito la ka 0608875942 omzi madyambu lamani ra jomaxe mina ne
1: Raja Shamuhashi. Raja Shamuhashi. Raja.

Raja Shamuhashi.

Cash,

Ya ku risimu ra matimba swinene leri hi dyondzisaka leswaku loko hi karhi hi hanya la vuton'wini wena mix rimu saseka loko hi dyohelanini tanihi varhandzani. A ku bi karhi laha hi rivalelanaka swidyoho swa hina. Swi nga endleki leswaku vanhu u kuma ku va hanya va khomelanini, va sundzukelanini. Ku zela njhani na munhu loyi mi nga kwatisana mi nga rivalelani? U n'wi tshemba njhani ku loko u khudzele u ta ku tshika u ba matonoro? Eka nongonoko local play na mina DJ Kwamza Malume Ivy Frame Osama Kwamoli wena mix room saseka ni ku belini tisimu tingari tingani ku fikela sweswi ni ku belini risimu leri ri nga tsukaka Lulu Masilela va ku Bump Jive number 5 ringa biwa 1975 arere ara mafona tsohle band ra 7 mavone tisimu ta ku hala ka va 1975 leti ya wena mix room saseka. Bella na resimulera Brenda Fassi and the Big Dudes. Ako thola mandlozi resimulera nga buwa lembe ra 2000. Kazine ku beli na leri ra Kamazu vako si lango dangi resimulera ringa biwa lembe ra 1987 wena mixi runo saseka. Was bona ku tisim ta khale nyana ka vanwanani akambe ka vanwanani ta khale ku fika kwalano ne. ta khale ka vona vanwanani tisimu ta va ma 69 ta va 70 ya hi tona u nga ta tivula ku hi ta khale ngopfu ka van'wani vanhu wena mixiri omno saseka ya hi ya mahlweni hi ndlela yaleyo ni kani ku bela vunanga byebyi byo tala bya kona u nga byi gina khale swinene wena mixiri omno saseka ya na ri vona rin'wana risimu la ri nga yima ku lunga hikuva ku netiweke ya kona namuntlha yi lava ku endlela ya swo yi famba slow man a yi la ku endla ku ni hatla ni bati nsimu leti ni nga na tona lanuwani mhaka ya swona wena mix hambe swiritani a yi kona swi ta fika laha swi fikelelaku ri swi tshamiseka risimu leri nga va ku ri mani ke yaloye ni ku tekaku hi ndlela yaleyo loko nkarhi Esther M ri tsundzuka kahle risimu rero ra Los Mateka leri wena mixeriseka ri nga biwa hi lembe ra 2012.

hi tin'wana ti disco leti ka tshama ti xivanga wena mixer mo saseka ku va na ncini wa kona walowa wa ku endla ingaku munhu la ku wela ahansi mi n'wi avulela i risimu leri sukaka Esther M all the way kusuka kwele ka xikundu wena mixer mo saseka masiku lawa Esther M a bana gospel wena mixer mo saseka ehandleni ka ku leswa ti disco tsena ndlela leyo mina DJ Kwamza hi risimu leriswa ka Zola. Ako umdwembe.

hela ku ta ku hi bongi ko sindhabini kwalano wena mixi rong soseka lwa tiveka ka swinene hi Zola 7 specialize swinene hi vunanga lebya kwaito kusukela kwale ka va 2000 ku ta fika sweswi wena mixi rong soseka a ti vuyisaka swinene ngutiva ku tlhola leswaku hi munhu loyi a kotaka na ku phataphata na ku acta hambi ku ri ku tirha le ka televisao ka TV wena mixi rong soseka hambi ku ri ka swiyanimoya is the presenter kuri mutlanga tswaliwa kahle lembe ra 1977 sweswi aka na kolomi ya ka 49 wa malembe a tswariwe kwele Soweto kona kwala Afrika-Dzonga wena mixi rong soseka ya endhaka risimu leriwani se ni ta va ka hi se ni teka tiqingho ta n'wina wena mixi rong soseka mi ni byela leti na letiya leti mi tsundzukaka tona hi vunanga lebyi ni nga mi bela byona ku fikela sweswi wena mixiri wa mina wo saseka ya na ri vona risimu vako vazovuya i rin'wani ra tinsimu ta matimba swinene ro lero wena mixiri wuno saseka ya loko na yimela netiweke ku yi ri khoma kahle i risimu rero u ta ri twa kahle wena mixiri wa mina wo saseka ku vazovuya ingaku risimu ra mani ke loku nga ri risimu ra magandaganda the Soul Brothers ya endhaka rona ni teka tiqingho ta wena endhaka rona risimu leri wena mixi rong'wana saseka

0: Na, una mandume efra, mandume efra, mandume efra, efra. Technology, she couldn't send that ego soon. I know. This seven coil chicken. www.gcrfm.co.za. Ya, Carlo, a cosente caritingo tao en mille muen mixer uno sosega.
1: Pamu.
0: Hey.
1: Unjani mngana wa Masilo?
0: Mngana wa Masilo upfukile. Masilo mngana wa kwamu unjani?
1: Epfukile ngolo. Kwala ka kusuka ka lo hotelo a xixeveni la yani lo iraja lo. Ni vete ni sungula ku ta mingisela kwala ka kusukela kwala ka risimula ra Bam Jeff Leria.
0: Ina man Masilo.
1: Matvari ntunza ku risimula ria. Antra nam lungu wanyani woman. Ala jo bezala. Loko bar simle biani. Loko ifane ya lanji nam lungu liya. Loko neto lo ganar simle biani. Wosungula uchi nam lungu liya ni se ukuma ku aribala wile lanji ni
0: man. Ah, nanka ruwa lanji waku chelelati ruweni wifse zaufika.
1: Loko ifane kella lanji ni kwa amoni. Ni kuma ku a jang na swakudya laya.
0: Ma rivatiwa hi ku cina Bam Jive.
1: A cina Bam Jive. Se mlungu loyi a ni vutisa hi xichangani. Bam Jive i yini a tiva xichangani mlungu loyiwani. Se loko Bam Jive leswi a swi mi khumbana hi xisuti mi cina. Ma swi tiva ni n'wi leswi a khumbana hi xisuti. Se loko hi yo Bam Jive leswi ku it's a Bam Jive ni ku hlayisekani mngana wa mina ni ta va na n'wina toti ze chaya
0: na gesa swinene Masilo mngana wa mina hlayisekani
1: kwamuni khete ku twatirela n'wina ni tsake ngopfu
0: na mi ni tsake ngopfu ku va mi sungurile Masilo
1: tanke hlayisekani kwamu
0: hi swola loko Masilo wa vulavula hi mulungu wa ku tiva xichangani wena mikiseni saseka a swi hlamarisa ngopfu khale kahlekahle ku kuma lava nhlonge wo basa va kha va kota ku vulavula Xitsonga wisa un'wanyana wa a ri na mapurasi so hamba ta fika kha xavisa matamatisi na mazambhali lomu mugangeni leyi tshamaka ka yona wa nhlonge leyo basa hi tolovele ku hanga xitivi phela Xitsonga kuma ku fika ku huyamore manior u twa yi ku hlamarisa loko a ku njhani hi swo va ha ri ku hluphekeni u hi ku zamazama ku lava ku ta ba xibunu xo ka xi nga twali no twala twa loko ku njhani ya wena vikiseni saseka hi leti a ti endlekisa swona khale ka malembe se masiku lava kuwaku ha swa ha tale ku hlamarisa ngopfu na loko mi tlangana na vona va kha va vulavula Xitsonga lexi hi leswi hi va hi swi tolovelini ngopfu wena mikiseri mno saseka na vakulukumba va halaka va ZZ2 wa swi tiva ku vo tala va xi vulavula Xitsonga lexiwani na nhwanyana luya va ri mani va ri khensani a xi ba Xitsonga ku ya ku yile wena mikiseri mno saseka ahe mi le mweni mikiseri mno saseka
2: Hey!
0: Ipukile minjani n'wina?
2: Ipukile.
0: Hey!
2: Ipukile ka.
0: Ina!
2: Hey! Hai kukale. Kale na fona na kwa ngangeni.
0: Oh, imakala yini? Ai, nasi tiba mandu kosa me tsamo mi
2: le li. Lai me ai ko.
0: Loko ri na.
2: Ba na mingi sa smere na na hleka ne ri ri sa dena fo.
0: Loko mo ko lai na ai tsama yi lumisi swi.
2: Na tiba ntsela mani na swanga ni ku yo. Na mandu le ra ri zakiri. Ina ku yo manjulo na swi lava ku nghena ka redi va ku endla xipolipoli xa nghena ni ku makhamisela mara a swi endli ntirho swa xipolipoli
0: a xipolipoli vhele ko va na swimixakaxaka ya swona ku na leswi swa ku loko swi khomi layini a swi tshiki kasi ku na leswi tshikaka
2: leswiya xame xa tshika ivi swi hlayelela kunene swi hlayelela xigina ku se ku nghena van'wanyana ni nge yingeni
0: impela
2: Ee, mara mahlasekile.
0: Ha swinene ngopfu n'wina.
2: ni makama hi chance ti nyoka la mi nga yi ti nyoka
0: oh ah sorry hey and the matwani swi vekele ni kanuko hey vanwani phela swi ta va chavisa swi leswi
2: matwana le iku hundulukano vhenfusa
0: eh ah sorry man records and matani kani zwi hleketa zwo swimi swi hulaku niku ni ta tsakisiwa hi ku swi vekela swilo leswi van'wana swi ya swi ya va chavisa ngopfu
2: ende lava vo komakoma na va languta lavana va fanda
0: swimandeleswiya
2: kahle ngopfu leswiya na swi languta
0: ina
2: namuntlha loko ni ku ta na swileswiya ni swi chavaka ku lexiya
0: move moko a DJ kwamza namuntlha yi la ku ta hi loriso
2: i swilo swa xiharhi leswiwani
0: kambeisa
2: leswi va pane ne yi kuma ncila ni ku ji vanhu lavana va chavi ai namuntlha ni tsakile
0: no ku khensa mina mani rikodzo hlayisekala mountain view
2: ina n'wi hlayiseka buteswi
0: hi swona
2: danku
0: danku tala mi nga va se mi kha mi hlamala ku mani rikhodzo va vulavula hi ku chava nyoka hi loko swi tiyini va langutile leswi swa ti-status ma swi vona va mhani masiku lama va famba na minkarhi a va languti swin'wana swa switatus ani swi postini la ka WhatsApp la lava nga swi vona kona swilo leswi va vulavulaka hi swona swi va chavisa vanhu loko hi karhi hi hanya hi na ti-phobia ta ku talatala phobia hi vula nchavo wa swo karhi wena mingiseni ku saseka un'wana u kumaka u chava swilo leswi u kumaka ku ri hi swi teka ku ha swi chavisi van'wana va vona swo fana na tinyoka van'wana a va ti chavi ku fika kwalano va huwahuwa hi tona ku fana na status lexi ni vulavulaka hi xona mahisa man'wana ma ri ku huweni hi yona nyoka leyi hi vulavulaka hi yona mara a ku ri leya nhlaharo liya yi kulukumba ma yi khoma hi ncila ma kokakoka ma ka ma huwahuwa kamba ku ri na laha ma chavaka kwalaya ma kumeka se ma wama loko yi ku ya hundzuluka yi ma landza so ya kasi van'wana u kuma ku va chava nchumu lowuya hi xi teka ku xi harmless a xi zi xi luma no luma wa vona ripfani na swi tiva sweswi ni nga swi vula sorry n'wina mi ri chavaka van'wana ku fela ku twa xivuriwa kunene hi vito u ta swi twa va ku thukwa se hi leswi hi swi vulaka ti-phobia swi swa muxaka walowuya wena mingisemisiseka munhu u kumeka ka chava nchumu wo karhi lowu hi wu tekaka ku a wo chavisa kahlekahle van'wani va hina u kuma ku tsundzuka rin'wana din'wana eka leswi swa ripano ni vulavulaka hi swona di nga xi chavi ku ri a di xi teka ti tlhela di xi vekela na laha makatleni la xi fambafamba xi gonya nhloko xi chika xi khandziya makatla xi tala milengeni xi kha xi endla swa swi fambisaka swo famba xi kha xi kangeta xi nga jahi so ti nga ri na mhaka na xona hina van'wana hi kha hi tsutsuma hi ku muyisa loyi u fambisa swihi swin'wanyana hei se na ti-phobia ta muxaka wolowuya loko hi ri vanhu se swi languteleni ku ri van'wanyana va swin'wana leswi va swi chavaka a swo za swi va dangerous ni kasi van'wana hi chava swihi leswi a swo fana tinyoka vhele ti-dangerous u nge swi tivi ku swo fana na nyoka ya nhlaro a hi na vuxungu kahlekahle u ta tiva ku bedidiye loko di ku tandatanda di ku putsela di ku dya minta hi leswi ti chavelaka swona lediya ya wena mingisemisaseka se kambe hala swa ti-poison ku fana na timamba na tiphiri a di na swona lediya di ngo ku vavisa hi meno malawa madona ntsena di ku khoyila di ku tandatanda so se swona hi ti chavelaka swona vo tala ngopfu mor especially loko di kuma di kulukumba wa swi tiva ku hawu mintiwile se ha loko kuma vanhu va kha va chavachava swa muxaka lowuya haya swi hlamarisi ni va kuma van'wani va ri na phobia ya leswi swa makhongoloti karhi chava hi mbilu ya yena hinkwayo leswi a nga lavi no xi vona loko a xi vona xi kha xi famba xi kha xi ku yavayavayava na milenge liya hi leswi a nga tsutsuma timbeya na le hansi munhu kumbe a thuja na misinya so hi ku chava xoho xixexiya kuma ku loko a mi byela ku u ti vavisile munhu hi ku ri a ri ku tsutsumeni a chava yini mi hlomolo mu ku za u tsutsumisiwa hi khongoloti ka van'wanyana xa chavisa xihi lexiya hi wena mingiseni u saseka kasi van'wani vana va hina va lava masiku lama va ti chavela tihomu. Movha hambi yo ta yi kha yi duma hi ndlela yihi na yihi a va yi chavi mara homu yo va ta tsutsumisa swin'wana va wa va guvukela na matsolo lawa. Kambe homu vhele ha loko yi pfukapfuka more especially loko yi ri na swirhodwani ya gemba yona ha ya chavisa swi kahle ku va ti chava va fambela le kule le. Swi karhata leswi u kuma ku a va chavi na timovha, movha va na mhaka na yona va famba kwala xikitaratini ka yi ta movha so u fanele u nyiza vona loko ka u hindza ni ku lavana va lavo huwelahuwela switarateni so u fanele u nyiza byona kuma ku byi le ku tlangeni ka bolo kumbe ku lomu switarateni byi veketele na maribye halaya na halaya bya ka bya ba bolo byi ba bolo leswi u fanele u fika u nyiza u hindza hi le xikarhi ka maribye lawa ya ha.

0: van'wana mi nga tiko a mi na switori swa swo karhi leswi swi mi tsundzuxaka swona ku fana na masilo mi swi tiveni masilo namuntlha a va hi byeli hi timhaka ta ku ri lunchi a va tiphina hi ku cina ti-bum jive nkarhi wa le lunchini ku za wu hela va kha a tsaka mulungu loyi a va tirha na yena kahle kahle a va kha va tholana na yena hi swisuti titsundzuxa minkarhi yaliya vusweti a bya ri byikulu ngopfu u kuma titiya lomu makaya u kuma ku a ti kona u kuma ku na chukela hi teka chukela hi hisa chukela hi lipula kumbe ri hisa hi digizele so hi terekisa tiya hi ku yi ku byi hi kona ku ku yi nwiwaka hi ndlela yaliya wena mikiseriwo ro saseka wa swi vona hi swo switorinyana swa kona leswi ni lavaka hi byela na swona swilo swa muxaka walowuya ku ri ti hi tsundzukisa khale u kuma ku swilo swi nga se va ka xiyimo lexi hi nga ka xona sweswi tekiwa machukela ma hisiwa ku endliwa titiya loko ha ha risa u kuma ku loko tihomu kumbe timbuti ta ha ku beka swimbutani kumbe swirhodwani wa swi vona loko ya ha ku beka homu kuma ku mi yi senga ya ha ku beka namuntlha masi lawaya le kuma ku ya ya ma sweka loko ma hatla ma tiya hi ma vula yini magege tsakisiwa hi sweswiya ku ri masi lawaya loko ma teke ma swi senga ma ha ri fresh ivi mi ya ma sweka ku ri switshovi swa kona swo sungulasungula leswiya ma nga pfumeli leya swa ku ma vila ma grumbeliwa na mapa ni kuma ma tiya hi woxe tsakisiwa hi masi malawaya hi ku ma dya khale ka malembe switori swo tala hi swi twile la ka nongonoko lomu a tsundzuka boti masenyana siku rin'wana loko yi hi byela ku hatsa mi teka lexa dastara yi hoxa mudyondzisi va xisata xikolweni yi vheta yi baleka xikolweni boti masenyana eka majozi ahee byela ni mina mingiseriwana saseka mi le moyeni
1: ahe njhani
0: ahe ndlovukazi lamangombe
1: kana zozeni lamangombe
0: ina mani hi tele ni na tona ta n'wina ndlovukazi
1: a mina ni tsundzuka khale loko i vuya xikolweni hi kuma ku haxixevo a wo teka mati na munyu hi chela hi hakasela hi dya va ku i gugulumi
0: va ku i gugulumi ku thothiwa byi dyiwa vuswa
1: heke thothiwa byi dyiwa vuswa heka hi ya nwa mati
0: ku tlheleliwa xikolweni
1: ku tlheleliwa xikolweni dyini dyiwa swa na gugulumi
0: na gugulumi eyi ha ku sukiwa kule na vutomi lebyi ndlovukazi
1: eyi a ti vuya ngomu khale
0: a ni vanhu va sweswi lomu va byela sweswo a va nge thothi na nyana va ku gugulumi
1: a va nge swigeti swisweswo
0: na na kesa ku xereliwa sweswo ndlovukazi
1: swona
0: a hi yeni mpela hi yeni ya vona u genge ya masiku lawa hayi u yi nyika vuswa u teka mati u chela munyu ku xo xixevo xexo yi bejele ku ri xixevo xinene phela mthothonene wa xixevo loko a ku nga ri na nyama laya yi nge dyi ku ri mthotho wu sasekile kahle wu biwe kahle na hi matamatisi na hi tinyala hinkwaswo wu tshukelane kahle so wu cheliwe na na vaboti raja laya mara loko a ku nga ri na nyama hayi ni nge kumani na gengele ya sweswi na loko mi swekela miroho kahlekahle mi fanele mi vona ku xindhichani swa kona laya tlhelo laya ku na tinyamanyana so ku na maphisisinyana laya kona yi nga dyaku miroho yaleyo mi ku dumela miroho ntsena yi na vuswa vo tala va kula karini wun'wani wa kahle ngopfu vana lava va kulaka sweswi wena vekiseriwa ro saseka hina loko hi va byela ku loko hi ya lomu ya swikolweni a hi longa na titoma loko hi ri nhovini hi minkarhi ya titoma so hi khandziya misinya mitoma hi khetela titoma ti tala swinene ni tsakisiwa hi ku ni lava ku hamba ni ti longa loko ni ya xikolweni leswi va swekeliwa kunene mikapu ya xiyimo xa le henhla ti-strawberry lomu ya swikolweni va swekeliwa na switampa vongo ngetela nyana hi ku xava nyana na ti-acha va mikisamikisa na switampa leswiya va dya swi nandziha kambe va swekelini swin'wana leswi va nga swi tolovelangiku ha mapoto mi ta kuma ku ma ta dibiwa siku rero na lembe rinwani ka menu wa department of education akuri na leswi ya hi vula ku swichumbe masivona swichumbe ani swi leswi swi nga swi aka kumiro vo gengele ya rinyawa nyawa liya sama swi swekiwa xikolweni wena mixerono saseka ha swi diwa nga madyangi moku ntshuni sweswo vazu bona ba department kwa hi swinwanyana inga ku ita waste la ku tata tata swili swinwanana ka ti menu ta hina leso ai kula ku lingofu hi swona leswi gengeli.

languta na nxavo wa swinkwa masiku lawo hi kuma ku tsutsuma kwele ka va 21 rand lofo rinwe lofo lawa ma kusuka mabaku hi ti bakarini letiya to ti deliver hi ti bakara lomu ya mavhengeleni lofo rero ri tsutsuma kwele ka va 21 rand kumbe vo ku tlula man'wani ma kona ku ya hi ti type ta swinkwa loko ku byela ku malofo malawa yako kali ku vana lembe leri a hi xava lofo ra xinkwa hi 16 cents 16 cents inene li yi xava hi xinkwa lofo hinkwaro wena mixer mo saseka swa ti kotara u kuma swi kuma hi ti vo 5 cents ku ri half ya lofo yi kuma hi 8 cents kare lo ya ku nga tshama ku duma tinsimu leti ni ti chayaka la ka nongonoko sweswo a swi humelela hi mikarhi ya liya wena mixer munhu wo saseka okay no hi xerelanini ku ringana ku vona mixer munhu wo saseka wihi ni ya mahlweni ni vona ku ri playlist leyi ni nga ku khomela yona madyambu ya namuntlha yi pusha yi za yi fika la yi lavaka ku ri yi fika kona na ku ri ti fambile to tala ya na ri vona risimu leri nga yima ku lowu nga laha ra handziwilekaka ri lava ku tshamiseka kahle wena mixer munhu wo saseka ku nga ku risimu ra mani ke loko ku nga risimu ra ntambe liya va yi vulaka ku hi yona Khondri Zitovu Khondri Zitovu ma n'wi tsundzuka leswaku hin'wanyana leyi a nga duma hi risimu lero fana ra Vaya Orlando wo yelo milimili ni tshami ni ti tlanga kwala ka nongonoko tinsimu teto kambe namuntlha ni mi khomelangi tona letiya timbirhi ni vulavulaka hi tona ni mi khomele leriya ra ku i nkati eyi ximanga lexi kahlekahle xi hanya njhani lexo dya nyama ya mina loko ni veki swakudya la ni ta fuleni xona xa detela DJ Kwamza ya mina kwala ka nongonoko local play wena mixing.

Yeah.

everybody.

Ah,

0: every moment.
1: Shana ukarele kuyeleriwa hi mati ke. Shana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka. U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Na Malume Efraim.

0: by Dundi Satlawalo Harare valavo na mixerun wonu so seka va ku katekile voko leri nyikaka swivonalo ku ya hlaya buku liya ya ti buku eleka va kurito va umbiri chapter 9 verse 7 ya vula leswaku a hinyikeni swisuka embilwini unga nyiki munhu nje ukumaku swisako leswi hunyika ko swona mbilu ya wena ayo switsakela ku fika kwalano hiku ta sala u tlhela u swivulavulela swihi leswiya loko u nyika munhu yaloye se n'wi niki swisuka embilwini ku lo n'wi nyika nchumu wo karhi u n'wi nyika swisuka embilwini a wu nga sali u vulavula ku enge u n'wi niki rhoko for instance a wu nga sali u vulavulela ku a ni yi khomi kahle rhoko ya mina leyi ni nga mi nyika e mina leswa na a ya ha ri na mina rhoko leyi a yi ri kahle ngopfu manyikelo ma kahle malava wena mixiri u mina u saseka u tshama va vona na lava va kumbexana va xaviselanaku swipandamananga swo timovha u kuma ku andzhaka nkarhi loko a vona movha liya luya a nga n'wi xavisela wa yi khomi kahle movha ya mina hi mfu mara ku ri u xaviseliwa u n'wi hakelini no n'wi hakela movha yaleyo ta wa yi khomi kahle movha ya mina a ka ha ri ku nyikaka kahle koloko na loko ku ri a mo xaviselana hi nga sali hi vulavulela n'wini hetisa leswi nga tisiwa hi lava
1: I'm going to go to the next one.
0: Danko, this is one team I'm going to go to the next one. The late Brenda

0: fase ra ku thola mandlozi ya mandlozi
1: malume ifi ri peri na vhashumi malume ifi DJ kwa mudza malume ifi ri peri na vhashumi ha kunona nyeni siena lo muzi mina ya hlale sipotini hehe kunona nyeni siena lo muzi hehe kunona nyeni siena lo muzi mina ngiyahlala esipotini ihe kungcono nginishiye nalo muzi ha kungcono nginishiye nalo muzi mina ngiyahlala esipotini ihe kungcono nginishiye nalo muzi ha masitwena kasol brothers ya hey kare umuntu wako sonzoni misiana mutulo ne tsama sipotseni amisiri tani malu ife na ngwi na mwashi ele ku mingisena ha kare mingisela ha takata baka mingisela malu ife athili chaile kwa mulelene munga kwa mulela mani ale ka mana na mare masanganyi nyani kwa ka masanganyi kwa la mina le hasi ka bohozi bya ka weleni mamaxangu wa mpatso a tikoki ti ya mahlweni mi kwamulela danko
0: danko danko mani mari ya maswanganyi kambe namuntlha hi bile ra ra vazovuya ra soul brothers ivi ni kuma loyi a ku hi swin'we malume ifi a ku i Pietus Mathosi lowa n'wana John Mathosi a ku hashtag local play local play mpela ti ta ku vuyela wena mingiseriwe no saseka ya we ni vona lava va nga ta yala ka lexi xa Facebook ku va kona na va tisile the real Miss K our programs manager na swivona ku ni vona network ya kona yi ala ku pfula nkarhi lowu nga hundza na sweswi ya ala yi le ku endleni swona sweswi hi pfurile okay n'wini suka ni mahlayele marungulo ya n'wina ya na nkuma Khalanga Titus Mathebula ku hi malomi swin'we kaya ku ri emugodini ka mapayeni Butso Ronald Junior va kwala Botsolini ivi ni kuma judgment mavanyisi va ku hi swin'we ni ri kwala ri singa view Thomas Mdun'wazi hi xivambu na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka Mswani va ku byi ri boho macheke kesana ku hi swin'we ni ri laka mulamula majamba road emana ndzima ivi ni kuma na Tshikani Filoma ku hi swin'we ni ri kwala ka nkuri zamani Dumisani Ndhove eka Sikhunyani a ku till 12 pela si 12 siyingo ba 5 past 12 se ingheni ka mugivela hi ndlela leyi ivi ni kuma na Dumisani Ndhove a ku eka Sikhunyani hi swin'we ivi ni kuma xikaya xa le ndleleni a ku hi swin'we ni ri la tindhawini ta ka ndindani hi ntirho kambe kaya hi le ka mahlata a ku hashtag xikaya xa le ndleleni hi mina let's go ivi ni kuma na Nicholas Masinge a ku hi malume hi swin'we ni ri kwala Johannesburg Langlaagte campus a kaya ku ri ka Jim Galalume Nicholas Masinge a ku hi mina no akensa swinene vuyingiseri byo lebyo kwele Langlaagte ivi Neskuna va ku hi swin'we ni ri kwala ka dzingidzingi maface milambya a ku hi swin'we ni ri kwala B9 ni kuma na Kensi Makaringe na yena ku ntukulu wa July Mawewe kaya ka nkuri ka Tumu ni na n'wina no akensa swinene Chauke Lasta a ku hi swin'we ni ri kwala Jim Jones Kampongola ni kuma na Moiteris Thibela na yena ku hi swin'we ni ri kwala na Kampe Vulovidu Kobza wa ka Gaza a ku hi swin'we malume ni ri la Pulukwani Viset N'wayila a ku hi swin'we ni ri kwala KZN ka Nkuzani N'wayila Viset Vaketi ni ku xapiro da ivi ni kuma na Standi Vina Khosa a ku hi swin'we ni ri kwala Xivulani ekokwani Dala wa Yinkhwa vachada va mbilwi va ku hi swin'we ni ri kwala mbilwi Chidawulu ivi Web Chavalala a ku hi malume hi swin'we ni ri la ka Xikukwani ivi ni kuma na Ingeta Baloyi a ku hi swin'we malume ivi ni ri kwala Gian Section F ni kuma na Brighton Nyiko Sixonge Smith na yena a ku hi swin'we ni ri la ka Xikukwani General Thomas Chavalala a ku hi swin'we ni ri kwala ka Ntshuxi a ku hi mina General Chavalala the original one Khatsa Chabalala Oscar Jombo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani Eric Bishop Rachule a ku hi swin'we ni ri kwala Nweli Tobo wani Daphne Ramwada na yena ku hi swin'we ni ri kwala Elimpheni ni kuma na Malati Gokane na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka Phaphadi Vulovidu R81 Wiseman Socha na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani ivi pfala nomo ivi mhana ri basile va ku hi swin'we ni ri kwala ka Mapuve i va ku hi mhana kana ri basile ri simana hlulani takarani ninguda akubva chivurani rirothe ha ri ko livhuesa ngamanda ti ivi xigedlani nhlamulo aku hi swin'we ni ri kwala ka muyexe block 1 emugangeni wa sasa kutenga Tendo Matode Vaduri vaku hi swin'we ni ri kwala muledani block Jason 10 ivi Natasha na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka nkuri ka tumu ivi Thutani George Maluleke vaku mining gold vaposi yini la oh vaposi leswaku khani vasa mavandla ya vona okay vona tipostara ta n'wina loko mi ta ku swi biwa kahle laha tanani mi ta vona na tatani Baloyi Bennett kwala ka GCR marketing manager a va ta mi endlela swona kahle ngopfu hi mi endlela advert ya matimba swinene mi ta navetisa kahle swa vandla ra n'wina ra tipolitiki ivi Ligawu Muchidzi va ku u bva manini rirothe ivi xo pfula biya wa le Italy a xipfuli cold drink ni xipfula labia ako hi swin'we ni ri kwala Pretoria so xanguve ivi ni kumana okay Thutani na swivona ku mi bizila hi ku lava ku adeko ku lava ku xavisa vandla se hi la ka xiradio hayi ha ta hi ta vulavula na vufambisi marketing manager va ta mi endlela kahle mi nga chaveni tinyangwa ta vona ti tshama ti pfulekini kwala mingiseri wa mina saseka se mi nga chaveni tanani mi ta vulavula na vona mi twa ku ri loko mi lava ku endla vunavetisi la ka GCR hi swi endlisa ku yini swi fambisiwa njhani njhani mingiseri wa mina saseka ya weni milela la ka nongonoko local play risimu leri nga emakulunga lama a wu tsundzuka ntlawalowa wa Dalom Kids lowu fambisiwa hi the late Dan Chanda va ku ndzi lambile etiphinini risimu rero loko se kha hela ku tlela ka nongonoko lowa wa ziyawa la ni faneleke ku mi nyika marabenta ntsena mi tiphina hi wona till 3 till ni athe ni nyiketa rajaraja a va na n'wina le ka morning birds ri mina DJ Kwamza a korisela ku nongonoko endlela yeleyo.

Ya kuri Roger Boy yaloye wena mixiri womno saseka ku khesa xikwembu loko kume ansati lo aka ku muti na yena nga u hahluli khensa xikwembu xa wena xi ku hlayisile xi ku katekisile na bibele ya vula leswaku wansati lo a tlhariheke u aka muti wa aka ndangu hi mavoko lawa yena kambe lo a pfumala ku dzano wa u hahlulela NC kusuka la ka mpambo la u yimi ku lunga wena mixiri womno saseka minjani hi vito makamu kwa hala ka mpambo NC u lakuta na risimu ra yena ku kunyada

ku ri tima ya loyo wena mixi rong saseka aku onda cancer akamalani nge se tiva Yesu leso vutomi bya mina byi nga famba fambi swona nona ni tiva Yesu se na makateko matele mani wela hi mathelo hinkwawo irabenta leri nga biwa hi ndlela leya gospel wena mixi rong saseka ntombi ya kusuka kwele tikweni akelane rele mozo Mozambique wena mixi room no saseka alfandi irisim leri ni ku bela ku rona swirisiwa ka Carlos and Zaida Tongo dipinini track ya leyi wena mixi room no saseka karo wa mnoko ku 4 minutes to 1 o'clock on the 1 o'clock on tava nkani fula tiqingho ta mina n'wina mi hanyanyako mitava mi karhi mi ni byela ku mi sungula mugivela lowo saseka wa ti 8:30 ta mhawuri siku leri ra vunhongo ra mhawuri na vamani vanhu vanharhu hi karhi hi ya ka weekend ya matimba swinene laha hi soto hi nga ta va hi karhi hi tlangela siku ra vavasati vanhu vaxisati hinkwavo wena mixi room no saseka.

vona la vanga lahla swi swa vona swa nkoka so nje ma card ya ku ti tivisa ku nga ti ID cards mabeku lichani khadi ra wena ri kumekeni Samaria wa Musa tisa kwala ka GCR se n'wina mi n'wi tivaka mabeku lichani n'wi byeleni ku khadi ra yena ri kona kwala tindlwini ta vuhaxi ta GCR a ta ta ri teka mihlongo rifuwo Alithia na yena khadi ra yena ri kumekile ri thumbiwini kolomu ri nga thumbiwa kona va ri tisa kwala xitichini swa makhadi no va na ku tshemba leswaku ra mi nga va se mi khanserile swa wena RA mihlongo makhadi ya bank leri khadi ra ka dokodele ra ra mihlongo KI ri kona kwala kota ku vuya ka dokodele mi ya pfuneka hi swin'wana na swin'wanyani haleyi layisense yi expirile leyi a ni tshembi ku ma ta yi lava na n'winyi wa yona hambi swi ri tano a yi layisense ya Thingoveni yena loyi a ti tivaka a ri Thingoveni layisense yo dirayivha hi yona se leyiwani a ni tshembi ku ma ta yi lava hikuva ni languta se yi expirile no expire hi June se tekani yin'wani yintshwa nga vileli hi yona ive na khadi ra ka Eskom xavaku hi rona mindilo n'wina mi nga tivaku mi ri lahlini leri a ri na mavito komba ku ra mani n'wina mi tivaku mi nga lahlekeliwa hi khadi ra ka Eskom mi nga tiviki ku na ku ri helele kwihi mi nga ta mi ta ri teka na lava layisense ya vona TC Ngoveni hali yi expirini leyiwani okay hambi swi ri tano mi nga ta teka swi swa n'wina mi ti hlayisela hi n'wexe hikuva va swi thumbini va swi tisa kwala va nga swi thumba va zangi va va swi xiyaxiya hi ndlela leyi mina ni nga ku swi xiyaxiyeni hi ndlela ya kona ku ri swa ha ri pfumeleriwa ku swi tirhisiwa na okay vuyani n'wina mi ka mi ba riqingho nkarhi lowu a na ha endla switiviso a na ha endla switiviso swa lava lahlekeriweke hi swilo swa vona vuyani mi ta hi byela ku n'wina mi ri mi sungula emugivela lowo saseka na va mani vanhu vanharhu valava mi hleketa ku vona kwalano

0: ni mbeki moye ni mikisira unazazaika.
1: Mamuo.
0: Hey.
1: Nuko jene nuko nge kele mgani wa mene.
0: Ah, namuta mpela, masilo ni nangwe, nampela.
1: Ah.
0: Hey, ah.
1: Ngena na vangani.
0: Na vanaru, mela wa msungula kumgivela lo osaseka wa shkwembu na vona.
1: Wumi sungula elu wa mbisan lo, ndlovu kazi, ntombega mdlovu li, kuka mwana maani.
0: Hey.
1: Kivini landa mani na, landa mgani wa mina lo nkulu. Nungo nikuwa ishkwembu, e gumba gumba Elias Novela Puganba.
0: Ena.
1: Wone etela emana. Netela ishmomondia. Niko wana the junior la jilongo lani. Emunu wako kwa ni mtileni na baji vijeli.
0: Impela masilo.
1: Banda ba mkwa wakabona avangensi wa. Kamu kivela, ingwana wa boto wa vikindo, anga masilo, arlaka mabana. Waso kuna ranga mkarlika.
0: Ah, nishubona kata, anamuta mina mpela masilo.
1: Kaisega nba, mina anteli, hey, ni mingi seli na anteli mina hei.
0: No, na kenza, sunene mingi seli jejo masilo.
1: Mana masona kuna mingi seli.
0: Ah, nishubona kata ngo.
1: Kaisega nba, mina.
0: Nangu nasubeta.
1: Danke, ba.
0: Danke. La masilo kusukela kwele ka nongonoko lo wa local play le and ballet ata khale khale le masilo ilava na swiswi ha ri swinwe e jelani mina mingizero muzaseka mina khoma meri ku hemi ka misungula siko na va manwa nar re
2: pele malume
0: a he
2: minjane
0: ipukile minjane nwina
2: ha na na ipukile Nkoma ya rikuwa laka istela.
0: Laka istela ni mana mkateko.
2: Na wana.
0: Misungula mgivela loosa seka wa shkwembu na wamani mana mkateko.
2: Ae, mwono kwa misungula mgivela na mana shika wato kwenda furasi. Ewe nuku maisha la kifungwani kata wata mwanati. Kiri niku mana kwa kwa atumi.
0: Mana anakanya.
2: Mana anakanya kwa kwa nwa atumi.
0: Ni
2: ingena kamgivela na vona.
0: Impela mana mkatele. Nona kenza.
2: Jumba jumba.
0: Nona kenza sunene tla isekani laka jithelani mana mkatele.
2: Isso,
0: fala asika power la.
2: Thank
0: you. Isso la. Thank you.
3: Amara benta kwakaino. Antumbu kwakaino. Ashichuke
0: makaina. Ora mste bau ya loyo wena mixer uno saseka. Yesu asika power leva ivula ku mana mukateko leka xithelani loko hinda ku ri na swipfulano ku ri na ntsuvi siku rin'wana tatwa yi ka yi ku ta mindilu so ahe milimo yini mixire uno saseka
4: nisungulisa mugivela lowu na masilo driver chopper fana lowu haku umaku un'wana sesiwa
0: mina un'wana sesi wa n'wina
4: Ni kani rumura na koni wise na yana mwana se swami na tuku. Ni achana na se swami na nda head mavu. Takwara kama vala ni Rafael mavu.
0: No na kenza sana yana Rafael mavu nda.
4: Dangi.
0: Dangi ita ise kanzu na yana.
4: Iso.
0: Iso na. Ni kani kula tano kuwe na ngi tama kungena ka GCR kambo kha u yingisela swinene u kha u switsakela ku hula kungena ka rinwana ra masiku teka nomboro le 0608875942 0608875942 u ta nghena ku fana na lava a he mele mweni mixire uno saseka
5: malume ifi
0: a he
5: washumi
0: a he man mario
5: I'm not going to say it.
0: I'm not going to say it.
5: Hai, na yipukile.
0: Ina mani, misungula mgivela
5: lona. Mikombela kungena na sesu antimanyana kasikunyani. Ngena nwana ngo. Ibi nuko. Mana mkateko akasichelani na wala avangeni. Ya hetelela hii mani koto. Mwana mchari ngenani kamani. Kwale Mountain View.
0: Kwale Mountain Bana, View.
5: Mwana kwa mwana ngenisa imana na Maria Masanganyi. Kwale kama Sanganyi kwala. Mina le has ka bo tsaka le no mashango mpatsa atiko ke until it's at 3 o'clock
0: ena taka tako ka ban maria minga vilile
5: e ko mulelene malume ifi
0: izo la thank you
5: danko
0: izo la ni chai sa 3 o'clock dj raja wa hapula hapula vurongo swiswi ka lu fanaka u ta mteka kusuka kwa la ka awara ya naru ku ya fika le ka awara ya ntsevuli fambisa sweswi ya minongonoko ya GCR yi miphina hi yona hi ku hambanahambana ahee mi le moyeni mikiseri wuna
5: eka siri malume frami
0: mana leyo kusuka le ka manghena leyi
5: kwala South Africa
0: ele South Africa
5: van'wani va ku i kata
0: Joni kata Joni o mi nga ni byela kati kata Joni Joni leyi i vito ra munhu kumbe
5: I munhu malume frami
0: na kata Joni nghena ni vona hi ta vanharhu
5: taranga hi ba Masilo loko va ku nxaka ra vona hi but hayi na mina ya munghana wa mina ba Masilo mugudi wa chopa ni ku hosi mahlohlwana
0: ina
5: ni hetelela hi madam spraka mene a va ri na mhana na yona ri ku hala ka bagara kwala South Africa lava kata Joni
0: hlayisekani swinene kata Joni hi swona thank you va madam speaker a ni loko ni pfulela radio a na ha hlanganihlangani na vona kahle kumbe va nghena hi minongonoko leyi ni kumaka ku ni va ni nga ri ku yi tweni hi nkarhi wolowo ma kalakala masiku lama lamoyeni madam speaker

0: melemo e ne me ke sere o monosega
1: enjani bami ka mleng
0: e pukile menjani n'wina
1: e hlayisile
0: e
1: na kombela ku nghena na vona na mina
0: a hi sunguleni na vona mugivela lowo saseka wa Xikwembu
1: ni nghena na mhanda yini ku nyika byingibyini ni nghena na mhanda yiza va ka makhek ni hetelela hi madame fene a nga kona
0: i madame speaker
1: ele
0: ka menele
1: mama ya nkambi kwala ka nkurhu a xi tsaswona
0: va nghena na mani
1: ni nghena na mala mhanda heri ka byingibyini ivi ni nghena na mhandla yiza va ka makhekhe ivi ni hetelela hi medele le va nga koni hlayisekani
0: a ni ku va nghena na mani
1: ni nghena na mani wun'wana
0: ni vula n'wina hi n'wina mani mi nghena na vona ka siku lero saseka
1: i mhana ntambi kwala ka nkurhu a xifasoke
0: mhana ntambi ka kurhi ka swifasoke nona khensa swinene
1: mame ni khensile
0: hi swona mhana ntambi
1: hi swona
0: hi swona vula ku nga ri khale ni kha ni ku i madam speaker makala moyeni makala moyeni mi le kwihi vana kambe va kha va vula va ku kwele mi nga kona mi ri kwihi madam speaker.

0: Ayeni mbeki moyeni mikisiro muno saseka.
1: Nivile makamba ntsemo network DJ Kwanza.
0: Nisitweni sibonini ku network ye yendli swinwana.
1: Network ayi phungelele ngova. Ani ya hlamusela no ku ningena ra wandile zitha kusukaleka mavalani. Ningena na Dynasty Toll mfana ka Boko suka kwele futhi ka mavalani. Ngena futhi na Isaac Dluwa suka kwele ka mavalani le.
0: Ina.
1: Varina Johnson Mangongoza kwala small chicken.
0: Oh Johnson Mangongoza na khensa swinene man.
1: Ange DJ Kwamza.
0: Danke. Isola. Johnson Mangongoza ntolovele kuva kuma halaka leswa swihangalasa mabulu ka wa Facebook na wa WhatsApp.
2: Loku wathachula masingitani vakani. Eh masingitani. Nali masula makomo bona masingitani vakani.
0: Eh masingitani. Eh ni mbeki moyeni mixiro muno saseka.
3: Option.
0: Ah hey.
3: Ephukile.
0: Ephukile minjani n'wena?
3: Ephukile.
0: Eh.
3: Eh my teacher.
0: Oh, taveli ya kumbe kusuka leka mapapi.
3: Kwa taveli ka mako.
0: Ah. Ah. Hai kokwan gavena haya so mani ba impela ya nena ni mkhomi mkari hinkwa loko mtisa
3: leso ah
0: oh kokwan gavena kusukala ka makosha
3: kusukala ka makosha ikono kona ndamuna shaba la ku tibe ka vikile nga hela ne bala ka gym ai bakolo ulanga tele ndani hanyi
0: okay eh amira la ka gym vikile ringa
3: hela la ka gym ka tindzo mativula ku hlubuliwa ni ri fa ka mukhala bya masitungu antungeni
0: akuri busy ngopfu amingata hitwa loko ri ta ku ri kwalana akuri busy swinene ngopfu
3: akuri busy swinene moya vingenela lava ka ukenele inene ya ku saseka
0: eh
3: kona mashudu gracious people
0: river plus
3: a river plus avukosini byaka ku bayi avuxeni n'wana wa mina ivi ni nghenana ekokwana wa areka le aka nhombelana ri xile n'wananga ni nghena na n'wina ka wukendeleni ivi ni nghena na mhana xikhongelo lowa jaha hayi lowa n'wansati lowa jaha ri xile mama a nghena na kokwani gaveni ni kwala ka makoxa ka tinhlapilo to loko ti vona xipotwani ti tsutsuma ti nghena hi toxe hayi na n'wina malume mikwamu kwamu danko
0: ritingo ra n'wina ri basi ngopfu kokwani gaveni mi tirhisa le ra njhani na van'wani va ta kopela
3: ritingwani xa a swi tiva ku ra njhani hi ngo vona ku ri ritingo reri na swi tiva ku ri ra njhani
0: ri twala ku saseka ngopfu ritingo ra n'wina
3: khensa
0: saseka swinene kokwani gaveni
3: swinene na n'wina wena n'wina hi rhandza radio na n'wina va haxi nkomu
0: no danke
3: takobaya
0: wa switwa na ra va mhananeo ni rivale ku khometa na le ka le ra mhananeo ri twala ku saseka ku va ri le ka manghena lavo twala ingaku va kwala nyangweni wa studio lexi ni nga ku haxeni ka xona.

0: Ae, melemo ene mekisi rong sa seka.
1: Ina ka, kogon kwamsang.
0: Ina.
1: Ina ka, ima nangyono busole mete, ningena na tukuluwa mi na kokwan gawin. Kokwan gawin, ina na meko kwa wana malume, alina hume deng, ina na wene, rusi ime. Ina ka nisuka niya, ngena na namanam kate ko lekas kelan ni. Ya, it is so like manan takuin elu niat so ai mana anakanya maya 14A. Malawa wat ni gana na kokoan sa malawa wat tuwe ka makase ni muli ko ala blog tiri kam ni gini isi.
0: Kambi kokoan maka katele, kambi kong unawe rile kama ni mutuluwa.
1: Ime ka makasele, straight, minami ni minat tuwe ka makasele, gumofi ka muku, karu samya ni tunu, na mingur buti, salu buku, katile ka makasele, kurito aku isamba nila. Inta mkondeta.
0: Oh, eleso, vitu ishi wongo shamuti, makasele.
1: Ichao kisha mbo chama tsone bangwa no shinuri sha mbo ka metela ruji.
0: Okay, lesa swinwana handle ka swa xivongo leswa swo switiveka hi mavitela mava ku fana na loko va ku hile ka xipotwane a ku na vitu rinwani ni.
1: Ah, ile ka tiveka.
0: Oh, yo ile ka tiveka. Okay.
1: Ambo tiveka ka tiveka.
0: Ya, ni lava ngopfu ro rero vitira ra ka ile ka tiveka. No na ke. Eh.
1: Ambo di saru na ri ndan kombe.
0: Ko ile ka tiveka hi kwi.
1: Na muti ile ka tiveka.
0: No na ke sa swine ne hlayisa kan ko kwa makale.
1: Ni ke si kwa mjan ke se smal.
0: Izola.
1: Inko.
0: Okay. Aso wana hi kwani miti yo tala leyi hala makaya hi tshamaka kona yi tiveka hi mavito vitonyana man'wana wa vona kwalaya ka minenginisi swito le ka vakokwani makhahlele le ka tiveka va nghena ka vahani mbazima va ka makapani ka malovisi ka meyila na le ka mani kambeni laka minenginisi block 3 ka thoyani thoyani hi le motini kumbe le vhengeleni kumbe swi katsanini hi swi muti na vhengele at the same time. Okay, mi le moyeni mingiseri wa munhu saseka he ahe mi kona kwala ahe mi le moyeni mingiseri wa munhu saseka
2: DJ Kwamza.
0: DJ Kwamza ya loyi boti jo gift ku bayi ku suka le ka Mswana.
2: Ipokele.
0: Ipokele minjani n'wina?
2: Ipokele.
0: Ina.
2: Kuta khaba teka teka ni hansi ku endleka
0: yini? Eh, ha namuta ni cince gera ni masiku loko ni tana tihloko mhaka vanhu vo tala hayi swa va tikela ku vulavula se ni ku ni to nghenisa sweswi.
2: Ku fana mina. Hi, I'm Shiritani DJ Kwamza. Don't come on a wall.
0: Imbilio Basapa.
2: Could not put bombs. I only look at my leg, Suka Kona, Blue Tree, I come in the Nishiba Kona, Moyawa.
0: Eh,
2: Mama. If Katani would work at Kitty Suka Kona, Blue Tree, I come in the Nish.
0: Eh,
2: Luke Sababa, I'm the Suka Bobby. It tiveka ka makhaseli ku suka kona la block 3 eka mbiginisi wa good and bad. A vona ya pfuma ngo. Leni kiki to kuba hi kusuka la tiveka ka Mswana. Ti to buka mtshamo xitulu wa DJ Kwamza ma kwamula nyika ni ku hi te to n'wana bava.
0: Hi ti thawulelini n'wana bava hi ya mahlweni na mitirho ya GCR.
2: Ma swivona.
0: Hi swona. So, thank you. Loko ungena la ka Jilongo loko la ku ya le ka vakokwani wa junior u ya ka masekani u ya ka hina u ya ka makwamuli u ya ka tholo ku ni ya ka xinyamini
3: mamula vakomuvona
0: na la ka gija ka vaboti British ne le ka zaura.
3: Nili masula makumubana masingitani.
0: Ngena na kwele ka moyane kwele ka vakokwani kwa mkwamo uliva umaku kona le. Emiti leyi kwele ka tunga taka unga lahleki na nyana loko vutisa na swivanani leswitsongo. Loka kwele xikontirini liwa ku chika xibazani niku ya chika le kusuhana le ka gulukhulu. Kwele kusuhana le ka hosi John Geelong. Wai bona mabito la mami ti tiveka ku yona endlela le wena mixer no saseka toko ya ka ximoko. Yego loko ya ku khandiyeni ka ti taxi ta ta hi xitaratela xo teha la ka welane nele ka mawisa. Ka mathunsi. Nele ka chavana. Nele ka sambela. Bangwani ba kwa DJ kwa mza ka tsanda wa ngumbona muku siyela yini niko anu ku si yini ku si ka tsanda. Nale ka mjurumba. Hey, kwa kwani mati, hey, mtsami mini jela waka mjurumba ele mashakwene ka ngwena hei, lewe karumu nganyani me. Hey, mivaka sukuru ngwani, ita mtiva kate, mtiva shifumu ala ya mashakwene ka ngwena ya ka mjurumba. Nale ka guwela ya nyari.
3: Mamula makumuvana masingitani vakaina. Masingitani. Loku atachula masingitani.
0: Yema vitu malama ni masaya saya kwa hala ya koma ketela maatira. Hala mgangenu wa koma ketela hala ya kajilongo. Mifambi na uona mabitu lawa. Kumbese misunguli mangwani mangwe na mabitu hala ya mgangenu luwa uoncha wa le koma ketela. Kwa kula ya ele ka danoni la ya mutini luya.

ka mavasa le ka va kulukumba mavasa ite va ku hi le ka chia hi xito so hi tolovela ku inga ku chia le i vit ramuti kasi ine ke nema isukela bolweni le ya ku chia chia se ku hi le ka chia la ya ai so la veste mavasa aleka mfundisi boyoyo yela zwi sukela leka ku khale ka khalena va chaisa ngopfu zwi singwana leswa ni zwi chayo ka nongonoko lo wani u sungula ku hi 10 swa va boyoyo vei kuma vito toko hi boyoyo boti boyoyo khale ka vona va vuliwa boti boyoyo na zwi zwa rifi vito leriya swi swi mfundisi mfundisi boyoyo ya wena mingisini sasekani ka ku hlayela miti hinkwayo ku hlaya ku xurha wena mingisini sasekani ta mi hlaya siku rin'wana n'wina ni nga ka ni nga mi tsundzukangi nkarhinyana walonaku nga ku hlayeni sweswi loko ni nghenanyana loko ni nghenanyana laya emabayeni laya ka mabayeni hala ka vamhani mihevhala ku na le ka le ka mani ka mapfindlu ya hi le ka mapfindlu na le ka mani na le ka na le ka thichara Desmond a swi njhici hambi va nga ha ri thichara na sweswi le ka thichara Desmond eso sweswi va ni vula ku va ve le phencenini sweswi khale va gimetini swa tichoko mara swa hafi na ku ri le ka thichara Desmond ekaro mna ka 28 minutes to 2 o'clock wena mixero mna usaseka kunwana kambe va ri le ka mani loko ha ri laya ka mabayeni ni vula u le ka mapfindlu kona le ka le ka 414 kambe ka 414 le ka botfire hey botfire minjani 7 ni hlangane na mhani namuntlha ni nga va tivativi kahle a swi va kwatisi ngopfu hey, mami nga vileli mani kahle kahle a ni hi ti a hi tale ku tshama eka hi vonana vonana se loko hi vonana hala swilungwini ku nga talatala vanhu swa hi bayizizabayizisa munyana lamatihlwini laha ya wini ku bela risimu rin'wana ri nga yima ku lunga laha ri sukaku ka DJ Len and DJ Nomza the King and the Lady TAK wena mixeri wena saseka va ku swa feyila swihi sweswo.

Ah, ya loya ko ri da Costa wena mixer omno saseka ku kensa e dra benta ra matimba swinene ri twina ka gigela hi ndlela ya liya ya kona ya swihlawulekisi swa marabenta Teddy Mkwembu na nguvono yimi ku lunga na yena la a ku xivandza nyongeni a kha ra fambisana kahle na hisa wa tiku na Sejeni Dikidana ya teka risimu ra kona network yi kuma ku yi nga hatlisi yi responda yi endla leswi ni lavaka swona na mixer seyile layini.